ila don ngaran inaran kalu asan in garun e ji aljanni marangal dingerin duo ke nondul maranga bello na jiotto dora janni ne duo ke razamba algi ke riluiti kasebe se long ila aliye ne jagingi indan yimoy namasokke namasgal keymo ina do dele keynga

أصنع تاني أصو أونا لهم في دي روسي رومانجا برنا دوني سونغا أني ترومكا دوني سونغا أني أرتوتونغا بيبان برنا إننا رمي نكوي لألم أرتوتونغا تاري كوانيتين ألبا نبوندول بيبان أل أرتوتونغا بان نا أسرائي بان نا ألبالو ألان كيين كتموانا تبونكو kinnama yenge alko kiyon orrena ki kutume ne irikanya a bara dongay songani a borofatai good valley a abdallah adam kaka dongay songani sogis aming aljel ne na rimmenja a isiba dongay songani borofatai tane kwa kerngale ki eyinge netting aliyenge min wariyan kayin a bara ibrahim ahmad dongay songani ibrahim ahmad a dongay songani a baru alle longalan ken ko kul ratresinge a barango na dawla a al muwatana wal musawa dongay sunga anni a namas ilong baraki ngon kin sunga jammelge marang atiyei ninal da njingwe mereng ati lona duoke na yei na ilong almati kwantewi na elo alle taala sitiel na fakkat kwa kerenga si as undul baden kering ereng alamati kayin a na kwa kelena ila loli kagul wala alam kwa kerenga si a ke na jawngel na tempete sipi a alan tumo alan ila loli kol aliyekin a ila loli ni na bara al king kone na meleng baru alan ken kwa kul ratarasinge a ila yelai nai ilong alan gi jundi na ilong alan ratereskan ati long na kuringa na lankalnga ati long na do jidin ton dio ati jang inaran jang nas ina jamba almati do karaka ni bamani tongan kitongale kel au taringa loli a ina jelu balan ko kul arrakan a ina lon bal kwal yohani ali long al ko kul mati arrakikin arengangye wala gal kikien jarringang wala gal kikien kurung kin kulle lon fi kul giskerkerfia marang nama alkerker kang kulsi sursi kageti nina ai yani ne miti nina tongkutu aba korwa ke imba dalwa njanyo ba na aba dalwa ke ba ergelang emba na aba kitonga ke imba ergelindeng dulo sitaka wartule loka kirile ankerba nagal aba ilong na daya ke ba tongan jutumo ba na abagal oraka imba tongan kerba na abagal baranga ka imba na ababota ka imba kin kulal inange inan kwa alduri ke nasluwa ke ba wala alduri den tarinyo kai banjum naji it duri gisin jelwal tabani marandeng real yefi sa songai kin na mes kalongitia asan ki sursi inalan kagil jiu oranjang alira jang oranden kum naka ila ang orang al abena lomba nunke na baranga kernga elnetie yetaka ila toleta ka luasi mbulo marango bang pal ka ene kuye wala gal yi na sabakawa marang ke ila dora al ilona kum ongal kayna kere nekele na rie po kirgol nekele na ila orang al sabakorongi wala sa korom kulli ila si ke barake ke baranga nama albakirgol nama elna tarasin yero tarale kari nama logic gel inyela ne nankalo marang al otoyey na kwasa al ilong na tebungage wala gal agidage wala gal ornangage wala gal otakulge a illu indo lo asake ba wala gal duwala ke ba duin kari peket alangen wa alang elna wut alangye elna lolifago kage ayle kinga bulitia na dayon rekalla na skaymel kilesi wala askaymel ba na ille algi do kwasi nyukille jawiti na al oresi nyukille jawiti na al jundi nas del dingo se lo se fegel na imbele nye kuru asake ba kasbe se long abakel na surkin o radio alon ku munna so nga kininge na ne jundi ene kingamin ki kuru asaka ba la ki kuru kansi
kurokin ki a tabuasa kamba mani sei tabuasa kamba na ki ka dorai idingi na duali longa tabuanga tabunga kernga api ngi ba den keringere inna maye na konjoli ngi pui aba otto ilong najit ilong na erike na jaw na kwa kernga kriya zamba asang ile risi julngi kasebesi long ilal sunwa konjoli inna maye ya al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burinte bunga asa yengi lona stala donga kin ye yengi lak kwa kernga lakke dente bunga ereng nas gut ila fulngiti wala na ila lore ke kirefi alanja tokara ila lole inna maye na kwa ngulu aba ilalang ilong na duwo ga sai talake na kwa kernga si as undul baden kili asang ile risikiya ila kasebe ila bayena na kwa kernga kama ila aljagingi ale ilong alang ile duwon kerin yeren kwa kipiringa kin kipiringa kangu atikele ila lole almas ila lose tagbin kuria marang oto abak ilong nikikela na kagilia dying already yo alangin kwa alduoke wala anan kwa borunyetle manin borunwa kirsimba kayin orrengale kayin tongale na kayin taringale kirsin le kinyenge ze kinyesi jawletia nes tabunduitia na manye nes orrenyelle duitia na mngiz borule fegeli ki kwa mbele fuka ati ilong na gaitke na gaida kerngasi akeba al assmp wala altum kai alle yindeli nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet ilon na bulindo ginde en kurile kan ji abajal anang ilong nayu tusu kiro kawe al kwa wongeria elalo le besin dele mandini injeng na dermin u mandile ina jelu ba kasa duri ke nas ulni wala ka kasante bum mosot a ni na duo kersi elne lo lal duo kerangel ba kin dama yena ota in indelinga nina al kain wal baram ko nas nanja melge eri in indeling na duo togin na kwa kulisi ay yuhel ba ja togal ne ina rigal ina lomba duo togin ni kwa nyati ni kwa nyegere nyati ni in dama yai al konjolinga puy in dama yai al lorigang kis kikinu tonga kemel inna maye sa deldingwe in timel yi lori nga al ridike na sulanga yi lore kenge al kain sulanga ge illalam barnga asang innalang kalung ati lona din ton die jang asang injalung ila tala al jis donga jang tala ila al dorok duo kherke na illong alang sijul nge ila tala si ati jato lona ji wori nga san di le roje foray nan kamya sendi lor roje alandi lel buro bumba asal londi murta kurbunga ay sinja nas onos roje ati jato jia jamba na ila murtan se tari kuro yi ta duola ke asan ke le kurbunga ja yi nas jenas ila tarif ya kinna man yengene uton akerkerge wala ko ngama lala ani mude murta si kataka asan omba inma yena otoke aba in guadain orena gel alandu si riyawe idi ngi ki sense ya khona tahrib tari al kwel jalun kwel asan itir dele kirajo al balan dosi ribani do na makarinya kellel la la la ka la welba la la ka kan idi ngi nas alom baden den tabuna den kari marang aba elong na ila dual ila tari sifingi karinya eren kwa kenga na fulni tens na endorasi innan kan na endorasi innan kawe na endorasi innan kawe yi ila dua bel jahto ila lo riba kan helele lo kliam piba wala ile risiki liampi ba kin ma kayin jey magi asaki kan in nyalay wala kalisin kan nas duobe duo de los den source locally fi wala den sitaris locally fi asan kwa kar nga si fulni kin ma yenge al konjolage kin ma yey al illona bullinga kit kayin al matiki ke en koran kurnyo wala den gidio karini wala gal al yey nakayin atiki kuringan dorai neskile len sinelen kiwi la namay nalan ko ni nama aylong al illong al duo imbelen kana duin sur deling ka na duin sur ba marang kendinga din du ay kendeli din dieng aja zamba
andanga ke imbe dienga ya zamba marang yine long dia bala kinkwa aliye na ka die ngungi loriang wala gal duo do ko astinel ba loriang ka al dok il loriang ku marang asasa so ho ngai loli al ko ngami nga a duto ginjam annan sam minus kerek jam kwasi loriang alba bege nyiti albas bas indeli adis do ngai alamba ker yi ni na duto njam anjam ba basin basin ya do banjo yo kane ka sa kawlin duwel illa lo ngasa dele dele kin kawlin dun kini no aska imba lagi marang illong al rikene illong asaka yingel ka ngumi idin ina sur sur dok ila lankwel oto insina sare in jato in mara lodi ngan ki jurunga aska imel bakelasi inna mayi al oto illong na kwadinga kin stala kin Natala nkerin kwa kerengasi nungi aspoliti ba. Dora aspoliti ba. Tusunga aspoliti ba. Lo asjundi ba. Kiti nga sa lo jondi maranin korje bila lole. Kiti nga sa lo jondi kwa apari kwa sungang maranin kwa lan asan suru inye. Kiti nga sa nduo kersi el na donga jayu maranin kwa sang urnas inya. Kinama ye el oto ye na danjalungin nalong. Kinama ye na do gini yundia na anang darangan kitong alay. Alang sursi koyingi kikilmanga koyingi. Na ila lo si dele kuro. Namadok kayin si nas ila rizikang. Namas kayin nas ila rizikang. Namatika na lu. Al ka ang nas dile sunga alung. Al ka dile sunga tuliang. Al ka dile sunga riang. Asa ka dile sunga. Kinama ye nge al utonga sunga age na ikinya si yundia. Yi na duo be duo yani duo le lona stala ke a erjaske ba alang ajundi ba lenya nkwa asan duo kersi nkwa asan tusu poli asan mosot fiana nkwa bara aljana ina duin kili yi kidiben sit jong nas inir si jigu ke kerinao

long aldaim buru nyeger nyet in gundi ma ningal ki kayen koray ki kray ngin kirsing marandok abakel nek gila nyeger nyet in nyetting alfoya ki ka dora foya ki kila koranga foya ki kila koranga foya aldele joyingi akeba alduo ina koelba alangi long alam barakere el yi ne ila lole fago inama yei aise jitia alki barang kona gaming na ara akeba na tes akeba na kwa kul ara tesas geba na kwa kul yi ye ila lole kul ara kimba kinama yei na konjola ge inyala e alkwari ki hologo jungitia e jungitia ki kindora marang aba e long na oto induo el na sare induo el na jato induo el na jato duo ker el na kwa ker ngasi kayindo yi kangu ngi kwani in idingi na ayenga gene nanduitia ba induo undul na ma den kari ngena ma en sibe en ker ine na mas en jawra na inin tabu ngena ma gal den kari duo ker el na ma inna na ma joina kanya kaagi suni dia diele kwa ngi staringa fulngitia aba long na kayinjuru ngale kana kagila na kwa ker ngale kagila tari si kwa yi nekulwe induo ka tarifia intille marala kikaele kile langa kayimba alandwe ne ngwa algagil otto induo ka tarifia majra marin ka tarifia alkenga kini ayenga ni yi ne kuriel tulle ngala lala ilakeba annan bang awubas innala manjawubas maranga bay lo na otto induo na sare induo el na kien tarebe gile bon kumun tare nga kerkerge kinna mayi al illong duo be duo al illong na stala ke barnga nas tala ke ne ilong al duoti nas jalonga tulenga kayin al kwa sifata kriya ka aliya ilong na agiti wala na ornangi wala gal na umdai yi ila duoti al kwa kernga sis undul kile na makage kile na mayenga jalonga tulenga ka ngungi idingi na inerie kwangi na rinamas namas kona kwanke na kwa sumwage yi dimpal ban kwa kernga kayin wala gal jimati dog basin ayenga ja ninal kidik incoming do mo ranki to ali incoming al ilongal kuring dokai al kuring jani yi nailon fi inni namay otto ini sare namay jawlingi nad woker si ini kile lan si kawri dila mara lala kile kamba madning ile si ja marang abaje na jago le ilong alan dile kabe yi gile lo si kalas a jiwel bayle belesi al mati do mo ren yo lokere mbereng alangi ini na jato alangi yaw yi jawling ne duu kersini le jawling le si kwas kine liba inama ye al konjoling apuy yani nama ay long ni na al beledi ke nas degisi den awol si tari yow marang keri kwansi as jagiti ba asan tari ya na jagil al bakari kwale jale le sinama jabina tuga ja kinye la ke na kayon konjola ge na ti ilong nas ki kila lan tabunga kila langkang na tabunga kayon tabunga kwa keringa as kundula ba alan diyan keringeng ati jato elo na etu kafingi wala anang ilong yi na esi otobas sur simway ba na etin tebuwi alan duwari kena ilo wala ila lo urringising inama yei na danji ngoy inama yei al oto orre kwa nenji ngoy lo bi lole al kanna engaming ki bayina sa kamba bayina ke impising orre bayina kesi marang kie na ilo si minwar tumo wala gal na lewengi alang torikel na lole kago kwa kit ale long na tebungere kayin wala kwa kitel opunga kayin alang kakawa alang gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alang dukere inama yei ki otono mas inkai ne kiro dule inyala yi orre kwa ati lon na kayin tong alikan na kayin taring alikan na kayin wata alikan alang dokin dorakan awu tala si nas della kaw awu tala si nas doki kwa kerngang a koranga kundul a association majram bayna al inambago dongay sunga ni na tawes aldi a al inar remember na bang na remember bago na remember ilalong din talasi alilong sanki ko anjenu wala joel alan din talasi din do puja ne wala ditini jabum na mayena ngwa inji ngore al kwadinga kayin na en kalangana kamala na ogola di alan din tala ditimbo no kwadi ngal kay ne ngaminga ala tala ina la lombal duoto gi yesi albas della kawe nan makoyel ina dio asankalung ji kay srimme ndaw ile jelu ala ndin tala ditining duo puja wala galinje na kamal na ogo jaldo na ditining jo
wala ilong asa enjalo la tala ineri alkwa songan sababin.

0: kiti al duindo ake na saregal na duimbara leke ni na dok aliyei na dok duod lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwaker nga ke ni na jawriti keringereng ati jato ilong na zesi tabu ngwe jawla alang duori kenele lole wala dok ilong alang dil lole nina al kwa inga malang kul arrataras kang alamba njaming alamba jijang tetebebe tetebe wala gal kerrek bi kerrek ene nim kurodo namas kay mun kay nga na danji ngo ker danji kerles mosotka na kel na kagil a ailong ji ngo imbereng ailong yi al ilong alang kwa ker nga sitaga yi jundu lele loleja ay nin joy ngi kila kwasi ene nim kurona kay nga a na le kay nga na kagil ay ye ji ay jurgulin al ilong na ilon na tabujang wala ilongal na agidjang wala ornanjang wala yani injwa nang ilon na juranga juranga ngerijang juranga riel ko ngemia reza shabab yi ay bar nga kernga sajan di ngeri ngeri na jelu na jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yi na lodi le anni e wala gal elle uriti so wadinga ni na liye yi na uto kin sunga kin kisini ngawi ila lole alan kawo jelu la jurgulilla bas la yaw wala jeyinsi na injewing la alabaka ndeling na lambau jato alba juro na majumong na duwo kera ke balangile lole duja ine nim kuro na muskay ngone kinya
1: foring radio for dole meramang na abakuring.

0: kese bona willigin bungo a domonto dok abundiba a marantari kasa ola tari kausa a baranga asois amin a bara mubarak a asois amin natana dogis aso amin sei kiki dayin sare a ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit ning kago a tabunin ko nina albaye na kamin a marang yelay nina lilong neki dayni atin kwalanki rika dura kelan gukwa marandele kurukansa ila sikalonsa puto la kea wala kwa kidok asa lona stala kin inza kelnini e den kurosa enke ngalanja e ka aldoingi atika elong na kwa kerenga sis doing kering elo na kele dula kiala ngukwa kin koinge na utum kin nyenge ale long na ingelen den dangalage marang kiala ngela sepia a kise otanga sungage a na daimba kona sepia marando mo punga dielege a bara Nuruddin a Nuruddin dongai sunga ni asoge samin na tane dogisa swamin a mujahid dongai sunga dongay sunga ni aldo jelna jago Abdul Munim Muhammad ay si jemu bara dongay sunga ni are sangalanji domjang jeinsi na jundul dongay sunga ni alhadi dong alhadi Muhammad dogi dongay sunga ni asois amin albelna bago barnga nama mosot kau alji ngo kerle kanni illalong al kerngasi alduelo nastala dongake wala jijen nastala dongajan kwa kirngala jan na dien kerin na jurgul al kwa bas kaminga wala juel yi ala ngudja ala njato ilong esenji sile talele kanya. Sunga takatini abay ilondo na kwa dinga si nenal waringan wa ilong na lo enkelikawe asandeen tala si wala galde musulie si baranga el naskie riginwo na lo kalimpi masindo bot arandu kilul iding na tala ridiroi barna na jayin kulsi suri na erigal alke deling ina lomba alambaki ina ngote njelu din din tarin tabunga de la otanga kelele sunga tabunyenge idingi na ji aljang tala ke din keringereng na kwa sunga dile nuyi kay na oton sogile jurenga na kanikin na nyet albaylo na kurukwage already les nuyi ke orrendangala bang jato saring ken kurukwa bibang kin yelay alan kidok engwa la kalamba illole al innang yanga riker nuyi sangana ba la au na nuyi janake tulen kwa kerengale barnga kerengale jarunga kerengale maninga kerengale kangungi ali long asamati jikien jirgingo idini ne jirgungo ke kirni jirgungo ye yal ko ngamya donga bi donga aldito karra imintia surin kuroki kan awune inalan kalung nama dokkan ittirik alan dok ilaleko bara alhadi asois amin inja asois wa ilalong nina kwa kit ali illonnos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang ila lole kain na at ilong na duwe ilona tala duwongi na jilo nas tala jan na kwa kerenga jungrungul alang ila tala le kain ilalong in tala alba kitin buderigi wala tin sunga kwel iniri tin sunga kwel tala tin kwel baranga tala kwa so makawe deng tala kwa kenging iso makawe alang kwa deng gut kawa inalomba asa ki eritok agenti wala asaki yom tok iwing wala alamba janghilla oro namay inkilun nina aljel na oto kunduonjo ila dok akeba abaylo na tori duo anyangaba taga anjeba kangui wangame anen duong irok duong ki alang geldenga kang manemang kim kungin duong yi giskul ngitia nama janama kungin nama uringale uringale nama skiliang kanya aldien duong kwa leso nga tarai. Ni? Jato namai kin duong adengawa. Namai kun duong adengawa alkarra duitia. Nada kiaiba. nanjuta karrale jo kangui ila idesa jizata jiwina dursi jiwina bursi jiwina mrs jiwi kinkul na makai yi at ilona kin kin otage yi dayndele naki jiwinga we illa londo alang ilong nina altalay masuliesi alan duosi denkerin ilong alan tinsunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang kikalla na kawkelalen kaylana indelinga kwal ilona yeng kuringa leke ingwala talas dongake at ilong na a nenina erdike dok alko ngamal duo orembay kida ngo rekelalen sikang marang askalumba na jungiti akila watata na ina lombal duo bi duosi kanado baddelay nama badike arba ila ba sunga toy enga wala apo enga nama gal duo kersi kela na orremden abba kawia yi inarang nama ken kila ka kweli nama do giyei al ilong ne giwinyage ilong duo al ilong na esi ilong na kilol na duo ilong asay tala ke kila kwasi alan kien tin kura kangungi asan kila wata si kiwia tin kura kangungi yi alang sanken koronga na ken kit al kritia na al kritia na kale nin kulo na kale rigin asan kila se denga rakerengeli marang aba ilong nina kin alba otto duo ke na kaldang ngin na ngou sare ki alba ilona duo la donga kuro na mako ni nas bayin pilan sikel bayin pilan tori gela lole akeng aba mining abas abas sada kamba na may donga kuro donga igi kuriti idingi matika ni yase matiye kiden kilman di intimel inerina katori ga aba ona kadele angaba kwasi ki juta isingare wala atiel kasing arri ila manen jol kwari ngan diyen kilman tiingi na ila lolei na ma irin yan gari kwari ga galkali kawe a duri ke alobe na bani alobe bani yero asade ngari la ma ken moto ine duel na sare ine irije giti na ki inala na ma duitia yi na soka duitia na mu kum na ki tin nyet korongan diyo kang na erita doa keba. Kinyelage aliena otorok kain jay ngage. Ayengas kang na konjolan diyo kang. Marang kote nga alam kuro. Marang doka ba kaungi na kering kagila. Kin ayenga nina kille. A kaina enga. Ila rongar kwa kain na kurin na edua sa tala kenga. Ila tala yin kwa alang kikin kwa ong. Nas kikin kwa sipulingi. Nas ayenga nina kingin. Alan tawro kurul otomati dok na kele neskara. Kasi dok namais ilong ni nasa kain nas in kaimil duo ala keba ilalang. Walakal annan ke sursi julil. In namayayi naso nga takatini kin ota alan jiwi ngan duo kay na dok alan duo bi duo ke naslong. Idi ngina yung kami nga a tari bitari kin ayengale al jalong kwel. In ala lomba al duo bas ho undul tusi alan kari dendio naje na kila watasibia. Kage spulngiti ya kinzi, ali ilong na ilong alang iretari alang ilong alang duome ni ntorik fia. Alang torik fia kwa mumara sakiria, kibele fuka, tare se jiwi alji torik ya nasijalong. Marang aba ilong oridu na torik ajaraba, den keringiren kwele alang duo ayanga sunga ergia na ila irisifia. Ile risiki ka ke ayanga sunga ergi alam fia asanye tulle iwi tulle asa iwi tiki ka skoranga iwi ti ila longal kayin wala akayimba awuna kanna kurgulin barnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kin otasi asa kiwi mis dokanga min dokenga dokenga ai al duo ilon na jure duin jure nga kingi kila otanga si ilong a alan kayin talan kelalang kela kwa zininal otodo duo menye na gut fiyeni na mangel na kiso kari yi kela otasi alan pianis iwines inalalong alan na lomba alba otanga honga ge na singa alomba wala kwa kelalang singa kamba kela na maye idare na sunga korungi mitelakayin aba dombore an kito kurgul marang ilong ki orre kwa aliana ki kere kamin al au nas a jabel keringa kello na dombore anyet kurgulungo alba dombore atikinge al kwa bullingan keria kurgulungo kwa ke kaskiwe kwa denga kainan duwe tare ile se fia a namakien tabunje yi na ke ngotanga stes inyike ile nama el denja ingelesi nama dombore rimmen fia kwa namas gut kawe ke la dora kwa dinga dok namas kaya watang tembetes in. I dombore ake ingal aliedo na ilong al milom finge na aldinga ke ing al kwasis ingi alingang na kieng ayanga sungage al yei na kiinga mengal wonde dombore ngage kila aliem risala nyet adem pia kila na makage na mes do koranga ke nespul ngitia ki kila koranga otanga sungwa ke neskiwiti aba kel donna en kwa alang kurgulungo manendo ko karanko ba lo nin ko au kerinin ka woni dombre anto yangale nakel nakisi keril a duale long na esil lom fiu kwa wulja a jango al ilonga na tala ini na den tala sunwa tenjige ke na bibalon si orre kwa idin ne bi orre urtutu ngo bang a na urtudo ba ota kulisis balon marang gudle to lekaw na na nyer nyer lakaw en kamena do rei jawi na kinde nga ki boutenin touran jaldi ba ala nyer nyer jaw barnga baso itinka torsi ang yani rita ayo nemi idingi a duta mbalki galam taria wala haja yi aba nyer nyer jaw ba ala itin duretan aba jenas ei nama jabun nama ja nama sarman jumun kul sallai dai le nakin nalang jato do ala njos ri jagi nama njalang kerinje nga kinema yi kinema ka kwel kinema kwel ala kido otanga sin nyer nyer kaw al gut kaw awuna gusiki sekaw na nyer nyer kaw na jurus kerin ko lutine de ngar kere ine abakel na musa nden tala sika gila musa al yasi lomfi ta elo na mirsal fiya asan domo nga fago ken alan sabba na alan ken ala si lord rang al yen jige ngale kay ile tille al ye enalang enga na manyen nyanga dok alan epu en ken ay ngale kagis pulungi a duo ken na min itti bawa na sinye si deng ibrik bow na sinde ibrik bow de majrin kwe nan ke kilongye lobi lo abel lo na yedulkiti ila kagis pulungiti otan kul al ye fi yi yesis pulungiti ne kie kadnia ne kie kayngitia na fulungitis mingal itti kenga namang musa nyanga na el alantoy en namang alam musa jena way yi ila duwa baske kayngi ilalong al ilong kin otanga jiwini al tintu sunga kweli al tin sunga kweli e kinota tin kweli tala tin sunga kweli ire yelia no musa ngkrin runyungo musa yei al ilong na lomfin ken sartanyet yesikani al kwa sheria keria na rimmen pia a lomfi yesi ini rimmen zifia na ini longale na al el na buluna ken ala kay na kay na kila katamul nga ho nga kawe beril asal lomfi si asokengil na ma kelele na dieng yei balon si tulen dien nungi kawe na kay na surkwe surkwe li na yi na konas kawe al die lomfi musa jal bel na buluna kwa kay na kila wuto kawe na ma kilma fiya na ma yere longa si jingyana na wenyi yi ila lole musa mingile tille ben duo kenga alye ilong na stala kenga na alang alan tala bau nang ke nang ila dosis kila kwasi spulngiti nasin kila kwasi spulngiti nasin kila kwasi spulngiti na dembara harunzi na masin spulngiti yi ala mutki nyara ngela tale ko duo ilalmin yek kire kenga na keng ayenga tam yani wenga tam malike na kiye inalang kayi ne tikya na manyanga na musas keng ala si robeta ranyanga bas kayi ngana kiye kayi lita lalye kalas in engana toyenga asang jena way yi Musa ila tahala nama ila dosi ini. Alming itis iwi. Ila long keno ota ali ilong na duo talan dorak den dorake. Ali ilong ali ilong ali ilong alang urgulin kisi alang kania. Na naningi. Na ila long atin sunga kwel wala tung wala tin budde kwel. Barga keno ota ilong alang jurgulo age. Kin nama eska pulungitia inges pulungitia jie aljang. Dile ton diyo jang, dile tari le jang, dile lobi lo jang, rile kenas den tala donga jang, ilong asam nungi jenel, asam tulle nungi jendel. Na asam nungi jenel dok, asam yanjalong altin kurrake, asam ila duwe le risi. Dok gis ka pungiti, ingis pungiti duot asam kundul alang ila tala leke, ali long asam ila tala si, longa na alan dele kafia, alan tari sunga fia, wala alan sunga jegila, ye kake ingel ingi, liana el na ila tari sunga. Kayungo sing dok itirik ning corona mas kayungo kayinga nama gal ko na kagil ei na kagil ye ay long al ilong at ilong nas tala jang ila long alang kwa kayin neskereli wala long bara alang kwa kayin neskereli nama dokel na kagil nama dokel na musa le kawngi ei ye musa kafia al ilonga na ila tille kenga
1: ye lalong al kwasi kwenyi wala ngwala ka al kekiren na si kekiren na magis ka lompi kwan dio yi orenye le kasi ilo yi na mirsalan dia nga wulang ka duosi ala welba kinan la kamin wala muza ngwala al bela ka intile al kwawel inenin prosetting na maske yuna kenya.
2: Radio Samar Dientong Kerkwangi Au Kibingang Naskai Titi Nabundi Naskiangarka Nyetting Kelkam Kikin Jurwan Jerry Na Au Na Kibingangkang Ela Wung Na Songang Erikikwela Lang Daraka Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Nadug Ilole Au Kingasinas Adem Ba Ka Lole Kaim Botale Namang Kainyar Gabale Al Kain Ina Al Yei Na Dain Daraka Ingi Ine Na Au neki jinkang tin bitin lobilo awunes ke bam tarasindi al yeyi neki ka nakirsin tin bitin wal ye neki ka nakirsin tobito alangis ke bam tarasindi alang kain kil manga sur king.

0: Aso iki bora ina ki bora bata bela orre kwa na dwing toing kwa na dwing borung kwa bela nyete ndi bar nga da radio ai bendeling mang ka kire bang area sangalang lo bilo al bay ngalang ka kire bang kiki ang jang kergel na kika ang jang kergel alang ka kire kan nyete ngi do ani minding yolang evel kaing kwa nyete ndi al koyang ale kaing na kaing kwa kital dog de male kaing namas wo beto utong kital kaing na nang kuseng age al kaing na kere kel kam tete bete tebe namang kaing bar na kital dog daim burun togo ale ke nyet ending ne wo jano na auna ka kire do banki sense na auna kai muta sorge kise inang alba daim buru kusenga kengi kinga si an apa jongo na jegel kinga si bas ka kire nyenti abang auna ka kire kan na surtole ko ngina surtole bagika ela wong alang kusenga kela si toga ka we kisurungan jongi na kisurungan bagija na aso ke same na ke bore na ke bore bata ete ye ina kel dog daim dara alie na beleng beleng seng den jalumin den dara alie na kisadan so kundul na ye Nestin osandi kungel na ye na sabe na nusle kagiti inna nama da ndara lobe lobe bar nganye tin kilo bare ne skel bam tara sin de la wona kingwa dara daeng alba ye in tokbir al kainas kel kam ker nga lo ker do ganan kay dok inang lo nga banakin na sogo tabu kwale dok nama so nga keng lobe lo alan si daeng boru si dari kuo sababi saban kwa nyetin al kain boru ngale nama daeng boru ntule kwa kital kain nama nyetin kawinyo na kain kwa nga subar ngang erika na daeng donga auna to bir eng alan kido kirgi ngosi sur na inkeng inna kwa ki al irikeng so ngai rene ki kuluna tarazge elan sa mameni namado ka sakaina akio bota bungireng na namado mameni welange dain dilombo tane dain belense en jalumin den daran dilombo ali ene ke radio samartari pi ene mayena embeleng lo jor is o sabe tise sabe o sondik os o sondik is os tise namas doktu yawi lo jor is os sabe tise sabe o sondik os osandik is os tise inna nama ya da indi lombo tre de samar ngal yenes ki ke tar ka wal ye na whatsapp dele tarifi nandogi ya dele telegram tarifi nandogi ya dele instagram se tar ka ukie nandogi ya asa facebook ka ngal meleng www.radiosamar.com alye na dembera jabanan dore asoge samen ki borena ki borapata bar nga kwa ki doldo kele na ka gule ewe la harun harun da mara jandel man ka gere jan hasan yagub asoge samen na ki borai bara so wajmi ba kise au na sur dan sur ma inan ke wariya e manam no konas jato dan boru kai te dan suru e nas kai muto ani na sama teska inal baki kai nga gida sur kingi ai na mainin dok al se kai na kio ba alan dan belen sen den jawarin bela karamete na makwela lan pien kirtingo pie al kwa bar nga sis pie ka we wala duo bi duo al pie nga pi ai ai long yeden kelma ilalong al riske sogata bu kwale alampia inalan kile pien dora wale gade ilong alampia ay tagapia lang nadigal tapapita adi tagapia ay sogata bu kwale yesikas ogo bale duetia na maininga yasa kenda dok akio walang kete on ma ine daing barake sol na el naskafo eten sogle alang gis dog un senga kisi ewar al yei alang kainas surunga mberenga kelkam alang kainas jayang kain ayi bara jago kise na kimbar nga si donga jani ayi na ayi sikamungi na ayi sikungi na ayi kendri
1: aso ina kiburay na murapatay ni inas unga ba gisi donga songa ani aljel na silole janyua alang kainbar nga si donga kani wala kal kain ala si wala gal kain dire o report si ala nyetin donga kani donga ay songa ani baranga nyetin gwe lo bilo albang kid al buru bang na kid al dawla nga wala gal al buru nga pa kapal bang donga ay songa ani kel alang to daing radio samar lekir singo iding na alang dele utonga tulla nga kain asaki neski ke jirgunga kain na joingi as kain na otanga kid kain alkwa kawe na tulle a geba ilay ngum nama do gei ato alandele kel na kirsimo e na kibar kai e na boropotai e bara adam burgu we donga songa ni aisa janwa e kibar kai
0: ke borai na ke boropotai bara duk na dara kwasi e donga ina tarasiani e jainga jenge enan ki kwela sang se kundul na skaiti ti nalba da yon kai mbar nga kelena kagul e inam bais long ina jadaing ebe ndaing ebe kagul na kai ina kani ngalan ki kelna kago aso ke sam mbar nga ki borai na ki boropata na ki se dog donga karigel lompile ire sat ka una donga karigel nan kola kom ki se alangis ki nga se kai tari nga ki ta kelami al ki kwel alan ka sogo tabu kwale al yei al dain suru yei na osa kungi bunge kese namadok al kirtin kain jirgwa ken inkwe lobi lo al kainasang kirti alan kirgingo na kain baranga kital gal kainalu na to dain suru ngunko nyinga na kwade gal yei na lompele kanna na kwade se gal yei na kia kureli kwa kital gal wole kanna kela kwa sese kwa wolang romany lo simwole ja kese ela un al dain saning wei na al dain barun saning wei na al dain oren saning wei na kwa kise gal kia al kia nga kurul dok nama dok ko la komna ko asere kiti lompese sat ka oke se songa dok alang au ke la kwasena evero neski en kia dawaya elen sa baso ke sa membara ke boray bara bos na gel na jago neski mar nga si e donga ere na jegi na nama do gete al ko la lan kirti ngo daim beren den topic nama ye al ko la lan pien kirti ngo al ko surunga si pien ka we wal gal bar nga si pien ka we wal gal se orre si pien ka we wal gal ko ke nes dok dongore kindira ki pien an ke an ko ai nama kegele impie induose azi pegel wala arizlo elele pagwali kweli ai soko tabu kwale ai se agenti denja gin aina ai long na pien denji ting ai ai long ke muto kitalie liang indire nga kai ete nama kwela lang pien kersingo ai na nama mani setin kuro a nas dain tom balen kwetir kelkam namas kayuna kayinga nama unse nga kital kayin kawar barnga banugi nas kayingo na kayinga kiborai na ki borobatai

0: so ke boraina ke borobata ya barngana belna bago e daradio ke sense bayena kalan kundul na surnga se enan kemel e jey makay yenge enan kalan kundul na surnga kemel barngana kelma simo eten sokle dogal kelna kago e dayambara hasan harun si kise do ne bara e lowi lo al jeyndo mara na ke sense inse are ngana songa dom jaw e na soga ajungi badin do reng na ding surung na kim barnga ngulul na toba jola san jeymel ay yeng ay se komu wala ay se kungi wala ay kendere kikin jenga asoke samenga la sa bake borai na ke borobotai nandok da bara ke Abdunur Siddiq nangis do ga so men ke borai na ke borobotai ke se kikin jenga dogal jundul ke rek na skaiti ti dain da radio ine nandok da injal fakke Mustafa bara Mustafa asoke samen bara ke borai na ke borobotai na gelna jago taras indine kingu to ke nyetin e inan taras jawara yayina ikinga se kelma simopi elawuneji injwa altorik elon aldel dinga akaimba utonga kendok aina aini lungi wala ay kingi namajal na borngo songangis ken kona rimenja irina eskela se tobungi nalanja a kese kinan kwel oradu alam duobi do den juro star inampi na alang inang urgul na alang inang kwel na asang ina long na alang sogota bu kwale kenas dok ina long kinjur wala ga yengene kinga se tobundu ita kinjur wala ga nang yengene kinga se tumol na yenge sogota bu kwale nang kinga se tumol na yengene se boru tumol na yene jundia alang duo kenar riyai na alang tirinke na alang lobelo ke utong alfelan kirimpi na kiti ngapi e kisense aso kidan wor report abajel na jogola na jel abajel na jogona jegel na wel alangiswa a ki almenne viena torik abakarin jawgilla min dem bidale aliena lompe kwa sitewa a namay yei altorik kwa ilongal uto kengi e ki dan wor resi lompe min era lole tewa almin den dawole kwa sitewa almin la wadam ne namang el namansok al kenge nas lompis en kwa al bonus del dile bawaringi na songa beng na bona lobi lole bong liamara ye nama dokele na inange ki ala kwel basan kergel ken ki albo kwel alamba loto kwa nama yangana dientong kurra ela kutumengi dientong al ye na inkaringi buru al babil na ela sale ye nama bela tokirsi nye tinding gel ide nama baringko na dientong kutumalan kwel na tabu ila iriki alan samale kawol wala lan jawel kawol lompi nama chung kwa dien bereng al korongi gel naka elang ayla baka binga sale elang ewa alam bonus surule bulingi na soabeng ala sa ene kisu ene duldian kwa surules ene kulinge ide na baye na ke melgasia dempiana ene kala kwa zidien tongela kari ogorgoro na ene kele na kawyi ni namas duobi do kede mbele jawla ela lole na bajal na jongona jegle kida mbele asa jawla dok namaming illa ki kwa ngi arakuro alye porinde mbele bele namakide ki sense al bele kaming namayal memba bele ela dalye na buru ki ngana ngari ni buru al babel mubashiri rekida mbele na mire na kibelela adigal awlejel dok ide kidik dok alye kin domo kwa nyettingal kein na kele walgal ambial kwa kamya kidembele kidembele ki domo kwa kam kinal kein na kele na magal long is among kwese alye na kari is among kwese den deringin den sokle awol duo mining kin kwa kwa gena kwang kin semenga sikitia mara kida hin semele ki sense awol insan wala awol yankwe walgal meram asa isa monko enden deri murmura kere murrenga asan kole albakea badaeng abokenga aliena orre porende ngabokenga na ngeringi abobela na abobela kari na yanga naske murmura boa na nyanga na ide ya mose bulones denkwe itila ke namaske murmura kere ini alden dole wala alden hadiye na manye alan ki borutore kwa insikawe sawin ina ya mario maji sawin ina la mure manka e koron wala dori asan boru ina lan kawe in na madogi na ke la dora ela na ki ina lombal kani wala na lombal ye sin dai nga wali wal galal alman dai nga wali wal galal ingiltara dai nga wali wala kwa pota dai nga welge wala kin dali nga ki nyette nga se jide kona ya ina lombal ye dai nga welge ki sense ki nga si lompi alke nga ki nga se tewa baming ele tinle tewa mara ki nga si ayle tewa na dan surule tewaye kingasina surulo kerle aiba marae lompi na kuroske kwase alan bonus kiyenes kwale loto gnyu alan loto kol natarikawa aso ke boraina ke borofotay bara na jelna sinan tawar taras jawara kikwela sanginan kalom kidok albayin kalom na duobi duol lompi tewa kidondo akamba wala dan sime duondo aiba mahma nangi kingase kabule annangi ka jinga bure duk ina lomba ki al duwa to doende yang karin kan ki alan duwa bi doode yang tabu iriti asang yang kalom ki al min war kang al min lompi wadam te tewa e aso ke borayna ke borapatay e ki gabala yi tingin bele se ke lo a ete nama kwele nando ki tim piyeng kirse wong al kwa bar nga zis piyeng kawe na kwade orre zis piyeng kawe na kwade lo bi lo piyeng kawe na uunsi yang siya kirse nga ba nama kwele lang kagil ay piyeng kwa se kales duiti na digal ilong na uunsi yang jirsing ay kwa se kales duiti ete nama yena kele na kwele lang mayram bain bose si ki ngo ayine si mbele si ina karal tespia ay mayram mele te ki kwele lang uton adi kene indele alba dulding kwe ndeen tasle na abang yung kwala mainin dulding kwe ndeen tasle kela si toka ka nama kwele lang ki dayang orre ka wangina duk dayang orre inkirsi ngo baraki alka ingina ndayang orre kwa di kain na uton wansi nga si akirsi nga ba kwa di alka imbo uton wansi kela si kaminga aldi elu age bali tri modge na kidik kilaling nama songa ngire duk orre isis min nas orre isi pi pi nga kilaling walgal duosin deem barasi alkiyege alang uunsi nga kendi entas nama pi nga pi walgal duoduk hata dee nya unkwe isi duk alang si uunsi nga belen nama duk pi nga pi hata deeng iya si walgal deem basi alkari nama duk pi nga belen na uunsi nga as belen ba na ete nama kwele sa inkalum ine karal pi deeng ogo uba kani nge adigel na deen dabule ilongal duo na jaz gela lea soka tabu kwale deng ugo ba aini long na kiso soka tabu kwale aini nka alang uunse nga kidle ko alang kini ning ake imba alang iskina si kojo ya undulo ehi jago marambene si mbele si testa si jao
1: aso ina kibora ina bura patay marambene burgudonga songo ani namang kain keljam kwa wala gal kain kwa irinjagi kwa luo bilo albang kit ala daing burubang nala barung dem palbang donga songo ani na kidal musata ura bere lal barung tari bau kibar kai saming au nay mawlo jonde wala gal nay lombe jonde ne nas ayanga songo ko na dai mboru ko ngi e na tusin ko idin na ye alang dai mboru kaye na dai mboru ke na kikang nas kay ngutu nga tesko na ma kwel alang fie ngirsingo pie deng deng deng dora haba iti wala gal deng ade ba itrigi na dutu sorong deng dulo dutu zoron dulo aldui na gozale kulon kurtu deng den dulo bay tri kurtu kurra kurtu ba na abay en kwalan kurra kurra kurto e suru ila gozing ila bas waitel ma e bay tri kurtu nama ide de be denyi jana ma tabu tawrati ati long na dori kala wala gal koro ela na bungi e pelet bay kurti nama vie deng deng hat ba ila ila iding na ye tabung adui ba ba karim wenti kwa aba kay nay kurgule bay sin kumal ding hadji al jang wala al ay lole jang pie kwa se tabung as doibo nama ya deng deng deng ugu ba wala gal deng deng ri al undul yani ji abajal masalan na ri jitiya wala gal jenas dozi pie ja sare di mbele ila as nyenti ba ba delo ya nan kwa kirin la yoro kle ya kwa na masin kama ila duo ya alpiye dun wai ila duo de mbele de lo alai ba nama yay ugo ba nama yay liaji nama ijang na ki kwa lo to kan boba nama jay na din sursi lo nga jo lo tan jumma ngal ngi kwa jisi se kel na ake ba ila ngunki nama ko ila to ran de en kristo en nama do ge bele futo jay ngi alang si kike jay nga kain na lang kike kain kain surumia kang na kain si udo kang nas kike tarasko ki barkai ila ing pal ila ing de ngung ila jingo na so ina ki boray na profatai donga so ngani
0: aso ki boray na ki profatai ki se ye ilole bayena en kwa injo piedo kalba ye alba lon na dutu soron de ndulo egel anna island do karala do ipta wala na nin kurto do denga delba merenti kin nama mitilege alangel na jongona jegele ki sensei ki dan worre aba jongona jegele ki ya kain uto wa kitalan ki kanan ko mentor gole ki dan jelo mal ki kaina kalum ki kwa ker ngan totali en kergel kan ina kanu eten sogle nama aba jel na jongona jegele ki annan dan belen di kain belen ga songwage ina kwa kwa si pie ka we na kabe na kiyeng na kiyeng muasasa ta apa ale kiyeng na kai na tarifi yani hawlil alam kwa bo bezat kwa patan kiyeng kiyeng kiyeng kiyeng masani ngale wala kiyeng kale kai mbele nga songwa ge bajel no jogone jegila banju mona kabe na kiyeng na kai na kiyeng tarifi ka we na modo kidi ka nguwa ela wungal kitari aska waba al ki ho kundi na do kabia na ki ela bele se namaga kai ngugul indai ngugul na kaba kirok dai mbele la kiyasi lompi ne lang awuna ke na starika namaka ngunga do lo adi ale etin uto adi ses ke aja kawe nama ila uyi na inan kurenga na nama sin kalumbar nga kisensi pie ye kwa songa gene pia kawe nama kawu na kawi abajal na jongona jigila na pie da to ine dombor nga dog iringe dombor nga nyet iringe min dombor nga ongal kenal ki ensi sekea a nyet iringe adi illa dombarele nang jumo nes embeleng lompi ena duo si albas be kisensial duo duo ti na piepi mara pie na ma duo kirik a allo uba embele se kalpi au al arisongai lakin mara ye sa songa apai anang ritiringi ningi na pie ja e pie ela sa songa apai na ma kidik kain wona mas gal metel dikelem na na ma pie aba elona unse en sabai na rike na kuse na gyola santara jana kipien dorai alba joa na aba elona gal ki ku sentara jana dorai ba ala joa ba mara kase bas longe pie alba pie yalba tok birwa pie na kona pie ke taras alaiba pie na yena kwase kringe yote songere aba jalna jongona jegila e daim borwa sa eten sokle dok al ye nas ayenga nina kenke ke ngayenga mungkin nan kinen inkwa al ke ngayenga wenga wege mara indika sa urkani tan imbana daki ya satan dok e lakin namado pianga ge na ajundia ba alang tabung kwa tabung kya na bajle ka wol ki zenze din na nama ena uton ku sa yengen tadle taim na majer man ki kabalai majer man ye lore al eten sogle a pie ye na inang na dine pare wal gale ne dil di pare kase kidik baselong ena daim baru dogal paro kidik al kai al pianga uto adinga kika kike lelingal duoni piana na al gundul de na duoning orren kwejang alba orren kwejang aljel na jul at king ala sesan unse jwa na mas erdigin pieja na gi aso kwase erdigin pieja ugina mas orrek erre keren ken kuro puto yang idin al giona ela orre keren dioge den kuringin eridik kani walgal ide orre keren gedeng a denge taring lodig le tari di kani na ide jana din nunjam ine na mas nangal jonas king ala se dig awis inan jwa alba jel king ala sinamas pieja nagol unsi as jamemba no unsi as jamemba no gut ital tolle adi lo na jija ala jel nas king ala se unsi nga injawar e yoka al ilo nga nwa itine talata ki ala ina nana ka kela inga as jamemba kela inama inge kitikal agila na yanas kwasi kwasi songa kirinjawetia na ilo leji mare majara manye a kim pie nga e kise ye pie nga awula keng di kene inkaria na kwade inkame al pie kene inkaria pie pota na kwade kene inkame al pie di ke e pie pokalangi ye ko ngam al pie di ko e lagen garwen zaba kawangi wal pie pokai pie pokangi pie vata ila una kal ka duin jalu min se alon balan ko ken se vata njuru ta kala nyet ngiri ki nitia ki sen se mun se le kale no mun no sumo yani aha na na me nal kin oge na mando ko la sankang o pie pota ai ko anglai ela diglai aso kwasi aso duin arite an kwasi utonga tolenga le dorajawi wala ela digi aso kwasi illa duiti sirim du izatu wala na pio poka ay kwangi ela digla al kwasi e ke li zato al ye na ye wala ke la do koro ngere e ya gonezo
1: e ki barkai e mayram ben e donga songani e pie nga kin yen kasebe long ki digle al do ka ouge al ki incoming ani al dani ngila al pie patta ene pi na pie poka in nama yai pie patta sinin kai awol kwang pie patta in nama yai al duo ke na kedem barang rukawe namas beredik meretingel namas in kwa imbele alena inna long liaye ide kin kwa abas keringel ide ngat bay trigi namas gal kumbal na pie dun an yal pie dingel pie patta na jaw ide de ngara ba karun hadirin nang na pie fuka in innama kai innama ilay duo alduina longa kerngale otanga angul pal nes undul asa undul wala gal kwase inas belemba in sikaza hilla ela bay beleng in kal kudin jurus ela na insel kai nen au marang liya al nyanga hilla ken kwa gelale kila kwase gal namasim beleng kal innama duo idi na nung daranga awle am albanung daranga awle am ine insandik namasinkwa al jona illa inanja na insandik namasinkwa ji ailo na inanjau ide namaye nama kakuriti nama piedung kuriti pio fuka ila namaye nakike dine am wala gal nakike dulding kwese am keke koranga lia awake kwasi nama de ngaratoyo dinga abagal kele nagal kegile nama galina galinta arim induo al duo siliti Lia alba isinangal dus liti kwadi anamagal kayal idea kiriwela wala gal aikawe kele gal labuz yengalni amma piyo fataye gal ba ruwan kiyon korange al kwa genne kiyeng kiyeng ruwa kawe ruwa kele gal al kilage basa kwasi ana udon futo biye allahu an masalan ni dik elna sen barase innan kwa ani yani yel innan na innan jana ni yel innan na innan ja hadirin nan gal ba kawina magal kolna de kagilal deng araba keringel ide hadirin nang na lo kera kanya ba ila na na moye fi fata
0: yang e so ke bora na ke bora fata ki se e ine na wadok ka se baslon dok dimbe ke diga sa meni e pie potalang ai kwangi e ten sokle ba ni fi anaka do tang al al yo na dem apale ge e ting tabudi kawe al gudin kwere ga na tabudi kawe na ki gabale na al yonak inal ba metel buten inal ba kidan borungwa dan borungwa la kanse kwa kai na dan boruki an kai nan kai ndogala kai na iri kenge na la taban kela kwa le kela kela taringan kien kita guta kawe na kakawe na taringan na makere na maduk a longa dinga kanne lo apa apa di kanne na makien kien al arakuti ngire inkul inal ba yendok ka yen nambal de kedo kedo tar ki taringan arage
1: Marakidi
0: alkuringa yendo. Ela kidi gezina ospie kwa marakidi dok aule. Ide kela kwandio al kain dogala genama digi se adenkawa. Nas in angal ya kai al Jonas king alasi dig au is ongal inanjwa. Mara ine king gen daranga ausibou. Daranga ausibou yen kwe lan kiana king alasi darenkawa. Mara gisi ine namas kulpiti ake balam namas in kamal jo. Nas king alasi imbeledik inanjwa. Ine ilole je albas jawla ne jio kinga lale dal kinga lase namas jwa woji jalom sen ken kwal kwela kelan lan kinga lase kawe wala kwela an kelan kinga lase karul maraji del ken na mbirsongo albas jawla na jela kinga lan sen jwa yohanna a egel taban kela kwa al de ga wisan en kameran kelan na kayen la karul na kelan gi kinga se ina na nan gis angal na kelan gi kinga se kawe e ala albungina balin albungina balin imbelesi alkien agelala ba tarasindi indik na maka yendinga na ingeria imbele al al pie potai dinga na ma inan geria mara pie potai kedik na madok ay kaminga al duos ki barakor ki na sulinga skindelinga ba na surunga hasimen kawe na duobi duo makendere na duobi duo makendere mbarampal ida bagal Joel Asan Solenja na kullu dora ake vasan alang jona audoxis teria na loto ja nama diglo yo minding nama sin yoji ay tarang ani alimbelen egel ya al korompia din sabba egel na alimbelen dingiri ariya sake ba egel songa muafi na duo yang kwa baya wala ya dinga fiya baya Indo selvas ina lanjua den kremen of se ano pigen malulla e alba lulla en khalas iden men gwa khalas ka dum muskila samba ide la bele se as min indo en kwa ka dum muskila samba nama jabuke nama ila digle ele duo digle yo alba le duo digle yo nama sin jo khay tarang ele duo len gwa do gel muskila sa ke bakia zamba idi ele lo le bas ke la kwazi gel na kele na sulen ki ele lo sin nama la ay keria biopata biopata kai Well, I'll give you a little dozen joy in doing unquiet, a doing in our quabaya. Now, jealous in dozen joy, I'll in doing quite now, Maragio no solenja, no udorato late, it leaves your kiss and say in a long way, lumpy quill. Nana men and come in see, I'll a career in dog alpie portai. Napotana mokamu alqua and come a portale porta, Yagal alba heri, a jitting asakeva,
1: as a bullying,
0: abusuling a dioke. In digs in the man of quack in the pier, a porta career. Maradic. Namagal pianga dinga kengi na squam kuinga kengi nam pianga dinga kengi na boruparili
1: piepoka
0: na piepoka nam pianga dinga ke na kwa nga ma ki gabalai aba era piese yawo egel ki sense gela ba boru yoro na nama ina pianga no wasonga kirenge na kidigal a eten sokle do ba jelna jona jege la bara do ke bara al aliena kin kilon ke mbota ele Asa duwa de mbara se, kide mbara erdi lo digi nkasi ngalanke, lans lo digi le kaitian. Na induo, nama dirro piyana wara jeba. In namas dilo mbot kello, namas dilo mbot tan. Yalbasi mkwaji al jayin. Ye namas lo ke boru sabba keer kona ja, na ila sabba dogan keba. Indi nama dugi impiei, dentas dugi bardu kikang, kello mpene indele. Na ilo le, ailon ki king uton wase, ai alan ka wona kan songa se ai rajen ka alan uto akini na kemela uto akini ngal kwa nyoke ngolo mengeles kwa siko yondula
1: ese
0: ai alon gidin din ra ai longi lole
1: e kasiba is long dying orale ingis long yani pie alanga kebo iding ne pie al kawe wala gal al kaw masalan kingasi as long balang alang kiking tobunko ni alba jawaba barung den u alya ina baru derga kerie na wanga kerie na kana ka den ubayai na kula ki ane ki pie nga iding na duonin ke na bele ine bouna sella kereti bele ilasa kereti wala bele idai ba kesense alanga alangis kingazi utonga taraspia zeina alla al piele patale pie patta aliena den u baki sa asetok ilengin deleng wala gal ki asetok ani kawe na pie fuka in namayai na kurra indeling albo kurra indeling de njagin yasa aginti namaski ka aginti ki kuang kuinga aliena kwa kida metelin kama ani yelan duon ku ifukaja duon ku ifukaja ila na namay na ki pie ndoro undul pie namayai al duodu ina to masalan to ninje na ine belefia na masar hella je na belefia na jato hella je na belefia aliena in kwa al duo nung daranga awli am nung daranga awkilale albaye kila kuta sena amenas uro kidigle yeyenas kwa sin kama ani yal kusa asa kuta kini njami aizan ojeti wala galal kwa in kama abo fon jam albo fon jam abo taw jam albo taw jam wala galo fon jam albo fon jam abo bora jam albo bora jam namakai pun asa ki bora juro ine kwa dinga si yeyenas anivi nas wayngale keriti na kwa dinga si yeyenas ojale keriti aliana kwa ngama anisi pun sami memfia namo do pian kyan korana bo yenge nang in pie fuka den dora boye alkin gamin anelan dual anelan duon ko fuka fa atainga alye na duina belenga bonus la kereti na al belenga bonus la kereti kidig le kazina mas long ki sense kwa kidal pian kinin ka wa al tulla ga ba alan awu ne kien kelma wayngal na kelma ngalom fizik ganya na udon kit ka walang kekes udon taratin boru na alang iti na kike surungasi surungan joingi na alang sursi joingi songa ko ni na jainga ka indentas de
0: ay na kise kando gulong elole ye dombare ngada to kan iringe bele pienzi
1: bad ba iringe
0: alang duo pie ajoba aba elona duo kimbar ngi dam bele de kene jersing wolga kidimba la bana bele ba beles ba na birsing aba jona jegila inkwela sama ni bela jola lan jwa do san duo njo mai ndong alande ngara jarang imbele se kala menga isere wala se
1: sele wala se ba
0: ilole na modogi na kwade tin taban tagin ya la bal akarte ba kwade na magal pianga se azapi na maskela no akela impiga la so kwa kelleli ye albos kwa kelleli ere na masgal nyiti
1: na makel masimu
0: na masgal nyiti wala galas lomba lombin den sabba egelal korongi na yeso wan repie ye den tari duong bakie den tabuta den tari ndabu ba erbeti ba erbedi en pianga sequel na erbekela erbeten ke an kurage aba en kwalan dombere le kaungi masara ngine na konna kagil ida aba dombere yohanna lekio dombere yohanna lekio al de esha den esa tamana de nga ya wenga ongana ongari aba jena selolozi gudja aba jena jumo piece ana kese bele ko sei na bele tarasaiba elele adi dog ide tani aniligio adi morgos legio al morgos ide denga sa sabele na denga ya wenga au legio na ella wenga au ne is legio kise ba nyumo ke mbelaga songwa ko seke adi lona gal illa guranin den sabajio nandogi na ngwa lombi kwase al pie kwase al basfer wal gal ki ko ambele gal laratu like al kisi na lempia al kwa kisi na lempia al pie kawe illole na ma pie ki asakalom kese yense ye tabun yo anangel na pie tirja na illong asan na yajela bat choya marakidik dok bat kwasi tabun as duiti bo wal gal abadok ja na illona erdike na in longalang dele na yajela no al tole hal illalong alanja nesela eritole se hagem pia namas tieng ina lan sirin jenki le pieng wala illong alanja ide era se ab dingele re hagen nya na majunde ina lan namagal le jawno na balance le jawni
1: ina ye aba illong na ji juela lan pie se ja na pie idi ja lan ske se jiziki muto na tespia kaseki dik le bas illong alanja na ma de aba ja na ma dingeri hagen ya na majunde Inga duin sa bangere na marang kwan sa bangere as alomba iding na kwa nyet al ke inki sense yeng ba ki pieng iri king na dombore nga si tare tak ki ngas kawe marang ki se aba elong na ki sense dombore nga si tare kawe ki se dombore ka luena dombore ay belang na ay belang ba e ba elong pi alanga ke ba
0: to lei
1: piezi alanga kawe ba iding ne pi ki sense tabunga zui ba na kai ya ne tabunga es nyenti ba ba de lo di lo inen jo na yei dok kisense al ilong ni ji jwe lalam pieja ji ilong asan kise daranga nui jana na jagil diin pie ilal jau ilalong alang kila darang kwa isang ina nga limbele de lo alay ba wala ka limbele al de lo wala uwa isang ingil ba innama dok tengedegi kisense alam dok dele ilay ing futo jaring na kidigle dok dombore nga in angil pie to le alay ba iding na na pie al jaina jawdo ka ba long na jana do ke long ay sa ki ay sa tabun kereti na le ba sineng in na sa ji wi pie si na ba ji wi ba sa routine in dere wala gal ayyo kit ba sa long alam ba jaw maranga ba ayyo kit jaw do to le ba
0: maragel kin se kalomie tor ki sense yani ina kidan worren den su kurina pie sa ba ki pie askal ni ba
1: la ki pie askal ni
0: do bi do men kya men kay wo ale men kerin alkan dobi dopi as lungi ba wala piyan akame ba ba unsi an kelase kawe bin no ba lompe bera nan doge na ke lompe ina ka tarasin ding mara ina piyan na man dai mboru du yan man nan kari aba jona la zinga dai mboru ni ni piyan piyan di okari alboru wa ker nga kele za to na dai mboru kari na skin asi piyan kawe na kiki piyan kelase seke ya ki se te mi de basin ju dai mboru sa ko sa ku bu e ina ai ela una ki mane ndam buru el pias ka ba ya bena ka nga lan ka ndan tas le nyetti banken sen ka mara buru wa ki ngese na makena no kumene ki sa zwa taras kan non kumene ka ngu to wa nyetti sa zwa taras gena en ki mburu le as ke mbe na lan ine na mayna skill ma ki lul na mena ki ngwa ka ni ngu inan kal nga
1: asam ki ngwa
0: se ki alan bas pie ka alan ka mpia ke la si sekel egel alan so ta bu kwale a na dol mini fenan vi giden pie si seje ya inan gibe se ker julo bay lol yesina ire nja bay din te bu ngi na maden ker ire nja aba jel na jona jigele ten so le zena taringa al member wa ker ngale ke le na da member ku rena kwasi na bas pie ka we pie nga dinga sa ka we dinga di lona ke dombore ngan dorai adi lona ki kora ker ngai adi lona ki kai ki gal nangi long na ki lompin sabba gal na dag ni da gar gar kere li na duwa bayil nes ki lompin den den bele di kwa ne piegis ki piegis nye nes ki pieti mempia indokas ka memba ay na dombren diyo ay lore ay lwa jija mingilang tabu wale ba sekel nama deng ila deng unseng ri itiri gal kwa nama deng pie ila ila songa nye ki nama sekel kalas nama ki kala kora ko kasi ki tuk bayis long dokas la dayan boru koje ele dingal bak jela ngan ki en jela ki nal kele nes pi nga ki kawe ali nga ka imba die lo ki ga nama ka ngena en sikari kulo al baki en sikari kulo ye nama ka ngena ki en sikari ngireng agi ban kawe kase bes lon dai burus do ga setin ko je so ile do bak en be boru ngan ki en pi nga ge wal gal tari ngan ki en pi nga al ki kel na se ke wala ay lon di rai lo
1: e ke digle kase ro bes lon gi ingo ay nin ka ki ki sense alang ki ngwan ki en pi nga le kuro wala gal alang dai orre se ki sense kundine yeng pi a kawe ba aininka illole
0: de aso kibore na kibore fotay ki sense kana illole namas kudu injuru namas ay erengel kana masin erengel aribe ariyala ke meningal ki kan sorwa se kai ay dobi do albaje na dan orren ko alejang mandi madin sur se yeye din sur se alan se yeye aljijang na dog duldin ko jang na lombi inte wana dobi do lobi lo alke duldin ko ela lo ker ke adikiren jaloming aylong adikiren ka aylong alandin tamugina jaba maindeng insani en sabo wala duon sabo wala jalomin sabba al insan janay lompetewa kiela duo din sur selam ba tesenja arraji ki alba rabam edile ireba maraji aba elona dingire enga ille aba ki koran kernay aba elona ki gotina enga aba elona ki miningena enga aba loki erikerna enga kelaba kage kelaba kidiya deldin dio kelal ye peake ja maraji wan sababa lompete wala mba menin kay sur wasin se kay ki ngesu lompe ala tewa dota dogala ki bal duo barangiri aba elongna ele duo digi sal kase elal duo ngoren kwaleba adi lona tari adi duo potay aba elongna se kungi iskenga Evan se yel itrik duingiri asa ke kinu tok jala avas kormi okena e bang nuwa indual trek duingiri ala kase ko kormi ujala avas ko iskena dok inalang lakim maraba jelna jona jegila inam battes singinam bato birka na ayi pore akiba na nama inkwelan ki menin kan sorwa se se kai alan kwa se se akelba evel alba kan sorwa se se kai lianam orre se se kai alba orre se se kai lianam dombare gale kawsi na dombare se dubai na dulding kwe remembia lompi belanga ginas ela ki doma kwa nama dulding kwe na remembia na bajel na jona jegila dulding kwe illa namas galke dik ayi kai londiang insi kain admitil hole kwasa kure na masin kure do bi do deldin dio al al ka ol dora kurel ba al balompi do bi donas koke na lompi tewa na dulding kwei do ala dora o kurel ba al ba deling lompi mara dulding kwele dulding kwe
1: ba dora kurete
0: dora dok al ba kurete an na lon ki tir ki uta dinga na ma ko la lain kai do kwa al dok dombora sirim men kai na ella kinga se gale lompi be sinjima yani korong al dulding kwe ya korong ala ya alba wuri gi
1: alba
0: dulding na dulding kwe dulding kwe alba korong api nama kwe lalang ila losi dosi ini tarife ke lompin sa bola lang yesi insiye ke ye dembele italba ye kwa alba ye del ling na wuri gi alba ye tobir ina la lomba lang yungkwa li ini indual dombara remempia al lodi kena korompia wala lodi kena pia dinga ke yin nang yang angeba ina lang wala dinga ke yin duale hasab sin dembelen sabbaning remempi ala hasab al kidem belerim mbi ne kembe la kala dinin ke nan dog de lo agiba yena maskela siya gargi ela lo na maro gena en karoti dog nyetting ina la joba 100% al nyetting age maraya alba lompi na sense yena yena worigi delle songangere na ina na men kwela nkiro kan songa sense kei ti al kuldia kan kwa kan na long na lompi tewa kisan kinga se dogal bente wana dobi do alke kinga se to dog na kisan ay sa pia mara aba ilon na deldin uto akenge aba deldin uto akenge na kaina wori ni dale kinal baki kan kan sor ngase na kisan ka elon una lompi kinga se zulmen ay pia ba lompi duo se zulmen api ba kwase baske uto tesin pe mara lia na ma zimbelen gise ala tala ani lia dingi joron tala ani nangi surule tala ani lia kin kitsa jarriti nas jarri jal bas jarri kana mes kuro anyi kital ni fiana tolle age nas jarati maraba jittinga ke lalba erbetin tabage mara erbeze kadu min tore gal baj ani ken jittinga kital fi kadu bi do sal baj ani do se deng resa ari ba mara jato na mas kayti illa utar ke kalas na makay se la dimbil ina langa in kana na mas in erngel ki sense e lole mining ala ki kan so wa se se kay al ka ete orre du wana ka ete por du an alba ina lona ele duo bi duo aisa ka ze kulin juru wala kulin nuyu wala kulin kilma in longeti o in duo batal sa so wa iri in duo ji se ba ri to bir ke aba sa so wa iri nya dok din ja sat le wal ga din sur le ay jala ba bato bir bang maraba in lona ay jala ba ki juru nden tari ja ne jala ilore del na magin kwel ala ki sa en sorwa se se kay kido wal ben kalu do bi do na da ngoro do gol bel na orbe orre mara na ma de njegi ki dayle ala ki joro atare ka kay allo ngade an kwa ki mitil ngamia de lompi ay la ye jisi pia joro do gilang ye ini wala fikira do gilang jarri ye lan ini era na ma do gena den se ji asan jarri era wuna lompi di njuru se do bac ina sen jarri ki gin jarri ki tas jarri ke na ma un se ngage dinga a no undula na na bela na ma kwel ki ete alka orre por gol ga gidan orre alkay alan pikiran wol ki gabalay wol ga pienga ko ankela alki tore kele na kel kami na nyen se kari kuliti na kien sin uto akela kien tara kela ezen gawo alan nyen kien surunga se ausen kawe kido na mas ko wanan dogi yen se ausen kaw na mesen kam men ete le perdre se alan ko ndiki dan orre ko am perdre la kela dosi kari kuliti na do den sur ausen mi jaw nan kido den garin kilo nan ye ausen kaw na kinga se kinga ausen bia duwa ke bala ausen ki auna kenya na maraka en sorwa se ausen ka kika adiki gutin dorai adiki uto nga tolla tolla gidin dora kitalangi kinga zi del dile tumol ye jato ngela bas lompelo mara kitalangi kinga zi del dile tumol e al inal delding delding asika na kalu ki kungi ko ambaru nga ay longa na ko anje nga ay kein na en ko ire ay keng na ko hore ay longa kina makwel alan kan sorwa se se kei menina kerin keringa na alan kwa se ausi ya ko ban kan sorwa ausi nga marang e rital ke se kin se talangi alan kika nas kome alan kido kan ki sense nas jere in kai nal ba borundi or ga deldin di ko kai niki en ka wena ere ken
1: ke baraka
0: e ina na ma do mbira ina lang
1: e kasi ba se long e trikal gi kerin yawi e men kai ngwon an dientin le ni al domborenga abungul bolagal ni al otanga kernga eleba kan wonga tori dikke kan se eri kan nay kreelingi dali wala nay kreya dali dali ila namaye al kwasi domborele kreya ganun wala gal al dombore isa monko le kreya namus ki kwasi wala gal orre kwasi ki dali ninkel aliye na duo biduo apa bele kwa yani basetiel duo akeba sembelen dim bele alpie wala dim bele indelo aiba hatta annangin lonna eridike e bakau utonase na dai suru hillen kaw kan won dentin le zaman kan won alkai dien sur koras kain ba nan si tulling kain nan si rooming kain nan si jain kain sur nan sin kiyon wata sur kuldingali nan den tile albeye na domboren abungul nagal kwa ki tsoki jere kwa dinga jere ki pies kerenge dinga ki gena uton ki enjuro an kala ka yal yenge na lombi akwelba ne lombi mi war do sin kwa duobi do ne piepi duin kwe asaiba ye alla erbeting den doratio na erbede gal nama ye na lombi akwelba na ye Zena wo adamin den tinle wo adamin den tinle wo adam si lompe kan dog baji na singwaji al jore hilla jong ne naske ki muto kan taras ja marang ri aisa kai wa ala nga ja ba inzi ala ja ba ide yena mayi nama lombing den dorasi ja ba nama yena erbetin den dorasi tio nama yena kuro albe yena kuro kingdom baranga dok dinga alkeing na gurul dok yeng kwa dinga alkeine rimmen kawe ba ki koranga kernga rimmen kawe ki kien juru wang aliena diyo keing pienga kwang nang otanga tulle angkeing na kasi nama si longki sense alang utka na daing se jayile kawangi alki ki se pora

0: ke porim bele ke ingna kit ke inna kul foran ki ngoto ka inna ke inna ti lonna dombore na kuran ti kurgulo no dokumon na dok porin kem ngoto ka ingi de dio ki ine askalumba kai lagena kwa kabe wala ki gang na kwa ankaba kasi ki dik lebe long al kai ngena kwa kabe iding na ki ki se sejei sika lompis rozikiwi lomping deng se ye min si warka ngana lompeza tan kwa wala pi ala kwelba wala wai ala kwelba wala kemin ala kwelba wala gal uto jitinga kila ala kwelba ki namadain direle alkanga ke sense wala pi askalomba wala kemin askalomba wala wai duong ki korong askalomba inama ye al lompi ye kwel na kidik le kasi wasi lompi sense albaki kang lomping dogola bas duo kera la keba iding na ki kisense piece askalomba marankin kwa dinga alkein uto asinya stiki pie kai na ring ere abako elambe abo pia pia ba ala elna ji sitri kel malulo fa a yesi kel mastinel ba ilay ngu na maye ki kuel kisense alang alang dora alang dora dain dora kai ngu ang ilale ka ngi na kain sunga sesenga kai na kurgulo ki torik de ka kwa kanga na atong den tile ka kwa kang alkel neski pie kwa nkuru na alkel na do kay njurunga tari apie bana do bas kwa le kalgin iding na yasa abas dole jalgun wala abas dole jalgun wala duo aba el aba ye tabunga kera waji deng tabunga njarim ba bang deng kerin jaring marang iding ki duo si se angkai ba ki bang kain surunga se se kai alba ye na ki kang fora kola serra kisen se nama dang iyang den dalile kongwi wala gal dang belele alli na se jeng akeng asa pie akeng ba nan se joeng akeng nan se kaming akeng ba nan se otang kine akeng ba ena so na ki bora imba duin gerin ka isa ka erin ana swa na ki barkai
1: asoi ki bora kisen se nan jawala tarasindi ena ki ba ko lan unse a inkirsin eten sogle yani topic inde ka mi ziki dik dog ba ko lan ingwa ki zaman aldaim buruka ana jela songa akeleba ki ka ngutu songa nin taras ka no songa sintes ka maral mini fena jela dio kari ene ski ngasi pian akele na ka uto ma dian skele na kital kidaim bele yani ki aska ba inalan ki sense ki ka ngutu ba songa gena fingena kari pingena barjilingi na uto songa de ke na gal yen kele daim buru dio na skarri na zdaingire en karri alki inalan kalum na alki inalan kan kela siki nan dok akwel ba alan se en kai a ille ba ki kawon na kis kereng wal gal kai mu tora tore gal kenyen se al kutul ele wuna a inke tore kwa se alang kuritia do bi do sinen ke kan otan kuritia na kuri ina ke ba alang kwang otan alang do se do otan ele bonde wala tom bonde na ina na buri kwa se tore abaji ona jagila kwa toran ken turba ke la toren ke la in kurtul na roang ele na lombal in kurtul mun na sangin do se alwa ina na kuriye na makyan otan nyetin adi dombore nga sake adi daba sake adi samita sake adi karas ke nyetting adi dombor nga sake kital dain simer risinga nyetting ki keleling nama ye na enalan kurre nama dombor adi ke nen kare matin nas ko na matin ke na ela dain ina matin kari da na illo ne matin ela wala ki solong re me ba wala ki ka enga ba ki ga balai abajal na jongona jegila ela en azdi kwan ki sense nama yen kain kira al kain kain na kina ma inkwel so to bukwale ela wuna eten so gla badu gel nakin aba inkwalan kel na simen asi kurgo kurgulo al kwa kele na rimen gawe kin dan borun kin na kana ka kela songa ngira bak kin kwali en kijel kel na rimen gawe ki basin kalok kin yala gelo mara ki kain al kele le songa dioge nan kele le songa doge ela wuna ki dan ki kain asa riginga minsi illa ki kain ki dan jewan ayla ki asi wote wa kain minsi illa riginga na nama inkwel be inno ran kisurunga se se kain surunga se bagika lobi lo alkay marga na kwa kitabu kurgul na juro ye songa ngira menin dombora ba inkola san duodi njuro tareya alanto duodi njuro injurgulo egel kisense kadun orre naka na almin ke gamin torigan torik na aina ailungi na aina ailungi roya deke abalon nak dogjidin ala ke lompin ka kirei na elong na jena iting lompin sisteri ya ulonga dia na sad jaw na kilu jumel naka ye lompi ba sin kense ya kelanyet ela min kering ring al torigi jaga na jelngi wal galalu ding ore ke nga na lungi ela una kale na gila nan kense me age ten soklal kwa ke nestare ka edwal kense me age kense me ba slong al dang ore ining ini dang ore ini ning ela una ki dang ore kurai denker denker min kan razjawla mara ko al

0: kele ina lombal min de mi daire ke ba ini nusle al yenda ki nal yen jela da mboru kele na kagul nama intas le ka ba yenda mboru ke yi ini nama kiken surunga arakerge dan si mezama kiken surunga arakerge nama sin kerge ina al yen do kwadi ge ina karana ridigle seriga ge maraki evelal yenga kele ba ki dan si memeng wari illo ina nama do gurgolo kwel nama ka kwel marambain nama en kwel alanki manin na eten sogle alba ton token dola kan na ore token dola kan na ya token dola kan alan ki kaungne surunga si bagika adika en dara ki lena sky titi alan duo bara duo si duo mbaram bere a weiba aba duo de mbere elna skwana elo ale tin ki jurun sabai na ki gutin sabai jido bakke repet pete njan maski gutin sabba ki simona ki lula erenje lal dorai abagal inalan aiba na longol gulda hoy na jola lanja wol gala mbara si ho jari lanja azan ki din bara ko sebe enamba elong ala mara yundi ela una ete ki soge laiba alan ki kaina sur ko sekan ete soge la pago alan ki kan una sur ko yini na ran surunga bagika a elen alan alan si ela ala utu kafo al dayngi na sutu ke san sogle na so ke boraina ke borapata mera mendok na jelne sunse ganen jwa aina na ma dok setin kuro na ko nasdain tombal kel kam namaskai ngo na kainga so ke boraina ke borapata na mambar nganye tingal bel na bago da radio tardi en gore kienge dok ari dok al ke bais remember na sa de bay nal ba kingwa tore galan sok pago alan control le kibian kayilla lotal control ke tarfi alan si kayngutoa ini le sont escala sa ki de le kay na men gore bari kel ba kaw al bay tin ki sabur kaw alan si kayng alan to les kurgo asan nyoke kurgo ba ari etes nyoke kurgo sare na ngal ngo mara kingwel alan diroko erital bi boyel aisan kaso ko tabu kwale alan awuneskini diro kurgo na alan diro kilnya tan tolle kurgo alan so ko tabu kwale ari lonna kise tawro kuro alan ba inaran ka kire kire njalom na bi ke njala albi bundul azan kalom alan bi ka kire ban na kiro ka kire ka nyette ndi na alan dayan worre ka kire alan dayan orre tawunje uto kital kay nas yesi talange elan sa baso ko sammin na doge na alba dayan bara warin tela remme nya kila remme mbia kila boru wanke ngona si nyette ndi kesense imbeleki guti ni imbeleki jurun ken khurage gola lan ko nyetin oto asina kurgole alan kidoka kain sorwa ara in karantara sindin kikin kanga eten sokla ba jalna jona jigi labu doni fena ki kwaman hajira ja walga kwanguta jaw albajen kwanguta jaw bas kwasi jiwiti albajen gu kwanguta diol kwanguta jaw bas kwasi jiwiti nawo mara kain sorwa sia security wala da ngore sia security ina kan elouna kila kwan dombara saki gut ka kiden dio kaimba
1: bide
0: kiden dio kaimba wala da ngai ba kulluma alba kauna karim na kauna karim bakela kwasi ni security na kela kwasi na kela kwasi na ausen kaw na kela kwan bele sina kutum na kela kwasi na kutum eten sokle abajelna dozin jwa egel bara aljelna skim borunga nyeting den dombare jelna jawar ela boru ay lungina ken kwa ay kangina den sima ay lungi asin jalumba naba do elna sin kwa bara da alla basel longye kwa ke na kawe na lang ne te abajelna sin jwa kwa potan ken borunga ay ken derngal ingi nakin ken kwa ken pare zakin nakin ken na ay kiru no kwa nin kuzi na ay pugole anga na ay borule anga na ay tawrale anga na ay lolong anga basin nyettin jim ne sin kwa indan worin kwale ya nazo kwa potan ke mboronji mara abajel ete nasin joji ya hana dai mboruye a egelal kain pugo ma de kain ay pu al pugo bo min kila kain ki pugo ki konyo pugo on kila kain na limon kain na ila illa pugo on kain illa irbin kain na kain ay kila pugo ken kara la dinga ay luyi wala ka inga ba wala torgal do dai mboru der kenga alin gering ali samin inden der na ali samin inden der kenga na engana beto na al doga der kengana naka orde da ngorde ki soran kiru na sela den der sagargare agenge na kin na sa songe abajel da mbara ela sel nyangana ko potan ke la si inala i abajel na kain kini jingo kini le todok akeba asel lomba kini dio todok illo na makai nama inkwel ai alan kurgulo na yen kay yi kelen tarang alan kurgulo mending alan kurgulo naskan surwa so to le kalum na asan dai burun ken karala ki ken puguan ki ken madilan ki ken lorongan ki ken kurwan kergel na ki ken wata ken kidal dio ken ki wata salan kidal dio ken alan yen si kurgulo na yesi to le kalum na liya namasgal kwa kernan le kausi namas do kwa kernan so kalum na ken wato kidal turun du ken kin gal banglia e den tari amani fena buru ba cela na kwa kikela watan kele kikela kungi korola ngal du lokar le kela digal banglia ingi somaire
1: se jago kisense dimbele e maye na nyetti ngennan jwa kasebe so long barnga ke nyetal bay ngaskel ba amna ko ngayre begiti e duo abane vianas kurro ke sime dying si bar rimem vya kisense asan kalong asan porre ke nal kundire kari rendo kasan kel ngi dieren sime ka kenga na kas ingi dayem boru sikisense ni alien akaimba na en namaruk songa to lei nan dok songa do mi iding nas kwa nyet kiwitia simme nga borung si asan kwa kel ngi kaina enga na kaina enga ba na duong seng jeyi yeba longaran ke juru ina na lombalan ji dosi iri jaruti na din sursi do marangi abaji janki sense jiba din sursi dok enja nal el do jaruti asan dosi ina jame mbay duo al duo fatai walal en duo fukai walal en duo taringa dungoi na induo je aldo diko yang iding naki e kain kain aningale wala gal kain kain mutama dale wala gal kain jonga kille al kain yene skinga si jurwa kolul ki sense na kain kini do kun kain kini si do kundia nas ani akulentia ulunga alang yeng do fuka ki marang ila kasi sa domai si pegeting kweng iding na ji din sursi na jaurel na la lombal la duosi na jaurel din sursi na jaurel nan dok lompisi na jaurel gisi lompi na innam pya ki din kikin jalong olang nyet na iko ini nangi ku ini nangi darmadiko ay la fya dok ye na fya na lombal duo ke na fya marran kain kan isi dok songwa sina min galang kila ulunga askulin ti aba alang akanne aba ni yeng kwazis kwa kieng tongale kuriti ana kwan tongale kuriti en ale long algen jalong olas jeingo ken jalo wasa jey wonan do tikki grijenes jey ngel nelo lombal hoy ala nya fukay ila tuleba kisense kain ken nyet ka binga si songa au sengau nangi songa aming e alang surunga si as bengel ba awna in bang ay la binga si lompe te wa di ko ana lan ken surunga si sebel na barnga do ke kin al kain do kisense kwa kidal longna kwa gota kawe e long alan do uto nga si kurgule na skundila kit ali long na long isen ki azita wunja na long na ki azita isen ta wunja na uwan se angis angil e kibar kay na kibar fatay e
0: para ki se se kana minamin kwa taban borwa al ken ki ngsurwa uto ba yen kawe e dinga ba yen kawe ki ngsurwa na lombal kwa kundula ki borwa nes kawe kete ali duo el na sen kwa al bi al din si me enan na enangi na spie ina lampi din si megal ba ina nanangi ji era lole nama injwa kise kana ma kera guta abo la guta ba induon dem be ina sei kana juro ina saren ki juro ina sei etel ka ni fena ete ka ordo wona ka por do na ete quanto ento in toi baka an adis kai wa ka rin surule al aka al ke ko ambele na sen wa kal gable ya gable 10 million sene a do in surule na kal ina ali gable 10 million sene yani mushkila ali lole ayu an yake ba mungkin doin surin den tarikh kanan ka abirnga namin aisa min warin wa nan ila tinle ana almin buru yal bablin den tinle ana doin si mesi al wala rimnga ya imal min yuwadam si kawai isense ya imal mongo si karin abo belas ke murmura kerenas nas kule e mungkin nan ka doin si mesi min la salel nana lombal in tarikh an den tinel urgeni da buru kele wal gal ko patan urgeni da buru urgeni kere e na in kam minga egel kidan si me dogal ine kera na makai nama no pinga kela genes kawe alan duo bi duo den source en pale al ye so ye so to yi minki ji nama kale daldin diwan mama ye so to yi minki ji kelen sin nama ki sense en kwel a ki alan awuna nas kan jor wa tarika ki se alan duo to do kem pinga a el balanda ngiri e war ki adi duo potai adi tari ba adi kiri kel badayen orrekan ki kwakan na kel badayen orrekan ki dog bas kanu menal bas duobi duolong enalang nawa mara inkwelan ki surunga bagika na surunga si kabung e alang janga kitka ki sense alang janga gena kakira king ila e pakati karrai ba ene kidele abe inkwalan ki enalang mara namadu kidi inkwel asan dara nui kinel adi ilona biperdel baba nabu elalan tabumbo kido e aisa bingazi pinga pi pinga ki kandora alkwelangi bingazi karim boto pia na ila usi ababa albike mbawa alangi kia ila wuna sa kingasi dayan borusi bezdan na dayan warresi utonga al karim jame sukwa ira kibakele inge na dinga nama dok dayan oren dolage na dayan toyen dolage kise ente na kawungines kia nga alasi walaka dayan borusi na dayan warresi bot arandu ki lul nama kien surungan kiri wa kagile kedik nama ye dok kise alpingi naski ngasi dayan borusi yoko juya inansuwa pia na ina kedik barake na bere irrimmen pia Aisa jawli porale ridi jawli inan de men pe ki taringan de mere do gye inan na mara de mere den kamil den ara akuruba ay se jamin bara ay to lege belen den kamil nyet gisre menja alan den ara arang den ital ke namais gal ago jisi doktora sin ki bora pata bar bara rim menja bara musa Abdurrahman arim menja inan ay de belen den kamil sin nyet tingrim menja tarasindi ayina den ara inang aran tarasin alange inang awi italke ela wona kida ndara baraba idinke dobi do den italke si jeng ne itata din kilma yana din juro les jeng egal alamba jua kigal italba ke sur kwa nyeting namas kanyu nas kanyi namas ela ela ka go din kilma ngira alji jueli e alan den ara inaran kuro kwa nyeting ela sa baso ko ska minki borai na ki boraba tay barnga e ye ina keina ki muto ankersing alye na pianga na kiasa dok numa kwa kelena dok pianga ve den borudi na pia na mayene kiasa do kose ale nyenge na mandai ndio do golgal dango radio kwa dis do pia kwa kawe nesin ki ngasi pia kawe alkien ri tokka saran tare tokkan na mara ka ngene sin ki asi pia kawe ye na mazin ki ken kelma ota ker ngan ker ngeli golgal joro wa ker ngasin a lo ker sin tare kawe na mazin ki ngasi pia kawe terme na dan boru ko jele nan pago mara inin sabaki ki kakire daukan yelen sabaku sias kan bakia na duo duo to kwa u islage kain taran ki talbas kwa ki kayin barna kiran ko walda suru kuzin orgalal dan barun kuzin ila tariban jena pago lot al ki kayin barngan dengin kasa duwa ke balan barasis bot arando gello annan duwa takbir sayti dan barusi inala mbasin winga kilom pin ko rona ki wonkuro inna nama ye na kayin belage na ketin barnga ki sen seran awnes ki surun to liki duwa ke se iri ala kabana ki dog ba iri kan inala duwa ba jinjelu in duwa sa zon iri ille abay kilim jarana ilim gido banja namadu jagolo elele e aso ke borai hay ke gabalay barnga ete shwa ke gabalay baso ke se ayina nama setin kuro nas dan tombe lan gwede kirkam namas gal kayo na kayinga na dokayin unsi akin se kawar aliye se je ngaran awna kayin surunga se se kay na kidok alan kayin surunga se en kay albakan tusin marakin der nga dogal yena dan boru yo kayin esten sogna tiripe aliye na pa shirenta ete kwa sogo aku ye balu na tona kayin na tirri kawe na kayin barnga kera lo ker dok kayin na dogu akusele dok ilole namas en kolomie in o al kwa songwale dok ba enga namas dok beto mara kidaile ki ummakan kinan kwa songwa kan a dok aisinka ga ba duldin ko bara sakiti ba mara kidain bandain en sogot ko wale al kena undul elan sabba kisense ban inalangi aso ki borena ki boro patay na setin kuro na stumble kelgam namat kayngo na kayinga

0: kibaruya in na ke baro fatay kayin o sene kayin adok da in tuskele kayin sina kesen uto akital da ingiri koje ede ke na itin si kike emal kanas ki ngasi uto ang sawanfiye na kidik namagal kidge alkel na kwa ambele akel kami sawanfiye namadu gye na ki ngasi itin ges ye na kayin perde la kinsi gitibi akital kitore kayin uo ang dele kayin ng kilingi tarasindi na namaz do kayin era in kirtin ay ki surungasi kayin surungasi se ayinin kayin ayil kidok en kalom na duobi duwal dundin kwe na lompetewa alan kwa okundul basa kinga si piyanga kawe alki kwa piyanga kela si sekel alan kaw na kere kwa nkarinkang walang alan kaw na kien kawintakang kinanama inga sa kinga si utonga soma piyanga namas kaina di enkirting aso ke borai na borafotay baradok na el na fago aso kesa megeran sa ba dara dingi dara daingi nyeteng kwa kul alkundula sankai ngunse yang akit kaya inas kelkam na kidok namas dok diele kelkam kita li long aranka soko tabu kwa na daim borusi koje karang tay na do gasa mara mai bos na madog dile kay ngata ne nay kilel ki daim boru al ka gila uta songwa kay na pie ina el na boru paro na pie el na boru paro na nama pie nga kidik al kel na kwa mbelenga sise ke ya na kel na kwa mbelenga si kerikulo ete al bakio pie na madog ye na meringi ide na mai na di ngari salala na mai na perrakingi na kakie eten sogle kina na madunja e kai wala ina lomba katta kai mbarnga wala kai dayang warren dola kita le longsa wol kien kirgingi na man kien na kien tonga kien loto kai na kien gira na kul al yendo generalan kurnga ge eten sogle alba ineri ina salala na kikien pienga ineri salala na perrenga pera kakie na mata bulo ker kawe na kain orren kin na madu kakie na tabo lo ker kawe na ma ye na eten sogle kiwe se kise kela kwa ense alba pianga na skawe unse ala ke aba na karal na eten sogle gi na mata ay jerren masalan kidik kain kwa kital intende kela kwa le puto ke ni ela orren kwa le puto ke ngal yendo kwa gena kurgan go na ila iri ke ni nagal orre sitare askawe ba ay ju la san jago ina kwa kila ense kasim bele jago kwa kila na sensi pie kawe na kwa pie se ke
1: aso ina kiborai na borafatai bamburgu hodongo isongo ani tabani duobi do na ke na dora akurete bolagal na utonga konjola apiba akeba nelbaji warang jwa inu duala kebal tuka kurete marang lompi yaina utonga staraspi bolagal baye lompi wori kuri na utonga gitias keba marandulding kwe na minke utonga si bajiti fi ne kida fi bal ye al lombe kwa dinga na mayene utonga si kurwele duo ilal pies kawe ye abade njuru les erenga na bulong na ilabele al yesis angil na bulong na pie kisense abay long na se juru ke na densi sime long na densi suru long na orang si deng si milong bangwinga nama yang kwa alki gafalai kesense ka in usi ala duin juru le ala kianga balang marangal kuang juru ngale kianga ke nama ilangi eri alki jundi alangi jona duong juru si stari ya walagal jona duo si sejei kisense duon deng sejei za tuye na tule aiba jiduo si aljewna sejel na sinjaming na njaming kisense duo aljei na de u warigi na diing al korongi alangji den dora jei na dele yo walagal na dele yo nuski ngutonga tezia ila nama yena sa konjoli na duo si abajwe lalangji sejei mande njie si bas jirinke juru den tari ila alpi walagal al kwele sanji si tari pia kise ila tari idlai alang jiziki baj ini walagal alang diing orre si baj ini walagal alang diing suru si baj ini na yenge kin kwa taringa kwa wala gala kwa patanga kwa nyetting kwen ki sense ki ngutonga ba kit kawe alamba ki nsurunga ngi deling na ide ngai ba lang duo si tabung karya nama yai ji ring albas kwa bar ngale kabiye wala gal joro albab ki bara sikka kawe ide ji nama jong na din juro si kajana jagil induo aisa imbelebeleng inlay alangis kasi tabung kere wala gal inay ba aisang kasi wala inay ba aisang kasi tabung akere ba ji ide nama jong nama dirigin jong jerring kwa kila al kenge na kwa mbelenga senga ke wala gal kenge na kwasi senga ke na kwasi kuringa kawe na yeng dieng karing reng kain nama dok al kele nes utonga irinas utonas uton kerenge na kumena ri ilal kawe dello aiba wala gal kwa kerenga sineng bi idi ngri ilal baw dello alaiba al udbanas bayngo na bayinga udon ke lal kawe kul pie kwa genal kit gaisen kiasi ore perapia wala gal aisen kiasi dara perapia ene kin kwa kana ma wel yinga si asangin wa kisen se alankai ngal le na ko sur kae wala gal alankai ngal na surunga si ko nya songwa ngere albaye na lompi building ko se tewa ke joengi na rimming ini na rooming ini na lotok ja kisen se alang surunga si ko nya na alang surunga utong se ngakai na dok duosi se alanga kele ba ba long duosi na gira yas kayo ba wala gal duosi askerring ba deng kering ere na deng tawung ere ke ngutonga kele alfi kangi alfi na ke ngutonga kele ilalong alangi kinga si ki ba ini wala gal ilalong aizen kinga si jay nga pulngi a to soka tabu kwale dain daldin dio alkaing wala gal dain daldin dio alkaing aizang dain kay ngutonga taraspia ene namaro kisenze songa gis tui awiti na songa gis tembi au kisenze kwa gidele long na utonga pia pia kwa nki utonga se anikawe long alam kul dora kengel na kisenze sur loto kol na sur si baj keng na sur si kwa loto kai asang daing baru tabungko na alang daing bele tabungge na alang kain surunga njoyengi ke daing sur na alang sur si kain kel manga simoge ke bar kai na ke borai
0: asai ke borai na ke bora fata ke se bai al kirsing in ung namaka ung kirsing alang au na kain surunga se se ke na kido alang kain surunga se ere inga inal tore kwa se ere karti na kain surunga se ere karti ba ela un na ke al kain kain je nga dogba kage dogba ke dogba kuldinga kangina kwa bi kwa na do kain se na tuizi ka weti bar nga ke sense incoming alang au na kain jurunga tarika na asanga kinel ba alang is kwa jurunga kain juro asi kurompie ela una eten sokla bajel no jona jigila kisa badi dok aba elono jumana longa dia duong kimitil ke dok na melanga ba jumana duo duo si barande juro kurompia madogal ba ki gutin den dorai matne jumona ela duo den gut alpia tindi ire renge songa ngere mara e dok ina lombal guti na gai songa ere juro ina tari jakwel ela wong na korona di kai ene ina lombal ba dok duot erengel aliene via na e gutia lolo ina ngai ba dok a korona de kene dual guta fi abadu bas erengel tarasining naslong ital koronge den saba na ital den saba koronga ba na kina men kamen barnga ki sense alam ba uno surwa se se kai na alang auno surwa se bagi kana ko nyetin ko erika ki alkun no kersin tuskele donga ngirba elen kersin alang kan surwa se ausen ka kale surin joengile na alang kan surwa se ausen ka kale dok borun joengile na dain surun joengile elawung na ki aba ilong na suru askaimba wolgal boru askaimba ki sense ki ankaimba wala jenga ange ba dok songa ngire na namaro kwa ki se ausen ka songa ngiral borun pal kai kwa kidal borun pal kai marnga ki sense so ga bomba au kwa na adi guta ge na burgulo songa adi kora kerna ge na burgulo adi trijin ninke an kora ge songa na burgulo talangi daim borun sabage sitingi donganya na kwa kidal gal daim borun tole ken kela kwa sita ginne al lome ka ba kaung elaw na insa kusen ale gayi na lul na to ba arka kel kame na kwa si ajunde abalan ken kela ma lo tokle kayi mara kwa kidal pal ba mang duwa nang ilong na tari jaw na din tin sa so mali an ki tari an na selema awol ga selema izge lo ande ando ba jona ma din gor fa di odi tin jong wal ga din to ngal jidele jungi din ditin jona ma din wora juri ay nama jon nama joro tarija ay dai borusi ay nin kana dai woresi ay nin kana kay mbarngasi e ay nin ko ngi kinki nama ause njay sur dai woren ko asina dai woresi nas kawgil alan ko nyetin o no don to keng ela wuna ete ridik ela nas ki ngasi uto nga kit fia na kita geba alan dai ngiri ingi a marang yen ki asina mas kawna maka ngi ela wuna ku meki kay sur ma stagin a se akel ban yalla non ku menetin dai le nyukinke non ku meneki dai le itkena ko ampi nga senga kea ewel na ko an ka winta kana ko se kiri kuliti ngi na madelling ela ngungi alni pena seten sogle a kingasi kayon ko ja inan so ngi dai morudio mara en se kalum na allole da so to bu kwa kinan undura do bi do al do kisense yoro pali na ko ja na undura tabu ngereng dok an kay men ya kala songa na inal ki dok bang kirus bang kisi ona mas dok kangu mara men dai kan sele manyenge bas long kwa se don a esenjuru
1: ki barkay kayen kel jam ko ha don ay songa ni lo bi lo al bang al barud yo bang na al pal bang don ay songa ni ke se are sang alan dai u nyetti ndi le fa ko na juru ngale kari na puto dow bay abun de ba en ne ba bele ke se se al yena tumin alang si jainga kang na alang si rumming kaing na alang surkuel ke se se bayay inang al kwase se kawiti na duo bi duo na ke asa de al ine ke nas kel ami den se bara se kwa nas dem bara se pali nasin kwa al bele al ine na inang ke se se yuru se al baye na ke bara se ka kawe duo asa lomba au na si wi ke se se aso ina ke borai na na ma dain tin english long al nyanga na na ma microphone meram ben adam burguzi awi na ke barkai na borofotai
0: aso ke borai ke borofotai ke se dok na na un se ngana jawete di won re se na di won re kwasi na bar nga do kwa nyet ngal bel na bago dara di ke borai skamin na ke borofotai skamin au na jenga ke inda inda asle na au na sky ti ti kwa au la kan kwa isla kan kwa on ala kan na do gloto ko na ke kalom se ke se se lo adi na tina ke nas taringa arindira na kwa nyet taringa lokai na kwa kel aska me baniyalla adigal dayen barun sa bainangali al kojenen so kai na uto age na bota dinga worininge ya bodu ala ngarna stari ya longa dando galballo le yenan munase ba lonin kenan uto ake ba lonin kenan alang alam alang alam bot sene ja walga loading nangal do grasit ake ba kenan makul kai kojenen da ngiri ki maraba en kamen kwa kital ba kai nas kel kam lo bi lo kwa awla kan isla kan alam bas kaw gel dayen bele kwa kisi ala aka badan dara di wala kwa kitala kawgal mara kalonsi alan tin pa gonas kwa nyettin kunyi ki nan ela sale aliye backe dan burdio na duo video a aritike al in long asa kwa ke interesting de ela sa baso kes kam member ngana bel na bago ke borai ayna ke boro patay au na don to ke dan worre tabun na ki tabun na ka intara kital kaw nan nyet tabun ya na ka member kital pasir dio ke kise dog au wo na janu tarasin de ensi na wo e ba unse ngake la sepi na dense ense ital kwa dengin kayi ay namas dense la boyin nas dambaru jopon aso ke borai na ki borapotay namas galkayti sokerle ke borai

Dele kada na kana skios tarini ma kelkam na kaingo na ma wedding wa ine lomvin den de modun kedok dai majram bain ilala lomvin gen de modui alingro botros ila ila dok ingis kwa ine mumino akia kwa al wongen dokala kang na lomvin di bagi kau na den kari kulu ada in kalong e lomvin kingodi uraba kul ke tulangini do wubi ura kurkila e kini la kira mang erbel el den tula dionis ura jitinga via na duori kena kom na duori kena lil idal ba lil ba kona ke ke kala na kidal ba kom ba kal kona ka sor kazo na ikagil aizinka alang ero lia na aizinka alang ero komal na in anale in tile bedo idi na kaza dian mungkin ang ina alba kagiro na aso ina ya so ana ide ana lomvin den gwe iza alba ana akagilo ba na dembera denjaro wai ba komala na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu na karkwa kai na nae kawe bagal ki subung kwa ongo na subung ke belanga rejungo ne belanga ken si adrino asoge da membara fataki amen inzi kalung lombi kiwodi kurogi inni alba jitimo ene bulo kurogi ni adang adang la tienzi kando kurogi ni adang adang ana de kuronga jitimo de kuronga na woyngo kida uno kuronga na doki kilmagi simavi irina dembele kain kilmaleke irina kain ken skill reading kidembele neki domboren anaile na sala lolen reading neki kwa embere ngen neki kain keninge ken udongale na dok reading alang kel nekil masimoka asoge da member fatais amen inzi balon do embere ngen kari kwa ile jitiwa magene bule kulkin idinga la balji katia ngaja na karda dengal katia gal anai idina kain katia kalbena udon jitiyo koy lanu duo bay juzang aba jiti juzong ba jiti ene bulo bang e de le jayo na ba te juzong ba ngal te jayo asoge da member fatais amen bel na kwa kul kay ngudo tengang lomving dembele ilal den do mbere le rimem via na ile kuzungo kay ngil male ala lya lotale ilale kayo asoge da me parafata examen amen.

0: تراسي ان هذه طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الدنيا لي الان صورو سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو ازي كيرغلا كاوبا ادي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان صورو سينا كاوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين او ذا تمال دي له سوما انا دي له سوما اخرين ولا صورو انا سن كامن با جينا جوتا جانا جينا دين برو جان البر دي جونس كاين ولا انا لوم با alki ko an ki duwa tare ba alan en jo aba tare si ke alama tare zika ba ko banjo aba ya ke ba numa tare ma tare si nyokken jo in ko elan ki sur do surin amina tan ana uto ma se en ko irin na kas ina na ki duwa ko do alan bai ta adiye ke adiya ke ba idi ne lon ki do amini ye uto ma kenan ba tarasin idi ne tarasfia bi ye na sa nyetin en ke en albefia ne ki do ba ko elan kan uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan soru ma se kata ba kokora kaw ba na azan soru ma se duwa kalu ba aji nan jalum na kay nan jalum ibo nyet tingi lon fefia na lama tara sen kay na otanga kinal kay lo sallama ho wala ma kidugo orongale wala da ba ngala kaw bar almu to erial bi isi jawal jola nan jam na eri galal lon nagal jame ngay wala tan tara sam ba ho a jaw ba gal ba tara sen jiru jumana eri jutan ke no bore wala dure bas ko rojani idin lon fe de sallafia na jik de ngo nyam
1: tulay mayram bayna dok ina talaza na dok numa ko dalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na may lek kiren ka kirey nan tulen an tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tulin aljegi la na kelase pyana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulen afya ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba no men ko enen tulle ala be din ne ko elan karaba tulle nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki alan ko akum ni nge ba digi ki onga fay din ne ki adila ka nga ba na me ina ken oto nga ki nyed din fiya liasa koro kergel fiya na me ina korodio ki lasi fiya al korodio kayin ne ina tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nga nyedding na ma nyedding udo nga sister aspian nan si herranga janan si lu sikito kergel fia iding aliekwel alan dul disi fia enzanin kwesi iding aliekwel alien belen alan indine nyet den do nga janan sister aspia liana me ene ngi alan gi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kiyonga si udo aswa pia na alang galo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay safia iding alang ki kam na dele kaing al dining iri kaing na ye kiyonga donga ya ele ngung na madlong fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kiyonga si gis udo ay nang taras fia
1: ay na dog na madwela ang kagil lompi ila na madlong fi na maherra ke na maherra ke na na ila na masare na ye kwela san kingulu wa ye kuzi ki tara tarasin pia ene la lo rake na la lo sare ke na li alan er appa ko anke na lan er reti ko anke yani kinsi ya al fiola duo ke aba saure mpiengi a ye dem brao ba ye pi na ma benal au na ila ke ye na ma jegil na ma dog jamay la ngila na ma tani ker pia yani kingulu wa kulki ke a jalon pia na ki ke ker ya na yellow abas songa jamale ngana magal tani riker de pia yani lompi ine yero ri otanga jaw et otanga jamale ki la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji janno ota tulanga jaw lompi si bas tulendering na abaji uduna ji tanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulya zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yelba tulle njegila nama sasonga jammaire nga nama ka ide ta nama eriker pia sokerle na dok nama kwe la sang itirik tabun kousi nyi na kagil ine dain jingo kier kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti ng aldi duo ng aigis paliti ini al duo aigilong
3: Asoy, yang aldi taban tarasi, asa-asa kelkama kokul, namais imbeleng lomfi, dinazekeken karawang salang, nagidal salang agaba, kulbaki soga osantik tewa, nama alba denfea soga uwal kwa le, na otang asifi, nama jawil na suru sifia nama lo di ko ke hanalo allon etenge ba nama herra fia nama herra fia la lo longala herra ba fia nama sa lo lo teya fia na lo lo teya na lo lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama skona lo lo lini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang alang alang surua alan surua na surusis ke korong kergelfia alang illa lo futoke na inen alang korol ke namas kergelfia no korosabatok na sapatok no surusi tewa ala lo futoke nama doktara senfia no bulona jamaili nama kwa do genal basuma tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kolage alan tana sokato bukale anamodo jegi lalomfi imbelal bat na songa jamaili namang kwa in al songa tarasi namang kwa na namafingena herra herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra apa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do duleka herra duleng na indigis nama kira loluling nama kira dual na kila kian dokenga uringa na kira lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko ina ngena lang au nagal otang korong is etere no yen oto korong is fia funa na ota goronga na ota keranga kiki anjaloma na ota jotang is enna fia lan surung iri kayni lo futole an modo kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otang kida jotange na otang kida elenge elen no yenge ko na liare kenasi kalum nakila dina majutange ilum fenama do ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na nama yon ko do ka otan san kulu gril fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kenal gal kiki do ngi longe zena kum di na wara na kala ki do kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru o ki da tarnga o kano ye ngar dongo na kin ko di ki fatarale na mi ye ne ki mudu ma sa tarasi fa lum fenama yon ko indokal suma tarasi inama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang apang nas kerirka
1: ya to lompia ka kirei a ilang na kin otan sia sal kolu nye jepia ye et jang du maran ota kin sia pia a rito do ka ba ya pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sum dies ka ba ye ba ngwa au ne na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela lo ne lo tule na do quella tan tirto mungu da njingu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ze bewa
3: en aldi duong engis faliti ki allom fin kwa kanna lom fifia na ay la fia do alang en se kalom kin utonga ken alnyating dandonga kayngi nalom fi aje kin asu do don aja ra man na ine insale insansi e kayngi na duwa sa fiaba namas duon dogi simbalen ki alalom fi tes aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falang nyating futuki
1: ine in ali taban kayngi in lo

0: iningi jundi lompi asan kwa kerna si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa al piaki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fia ki kien jalungan kergel ne kiyonga si ki kain jalungan kergel asan din jalun sia jingo ba na injwalang injalung na ille duon jalung ille dok lompi si nan si tulleba marra asan kwa si inkalung abel ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan di mbarasi inelang ja inang tulen tuleza ingese ji tulle abel ji jiti di mbarasi jiti asjaba idi negis jiti ne jiti ya tulle ayba lompi na may lang kwel ayse ji si tulle nga fi jidok asang kimbar nga si tulle nga ja na dok asang kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karwa na lompi imbeleng king asang jul ingese ji kiyo nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja na ngeska en belenga ngara na menne lan belenga lan tullenga kanni ngal ge yeki onga sikwel do kan ki tullenga kanni
1: tole ana mera menji wa wo a dolpa ina ina tawal lompi e tawan dosi apya ba ngal dire marang ye lompi kan ngwaye dosi alki den jalom bia yani duo ki ngwala sa kini lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempia na ye marang kenzi duo na ayenga ba namas gal tamu itir kausi ni ina na wangwa in aldi jundigi alanki lompisi
0: so kes kaming lompi kelma ki simoy iding ne ki tulengan tulle ya nes ki ngasi ina jenywa nyedin din donga karo dain dari te yensi orre te yasi nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kil mga sur jirgo na kilos jauli iding alki nyeding tokang asang kain bela nga sur sawit ya na kiwa kakiri kija ina na kundul nas kay diti nas kaw na kwa kila dog alo ang kerang ili kain nas kiyambar nga si kagol ina liyang kil kami kibora ina baro fotay lompi na kiyong kudwa gistul nga jaw.

0: aju wakering.
1: Nam.
0: Na aisi kuanya.
1: Abi kuanga.
0: Kakira jamba.
1: Kakira ang.
0: Do imbara ete aju roba batai kakira tinga.
1: Ye.
0: Ete kakira tinga
1: fat. Na ailong yaka aisi roba na jamba ete.
0: But
1: ilang tigu ang aisi kawi.
0: Ilang oro aju roba ti ete mang.
1: Ye.
0: Kakira dawu kara yaka.
1: Ailong.
0: But na is dogala jaro ngayon kerele mang.
1: Ye.
0: Aiki kakira kara yaka.
1: Na na miye. Ye.
0: Ye. Si ding ding anila kesa e.
1: Ka.
0: Din dolma la era sesa kel asaina ngil.
1: Na duin dolma la duin bara na jika ka yesi bas iri auruti.
0: Nay.
1: As erengel baka isi.
0: Negi gisi.
1: Ni yee ga sanya sanya san ka zaman ki subon ka walki.
0: E ke la kan si olo ma a subon e batba e ay. Ser ela san de
1: asan san de yulinas enga.
0: Alan tage jaruti.
1: Aba ne ngai. Hi?
0: Hi?
1: Ha ela sia waba. Ba ne na lonto ibas.
0: Ay ay ay.
1: Egel?
0: Na ingeli e. Ji do go sia pa go badile arradi wala sare. Sare jaru do in jira nan jaru ke la sa subo ko e.
1: Ay. Do la ka nu le pago. Mille pago da ngwe si pago la ki marang
0: kasi dolak
1: yegis
0: dolak
1: negel ye
0: jaru nga ausi kenas kari niu kide
1: egel negel pago
0: pago la
1: dokale kengil gis
0: egel naka
1: egel nae ne gidu ndol ma jama sankaja asan jos a kwasi izen jagol
0: izen aikel jibo duo kere ngi uto ngi sa yitia dolak jaru nga asa kari ye kwal kwasi el menen kisubu kwa nyet kurel
1: na awlan koy
0: na awlan kanda
1: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro sak
0: de yin woro juro
1: ha ya kay jaru
0: wo kere
1: ya kay ya wo burgo ila woro juro
0: en uto ya kay
1: na ya kay ay kay karabang kila on pie ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kang ndu ma jones dol ma juro nas jelgo
0: bat jibes kas yani kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kike karaban na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skol manta kamya kinso ngajeyi sagi na majwa dwindol majami na skuru tingi wala ki duwe ze kol manta sor baldo ya nemes dwindol majuru ya kai akaru ndol mamin duin juri na skain
0: ya kai
1: ah ya kai
0: kadun kaze do ke mara onen na tuwo tawi ngela bon
1: a jwas dinga bon ka ba ka ka ndol mara wala anang dog iyo iri bangi de duin bari dike banya sawo mas na kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: egal ye
1: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
0: ha
1: namay legal di
0: ko jotas kundula
1: nakaba do dulei
0: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
1: kul togi ay
0: jitaran
1: kan ki gal di tu fukai le kabaya jotaki
0: ko lan ko namas ki weke la wara ina
1: no ba alba
0: egal na kan enangi
1: aba weyem
0: ngul ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
1: ji majara mai
0: maraba war ju madisa ba war sina masalla ye
1: ye
0: foare sina masalla ye waris ya kiriba
1: no war kalma ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba lokalitio na na kasido ki zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ele alka ngine ne au miskirin wona ma ene ma ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gale poingi di ngila ba kuye di ngaba nembereng alba ne na ngwa ma jawla na je
0: ay lay ne aboti emelenye ye wara dogal ba jotange ribe erezba kundula ele
1: so dina maka werangi ngi ngoburgo alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzi na kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaron maskina dai lolale skin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duitiya ba atakalita kariya jiye dogola jaro ngwan dien subunja aba subu ka mata idin ka walki kilma simoge asa kangi moloy dogola jaro ngaini elle alang awran koye na kila karabanga kaw eribe eri albay te mun foy na sky di lidela ille bay de ruway de bakiru na kundu lo koroki ngiti kiringan dio nas kwa ken koru kuni kale kila karabang kolenga ringilenga kinkikin kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net na makena koroki ni inye ki den girgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
0: da duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de ke batka jizela ngundune samenka sebe stabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: da indara selin kriye jayin herrale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong giugo kina ma kwel betara nan tille na dok ota karaba gila lu ko kwi wala jaminga geba ye
0: kambat
1: na ngal korokingi nes ken korokunyi kalo jiire di yoy ate dinga kayinye ki zaman nye kane ngaminga al sir ki kunti kawe ki numin doila ate ken nes kila koro ki ko pung mate ku ngi njalo skalon ati ko etielel kwa na eido ba undu ndo nga jebiti ati ko etiel na baki la korosi na numin si den do ile di oke ko eban singa fu waiba
0: but you
1: na liaye ira den ko ronki al feresi
0: but wo keren
1: ayo kwari
0: wo keren jiki ngudo
1: ka is niti ka ndo ko la se kas niti ka ndo ko la do ke na kresi
0: wo keren jiki ngudo akere ba njawiye abaka elnes uto lede gal diamam jebo jundul nes ki ngutu akere jundul nes ko enkere
1: diamam
0: na ki inna do kan kumana kay ngwa ka jia jamba wo keren gitran
1: ma ji wo brugo gitran en kamya ye aba eri ji li tele kan eska sinwa ye eri ba jawma alba unes jalong ila belezi jeju aba
0: yang egelie kay ngwa
1: wala krise jaranga
0: kay ngwa asakalo na kawye
1: kala kay ngwa egel na galie
0: wala keren la ki
1: yegel do kanze kalu ngel wunga ye al kawengi kan zi njoba eribiri ko yanka al in long asan kalu ne lan sikaw na dombure do gal inalan kwa wala yile bele sikarin zi jara bala kazi an spi jawinge
0: la ina gaiba lo karinga sa aranga ba
1: karin za jara ba abas karinga jara ba na kibang elelo kon alan sang ingalung abaki long already na kawma eribiri al kena kaw asan kalu ka ngungi na kaw geriyal ki kawar kanne na inga mal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaba nga ota kulkiru ne skundu no koro kinyidi eske en koro kunyi kali
0: ege na kana na
1: kais bulngiti
0: kaba doge
1: geri na kaw e yi jwagis ka salu mbe te yi jwagis
0: ege kaba ye ki ka kai ngwa kanne ngela en kawe alan do kola se ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela ota nganye tingna
1: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko elna na kila koro ziye na ba al kwe tibur wey. Na ila na kwe sis erenge yines kwe wey. Ila yelay.
0: Siang erenge. Siya dimbele umoseka.
1: Ine nini seti mkoro mang.
0: Na
1: kayi nga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wotaki ni nkirsing.
0: Tole ya.
1: Kayngas na kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw ada do takalit nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlandeng jirgingo ki karabang waying ki dogora jaru wankai
0: batu ki bore kay ka mamang wo kereng wala ngising waye bat ye din dara jangin herran jigirala kadeng wo sera to leye nay uto ngis jamel galeting uto hadi ke neska erin aboto nyo
1: na do wala nang rimmen kawe gol
0: inan giya kambal ko
1: jayngin herra
0: abas ki galda itrika aboto nyo ne imere so do injuro en jayngin herra la si inan pakirenga bo umiti kimbira ke na de loge namas itrike la jamay de nes dengore itrigis elensi mon
1: kabar nga sina do wala ses assuming al injensi in dara jayngin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto ngaskit kel kam ali long nes kinga sitte munduitia na dog awnas kilmanga kitkanye alan otasi kikilman ki zalaka bumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
0: yang
1: alan duwena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bora da ngore tulela iba otadinga ki ndendi yona tulela iba kangu ngine ki kanena otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel na skungi ken koro kunyi garo na ni yana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na mbetra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri albakumo hi na tabunjumo ati sara kunti nye hi ati selselinga ge ati goronga ge eri talbajumo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
0: na kasi mamba zlongwo kerenye
1: kasi speak na ta
0: inja alkoman kasi kasa eringamang ingizlon to lela iba
1: akin yela alla runga ini
0: into lebe
1: na malom fisi aswaisin kwa ba konan runga kiranga karang
0: into lebe al mamangi ni pena wogi dogora kera inan inimang na alang elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa kiran ke runga kai mang imbele si masiba na tolle se baba bariki kai njoronga na tolle akaba inusi
1: inan maye gel
0: inan maye na korongi sa
1: al kin gamenye dain jara dain ngin herale mang alang uno otakit kawye al tolenga ge ne kinga tume ilaye alka nene kundul na kene nin kaw atimati kel na ko na dai musigin di ko na zuo si asokwa al dai ko si dogola jaruwa ini
0: batba
1: wala al ilong na dai mbara si dogola jaruwa ini na zuo si asoka na kumosi na duaka ila songa si moye ba
0: bana den
1: to nas ngwa dog lompi ji al kwa ker nga kay nas dogola akay mba
0: hey
1: da lompi kal yensiki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse na la
1: indala ngai ba
0: e long lamba indala ngindala
1: ba marankine moko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la ka we sang along kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol poti me dokya sinudi ki asa kungi kale e lengwa nyet wala borungo kila kulal kele e lenga kila kulal kizingo na kel na skera koro si kungi kalo ki ngese ka esbi
0: ken dog ite dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske ba la loide
1: kamungi
0: utonga songa
1: ke ke na karaba dinga gena na sirge sirsike al kwa semgeria
0: egen na nina num gele ye num ye ka sirke
1: egen
0: na den sirka ba la
1: wa zamane nin kaminga ye
0: eh
1: al ridike nga sir nan ka ya ba du barang iri kilma piya ba
0: eh
1: alama ke ne num po num abdarga di ko la wala kotor gosi
0: eh
1: na ma elma
0: eh
1: na ma liko
0: eh
1: mas mon ya kawrundi jamang
0: dama
1: den duila ila dama ire bungu ya ile sin mas bauma ile mari ye na sin sirkawi
0: egel kan kay ngamma
1: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sin ma je ile sir na ma dio on na ma duo sin ma dio poinel na ma dio poinel wala en na nga boytil ba dama liya je na liya way indere
0: na ji ay
1: genye
0: bat unse jo el al dosi dio pointele kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
1: ile nana men kaming al sir
0: aga dilin mal dio dilin
1: nas kogos singenga
0: egen
1: ile kele nman nyenge na enkamalan tori kwa ki na kawe na kele ota tulenga lage
0: ati
1: kilo na oto is kaing abon kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga ka na kido singalon al otanga di ka kila karaban di to lenga la ke ba
0: ki se kila otanga je gila ya ki ka ina la ma
1: yi ma jara ma ndo ka ma erdi se ringa ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kule nga sina akamba na kwa inga maza diro ngwe halali
0: ay le le
1: ne ke al kundul na ene kiringa ki dole ki ti ken se kora kuni kale
0: ay le le mama ngi ela so
1: ati kutul jaga jam na
0: ay le le ay la bat ila jamil lay
1: ne ila e ila kasi ngi la sorti na awsa kingiti alko wuye ka yire e yire no na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
0: kwanta bu
1: maran kela koro
0: na ma je
1: na to je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
0: anya ba
1: yi ma jira ma ngin ka ga ziki ngi su
0: lakin uto ngi se je gira la ki dan orre ki nguto ngi amon ko ndi
1: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi lomfi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sekundi ayle ki ngasi stebu ngadu jaba
0: tolay aso e kuringan kuri wo ba jawel da ngala ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injo al tolle ngage ne ki tel jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elen sika mara itel dombaren dio akumo ba asaki ki ka njoro akarri ne na ka wona ki dina tolle nga ageba na din kuring le kritia do mba jawel ke la se azin baranka na elen sabak aso kaska min jikur ros jaying ko sera kital kwa kit ka wadi jelu na tarasa geba jikur ros jaying alan jase kwasi alan kera ko sera si akawe inalang ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indering ba ona kidin dora indeling alan tolle elelingi alji jwa din do mbarendio na mandowal yena ki misala adenja ba o na tolle kera yi kital ba ko sera ge kera sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kidgal tarasa ge al kidin dora na kidin misala dora ere na ma kelen ka
1: yeah.

to gal nama kuel alang duwo digin kirsi mo nang kira chad na chad ngal di nama sasua kurai. Nama kuel alang deng ngal singa songa kirsi mo na nama ela aldi ala deng kirsi mo nama ela aldi kirsi mo asal dite tukundi. Ilaing na chad ngal di sasua kurai. Nama ilaing ni nas ki jong asonga kaw. Bele jong in nama ilong awas dain ti nagin wala dain zaman si agini. Namas gal deng sabakir si asikir ka. Ela si naman kirin jong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba duy nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga do situlage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum in aldi kages paliti na kas kiwiti na na ki in kuel du ari abake jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kamere ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no denga rajaranga no jabu aba denga rajaraba na majundi

tonden tinile na makan na kirsing na kwel alang ini kirsingo ati gi dingi angwezi gilo ko andio na kie bang kele udonga wala gal ko jojo kila aise binga si indelinga lia dien tong indio aini long na aini bulel na makwel alang kagil maiding yakai ko jojo ke aise kinga si indelinga alki kain tong indio kang ati gijal na injwa ka asa iyangkwe umona wela sango na jiyo si na kie bang dientong ila na maya ina jundi na jijwe la sang kie dieng bamba wong nesta bumbo na mamarang utonga ka intong kien kitonga le na ikinga si bulitia aba ki kire sunga ka araba bais kinga si kojo jafie marang ki aizin kumong alki kwele lang ka kire keng alang kela si kari akuliti ba wala gal alang ko ang si kari akuliti ba ko ang belenga si na kiyang ang kanni. Innamas di elefingiti ka iyang kwe wala gal ka wuo na ma ye gi al yang dintong diyo na duo enes ingwa al din iyang kwe innampia. Wala gal al din iyang kwe ke na utong ako jajafi jikela si si ajay ba at gi jan na wuo yang. Maranga ba gal gi iyang kwe yang dog na duo era. Nes gising kwa taran diyan wo wala gal diyan ba al inang fi na al inang pi. Jidok si ajay ba kila si kaangin na kain ng aming iding aming alang utonga kila al kain alang kila ge alang kuldong ge na alang taras ge. Kwa kulin diyan tabung ina ina lomba al gi kila si iding jaw al gi din yaw kwe si ajwel ba wala gal ajwel. Kinama kila ang kirsing liya ba dal bi diyan tombang idin na kwa di nga kain aba kumena bi sasunga domban ni kiyang utonga sur sasunga simodwiti ya bang utkawa alang kela neskojo ya kinya marang aba bi kakira bara nastusunga buri namastusunga sike ka buri di ki jorongan kiyang korang as buri di tusunga si ila aljija nastusu si guri duwa aba ela nesgisi inkwa alding abongkwe inambia jisi anjai ba kangi idi nesgiding abongkwe si sumo jalong marang abas giya si tulia jil ngingi ba banjundi nama ila duwam bela kel jam nama siya si kojo jaja na jel na kie utonga kilale barine si muage ba marang abas gi seje janga deng iri duwa biduwa na en nesgisi bela kwa deng ereng jibas jalong bi asa tusu ba nesburi dintas ki deng na daulo doga simbeto ba in namaskar lefingiti ati gi yang uongkwe enes indalang angil bas galung ila tusuzi denjaw li duala ke manes folitial bas biko ubalo marang nabagal giro jang uongkwe nes do duodin yang kwen sa bangere kwa wala gal gi yang kwen nes duodin uongere kwa dog namasin jalung ka king utonga si ki kojo jasi asakalung na kulil marang kwa di nga kain aba bi ken surunga leng bot putas banga ba wala gal dien jo ngi tulle ak yanga ba aba ay duwe la deng den sa bang renes bele kwa kila bele nga si giba si ejel na makie nga janni le anam di surin din tong indio di sur si ko joye jaw na kila ko joja alja den julo tarai le alam bi ni ba na bulo matigi sing bi nga si ferre gelle ja marang abas bi jurung asi tulle tari ba na bundines imbiwo ki alki kan na surunga kilo na min waral ki surunga kilo ba allom bi kenga ne kinga si ilo nes loto nyowa kang nes loto nyowa allon ki kang na ki den si min na uto ko kila ka al yakwel idin na ingari si yemin war kwa alang duwa de na allang koy sur kayin loto na dien jang loto gal kayin alang ki si min na kirimin kayin marang ki nanti nile alkang basilong koranga dinga alkang na koranga duitia kang idina kisense abaji dora tulle jilo na injwa aljuel alang kiejo kwa keranga bakaing na makaring yereng kaila na kojo jakawe na akweli ba alang bi indalang tulle bang marang kabawe lalang kwasi udonga tulle ngale irgozi alang kilay ba idine kidayang warendio kila alfilanin bere si kel jam sazungas kang. Na abaji ila duwa jang al kila pilaningan kien bele nga kel jam. Maramba jawangi mi nga siker na din juru si stulle tari ya na ma jawangi nas injiwu. Inya al ay ba al jiki yang anjani. Al ilay na domi al tulley na al koranga kila ge ayyan simuang age. Na ma dok ine kwel alang
beleng wungan siang asis kirgo kangi idina kidaeng warren kwa kilesis asungo kwel alang kwang isi kelkam na kirikuliti na kiengang kani marang aminki ilale kaungi alang ingkwa al kwel asang kalung inyelay doran simo na may dog ina septimbano na inga asikir.

Innama ya yana ki kwel asang yin kalung kila kwa jya siki ka anin yulil. Idi na kwa di nga kwa jya di nga sika yina kari diya. Tongan ki yin ta sale matinin ki tongin ki din tongin kwa angi ating ammo jang ating uwa jang. Kwa di nga ki ki yin tongan ta sale yina kari diya. Aba zay din ammo si jwel na din tongin kwa yi nga kwa yiliba. Namo kwa yana sire ta sale pinne nga kawe alangi jisi ki di nga bong kwa yi sker kere kawa. Marang belense ilai al yeng yendi nga bong kwe siya kwe lingi mene ji jwe lingi ji bas galung tenge nga kila kit asang bizat wu din sabba bas galung kila tenge nga alang si ding tongin kwa si ja alang king chuna le tara kabi diya ba idi na abay yeng kila tasa le tara kabi ye kila kwa jajali asagin diya ba matikisin jisi lot le fago nesiki di nga bong kwe kerker beng Marang kidi nga bang kwe alsi kerker benga ila dile dien kerker jeng ila amatising porre nga ban dien tasle. Na arin sunga al gis kinga si saasunga gis kojo ya jingiti al ila neski porre nga sing kang nama kel neski kerker keng nama kundi porre nga si neski duoto kurnyol. Ati kidi nga kenga ati kidi nga bakenga neski nga kurnyol. Ila na ya nama ya neski la jurnyo nga matinin taras age ba. Alye duo ker kurnuol marang abad dien tas de runyo di aldeng iya jang neye aldeng abay nes dien tas de kien kungin tas de runyo ban sa sunga domi kangi idina dien jurnyo ele kien si kerin kungi le runyin nes kien kungi le runyin nes bi balong oto kabani na kami nesare kabani marang asabi kojaja dien tas le banga sur dien kien juse ngan tas ele ne kien Alan tasale nama bundi na skile jigya liya kila nama skieng tongin kwasi walagal kin dogola singa sokata bukwalen jundi na yenki simin aska imeli ba na ban nuli kawe ban kagila na kwa kul kikien alan kain marangyen ban jumanas iya kili kain na abba kili asin kain ba ila nama fingi tina dogala kawangi tiyana kilili kawungi na ki Daing abba ke ba na dieng yagal asan belense ila kwa alye kenga toing taga as belemba. Nama kienes in beleng al si belenga gulel na piyeng aspi. In nama yena taras ay ba alang ki kikira lang korang kani neska in dogola si kundi nes indalang ke imeli. Nama ki kwel alang ki kain tongale tulle futo karing alang akundi ba alang Utonga kila kariya neski nga si kerkerpia idi na tombitong ya alke jirtungo la baske. Marang ila tile aye irtungo la kibas kalung ila aitini aye irtungo la alang kikaungi natule futo karing dele alanga kundiba alang ye irtungo la kangi idi na aba irtungo la bakika na nyokeke nga indalang. Ne ki akwelba alang ki nyokeke indeling kikora nga. Kila alangin jundi anaki dele sasungo durte kindeling. Innama ya anaki kwela sang inkalung walagal kwasi kwela sang inkwa. Tongang kien kwa jujasi al au naki taga kulil. Idi naki daing warendiyo udi sikang na sasungo dom aiba. Ila kayal dom aiba nama ini asiji kidinya kwe eribang sur abo ba alang kila si bulil. Babundi na skwa kul kiweli atin kien kien ala kilage al kien tongan kili kain wala galati kilage aise bingasi ki gira lomfinyua nama ye na ki kwel kila aise bingasi ki gira lomfinyua alang kien ang tarasinin kwen bang na alanga bundiba asan kien tongan ki tongan kien korola kumidia wala gal kien karala kumidia na yelia kaungitia na sikien ang kujuja kawe innama ye na ki kwel ila si aisin jalung wala gal ainin jaw alanga jundiba asan kwa kerna din tongin kien kujuja kiwial kina mo kwela san in kalung abaski erikang wala gal idinna dalin ki kagido si kor indelinga kaangwa ba al erike ne tulay ba tongan ki tongale ne indeling ne kidain ira ki ira yal ki kwelolo idinna ki deldin dio kang ne gitinga yen kilage al gimin war gi si ken korin ne yen karafin diaba gitinga yen bakain sok bisok marang ki kwela san in kalung aiti lei wala gal ai lei asan ki in kiu ila ari alye ne ki nga si gundi alang dele ka kire kang na kayin belenga si pal alanga karamba
aba illo ne di entazle erikan eskari bobong kwa ubi dirigin kweng na makien kilasingan bulo na baungi na surbirsingo ki imboti ainin kulo wala gal ainin ka aba zbi kilasi tarasini kweng indalan bumong bas imbalung ki kain kensi wala gal kojuja neskari kain do wala do wasa kuma ba alamba ki dirigin kweng kong surno kulo indalan ban tarazbo na dubu duo anin elana kwel esin di entazle koje jafia tagai sin biya bakani idinabi ke zurnga sis balung na balon si kit albi bau kidom bau na ilay ba al ki koranga kilay alangis binga si koje jafia marang kwading kin na al si yesi eritirke nas taras aiba na fiya ba jundi na yesi ilaf indeling alansi kwa keringa kiweli marang duo kerie al si dimbele la si iwo na kin koje jakila sis iwo ye alti iwo pingiti na skwa keringa si beleng na kwa keringa gal na kaungiti na skwa keringa si kaminga bele indalang na masasung kurra eng na indalang alkinga dok matining ila aiba alye kwelingi wala gal alji jwelingi marangke sense idina kain alayeng bausi bas paga kauritia neki akwelba asang duo bau faga jawriti abajia jwelba alang kwa kiana dimbele si burunga kerngale wala gal longa kerngale ferrakawal badirigin ko enjong nam din juru si jegil nastariya ji atigis din tong indio ko jeje ini ainin julo ke ko jeje si nati duoge na ns duo nes duo duombele baanes ongulones era ne ele duogi den yanko e gain ele bele si ainin jawi kinam ko era sen in kalun kain tong kien kidongale joining a king, Nasasuma Jamalge, non kusang again. Niki Kuelan joining a kirsimo, joining a si, I sing a takatini, alanki, young a si, a timon in quang, kundi, ne jamalge, namadok in dying a dying belay, alki kundunas kawiti, namadok dying domong simo in, ne yasi in Korea, gi al to le young nakang, gi embara a tola. Adogis in aming abu duo kenes gingo ke alang kuel alang gikinga si gingo na jual alang si ginga kirgingo bajal nes jago dingi dal si janga namaskaiti na kibarai na barfatai.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغات الفور. لا تلومي نفسك، سامحي نفسك على أخطاء الماضي، لا تلومي نفسك إذا كنت ضحية أو فرض عليك أمر بدون إرادتك.
1: Kiborai warak wa penga asikir na doksi daing belekang na daing domong na kwela lang kennes kago warak wa si daing domong na may imbeleng din surisi lo mengala jawba ati erikyane yanga tulle lakenga jitila kenga alen din surisi ajirgelba idene injaming lolo ingerikyatal duile utonga dinga kaying na uwa ming warak wa alen ing utonga dinga kaying na akwaba udo adinga kayin nayen indela ne jinjerungal jijan nadeng e sabab jang maranjian jamba alanden sabab jang asog sami ngoto denyo minsi naski siminkargi nakitara sikargi nadok e kang inaisa waba kelbelinga tubukwaleng alundulnes awgedi nadok gis aming e kendulinga ne kenjitinga namasdok e data kinginas katko na ka na kenjitinga karang natulenga na kundi idineki kwela lang si kang sona ki margang kerkerka neke ngan tabungko e aswai na bano gi na ela al undul na mada wala lang gisingwa e di zuri si e loa mengalanga jawaba kangenes aming kwa dinga kaing e mungkin nangye erikenes yesi enga e zainina ka nina masalang al dieng e dogola ba dieng yanton kaying wala gal dogola ba dieng yanton kaying na madik ela dien dio nasur yani eridik fia masalang yani dieng yang digitiba wala gal e eridik gitien wala gal yani ayor ni waqem bana en yide na majawne di sur lo men yani enjoy abanin ka anga ba ingeri na ala nga enga ba walagal e beledi juana kwa kidin sabab yani e surnga kirul walagal kaldial walagal inanka dogna ma jongene injwa abaka anga ba ingeri na ngalaba di surisi lo me nga jawba kila uto ngaleng marang jawngi tine di surisi e korongale kara jawide namo marang ilai ba aba jidi suri lo me nja indalan ji jawngi tine di surisi lo ma kengale jingiti lo ma kyan inaka ni jingo le jawrti nang dok e belenga yani a juru walen jawredi nan jundi dok na yen ki koranga kit kania wal gal neski kit kergitia e na alonga ba alang indala nyenge namaka ila ngungi ne zanga min din surisi jingo le ala jawredi ba wal gal din surisi e a lo me ngala jawba alang yani erijabun ne ji ken kurwasin jamba ine rila siji ken kurwa jamba bajundi uto adinga kayini aza kawa ba mungkin nasin yani mintor irim yani kutubengenga oto alfilanzi asan gari ne ringen ki filanin den dora walagal alfilan genan inan nenan fiya ki impilanin den dora elaji nama jawngi hatta musji kwasun wa warren kwana tongin kwakul kangudana yani lom dingir gardia ya walagal yani kwela kyanga masela ne juice it enga ni jia jueling ba leba jang din na lom din suri ngir jebiten egel yani kim ko yen kang inen ko we na kang ina ko amatial kang nes korongang ne ila ngi ni yen inen ko lolo yani ji mungi lo dia lengkin korondi lanke ba koroni ha di lanke ba shenkira nes kai ngaming di suri si lo ming ala jawba ki ela ari ne inalonga ba alen jike din sur lo minja futo jarin e keljam duongi la lole ngati iya janga ati abba janga ati bara janga ati kala janga ati mama janga din surzi kisense yani raja khas din surzi ila lole ng lo minga jawba alen jangu tine injaming kila utonga walagal e mitil ker aba erikena yani warre inga tong yani tong aba tong erikena inga e neji yani kitongin kwangis itin kusingale nyenge doba jangoti nadin suri lo menyo kang ungi ne jitin bitin wara don jangoti wala gal di ka dulin ko ene jangoti nadin suri si lo menjo tin bitin inala lomba alangi di suri si ke ayori le lo menjo na ayori le jirgel na ayori le injamal jijang e na koronjang na duene se miliya ila le di suri si injiwiti wala gal di suri si jundina imbeleng e albe jijang na koronjang nama ni janggi kini jengah di surusi taka siya senjaba wala taka saya ngah senjaba. Imbela leng sungguh foto jaring ngah sekamin kel jam duang. Aku ne jangi ne imbela si kidin kilman dia jagil ne jurgulo ne joingi ne jiusi eri eri al kene indeling di surusi dele romeng alanga jawba juwardo foto jaring ila loling. Nadok jangi nas injaim. Aba eri kyangane gizi sa sunga diro ngane jinjwa gyolan di surse la lole lo menja gabli na di sur lo menga jaba jawngi nadok ele dual kebang yani e ele taraf o kwangal di kebang do jawngi ne si lo menja ele rila ye kena fi aba e long ne ji yani joto ngane din kilma iringi khalis alang belela sing wal galalang ile risingang ja ja jawngi balan du ke si yani ile rilingang ja di suri si jani ilo duosi do ja nado ko kuli singan ja marang yani abaji ilong na utonga kele singan si yani taga ding e suri gadiri na bau wala gal taga hamele nja wila risi kisense bajundi ilo loosi ajundi ba alangisko ulokari na jidin suri ilo looleng loomen jani injwa alkaang na jitiang mahma kana rikena kiana enga di suri si ilo looleng koronga yaramba marang uja asen di surusi ila lolen jango na adilen sija na jundi naki e siminje na jundi do naki tarasini kwenje kangi idi neji ila lomal di surusi janni di surusi jango dene ni haye jawsilia ila lolen nga jidele jang na baring ne enneski bole kering den dormi ayin ine al elanes wa na dog ayin sinis aming di surse lo me ngala nga jawba ki ngari e deng erin deng ka kire wala gal belen deng simo ay sa belen di sur lo me ala jawwa yani ingis belen yani di surse eridin dirro ala nga jawba ne na lo balen dirro jawenge kina makay lom na makul ki lo gabi di yani aba eriki amasan ko akida si dowala simbang e na mukidi amba ko dubang aba ilonna ko e masalan hirgena zia si azelen ya la khalas e bana ma fingina lom ko e ngiri jebi ya wala gal ba fingina lom de ngiri jebi de nya gal na fingin lom nagal de suri ngiri jebi indal kiye kila ko kun ndial le baranga le sunga tegini jidi lom al jaba na baranga ngiri jebi ndim bara ila ngiri jebi yani din ko ngiri jebi din ko gana de nya ngiri jebi de nya ila de nya sunga tabani ko kulindio yesunga tabani ko andio alji ila lom jaba na dengirja ye fingiti le na den surji le na halilen zifine imbelenjie ingerie kangine inanya ne inala longa ba inala inanya lala in alilo yani khalas de lom nyet bawalia nakile jabi na den sur le jabi khalas bi de namakara bangi na bangi lia na lomas bamba el jam kwa ilolen awne sunga futo karin awne sunga kayim utonga kidal kau e alan kisim min kaw na dogalan e kaylo mangana kayin udo nga sa kan bar nga ngiri wala ga sur nga ngiri akabiti ba na dog a azan jansi ken ringam koran kum idin naji yani kwa kayin kaminga alardike na gadar kariya masalan nas hasilin indeli au yani inama kayal duwa basalan lom duwa ngiri jabiti wala gal bar ngiri jabiti wala gal lom fingiri jabiti wala gal fingiti na lom e den barangiri jabiti kwa dia ga mungi ne kwa yani ingiri ali na nyanga den sabab e anai ya lo ilo ka gudi ane kam ngalom fi kang juni ne ingiri na ya lompi yani kilo kwa kul kam ki bashara kam ba do to do ke bale kwa ina ala fi mungi na lo di len janne kwa za jan kawal ya na ma jaw ngene jo ji lompi ingiri kang ne ina nyanga ji kang ne skasi na jaw maraw lompi den si tinke mungi na kang ne lompi sin kwa ki gavalai wo nadogiski gavala kami zunga uo idini uto adi ya kenegi kau ki dulding kwe na kote nga lang kawun kote nga hamile nga wala uto nga zi kote nga lang kawun na yungkwa alki gavala insi na nga isa jaba na insi na haya ulohlo uo di ki gavala gis kami na din he dokang din taran dokang di jaka nja nga lo kita juel jabungi ki dore ita juel angi jabung jano ki ki dore ita juel angi jano e jare gis lo da juel angi sanjare jawli gis tusunga ke lal jinjelu ngal dayle tulle kain loy lal jinjelu ngal dayle tulle kain adu gis dele jare awne kain yani na sur nga siin ikhtani enko masala nga siin kora lenna fwey yani kini mbara loo mbya kori nga lenna fwey del dindiyo walakal mintori kor nga kinil kain kini mbara loo mbya dele tuto doge balan dele bara si loo mbya sa inkwa abaning impila na kiawa ingerina ala ba lolo gabli na duwa si loo mga jaba din suri loo mga jaba walakal di suri loo menja gabli na duwa si loo mga jaba asangkida na sikai nga mea utwa diya kain alan si ki gabli na jaba wala na jwaba asangki kilma kawata jana jagil walakal ki kilma jirsungwa diya ngine jagil ingeri inang ay long inang ay inga kaangine inang ya eri gabli na inga ba nama ilang ungi keljam kwa ilo lenga lan sunga huto baring sunga takatini asangki kilma kawangine skawi nalang kawangine kagil nalang kawangine kuhi kawli nalan kawngina skerring na dokaleng surunga kingo ila erial kene indeling ayine indeling ing erial kene fi ayilong na inampi idi ne jial di sur la yaba duosi az jingo ba nal di sur si jingo duosi ro ba jingo ayyo er jingo bi jingo na kenga dil dindio ne ji dimbar si jingo na sen yo jial inanja gabli ne la duosi jingo ma din sur jingo na gabli na din suri yani lomin al jingo lom la jabi balang injo ingeri sinan kanjaw jerrin si tulle jingo tulle jerrin si tara sinin ko ngel eri sal jol nyanja ma le aja marang ridik kene kami al rigi kajala ya ridik kene kami al bangki koronja ba ridik kene beren ingeri sinan kanja ridik kene beren jingo ridik sinan kan si jirgi kin kul jingo age al din suri jingo nama ila ungi ki al dayngo rendio al kang kain keljam kwa ki uto nga si yani ki juru ineskergi di nene lomba al ki yani ki bele uto nga ineskergi di ki juru ne ila loli nga juru tarif ya takabang gedire njanas ila usi nganja na al kilma dele nga si ngunyua dobang takagedire njanas ya ashankida warre kwa au nas uto nga si ki kilma nga katke tirik ki bar nga si allo men kaw ni sur nga si allo men kaw ila allo men kaw ni ki yani kilma nga suras kamba ila allo men kaw ni ki uto nga si al kabung ki bar nga sur ina kabung ba ingri al tulle ni ingri jiti au lo men ja al kan ni sur nga si kaw ni ki tulling kaw ari bi ari al jola ni dim bar ti lo men ja lo min alom ba san ki kilma ja un lala ila lom si jannas den wuji lan jo jannas girsimo si gal illo alang inna nena nena la ne ki real vin de ne ki surunga si de lo men kaw ila lo men kaw ne ki surunga si yani kote ngalang ki waji surunga waji ngakanni atto aban ni venas kwa yani ni ma ila ga ngalang surunga waji ngakanya imbele to dogina an kya bola ri to dogan kya ba dentaz maran kwa surunga si ni ma ngakanya ba alan si in kwa in ri si yal jawal inna nena ila ni man den woringin jani na ma yene ki ngasi gundi ne iluang makeng ala jingiti na dugi loa kuseng ala bau marangu ke angka ay jundi ba uo yero kwa ingwa di suri si erinas gidi ang ngajalni ba ila di suri si ila lo lang lo mla lang ngajibi ba na dugi sa swami ngay keljam kwa niki ang kurobas ba ano bundo na skelbam babong na ferraba na kwa kulle fago o niki simingi niki tulingi nas uondonga kalung kisimo aso giz aming nakibara fatay
0: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. أهلا بك في أنوار كاشفة، وحلقة الليلة هي الختامية. دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه فيها ملخص وفيها موضوع مهم جدا.

0: sauke buraina ke barfata bay law rek wakinge nyan kergel e ares kangalan kire bang kwa kital bay lo bi lo kwa kital daim burun tole ben man kwa kital ko yongale kein na kwa kital dog ye na kwa mburungale kein ki sen se dog ka ke mel ge se trasendi e ares kangalan kire bang e alan ko jang pal bang na kwa kital daim burun tole kein al dog ye na ko ya bule e dog awna lompi kienge ki se ki lompi se lo na to bas kumel alan ge se daraga fi ki se na kilogal kan kan jenga alan kan jenga kidie asan sur ke mel nyetinde na alan sikirgin na alan kagil ay kaninka ay sogata bu kwale kise alan kidok au na jenga simo kidle kan alena borokin ko kital yei na kusin idan borun awuna lompe roma le jana ko kital wajana gena magal lompe buo e na dok el nas dawa jara une diktor apaye na ite na madoge na bakere kundu na kirsin nama yei dayen worren ke mbelenga al yei na ki kirsing ay kitali long alanka na kitata dengen talanga kan na kitata say na kit ay etele sare le jato kinsi ay longa kilasa talange ay simpiska. Elen sabana asogwes kamin nama do kelete na kuel alan kirsing o ki ari ilong na duo biduo duo barandera ay simbagi api ba walga kilas kamba ay kaya ngutonga tabung ay ninja ete nama kuel angira in kirsing o na maindu ka saru keina akioba alan kiri na kawar na namadog yei daing marambain ke urtutu nadog ete yei nadog ke alie na kerre ke nadog yei alan ye sikingu e ine sikingu utonga si tole yei nyari nyari fia ayi dakizbao singi na is rimmemba kikieng rimmenja akwe songa alan gizbago ine ayi ital ke aljijo alan kabonaske kine nkanyi alkika na kirsing nadog aldog yei na kise tole aldin duru ndenti yinte men alie na ji rimmenja alan si dokay mbaran kid le kago al yei na boruma kerge le kayin al dok lotok akaimba rital kene tolei walgal ninon du rital ke son ko nyetin kam asa si moy elensa basog is kam ngi borena barbatay na nama dagal ei ne dolfa mayra men le kawngi ei na gal ye pago ne do mayra men jago na ore si don jani kise
1: ngi singwa aso ore ko nyergi don anni a are sang de lindio al tajagen kang alan ko kul a tolingang erekang na alang konjolong erekang karakang marang delike ken konjolong bake donga yanni kwakit diele jamungi na kwakit gal nagaro diele jongi ay sibonga digle mandin min kayin already runga kital kurol lomfi nonga ka na la romfi rumanja kwakit algal wajana ge nasgal lomfi ifero na kwakit galal da intasli wuriki nasgal lomfi weyinga ka asogis amin alkan na kundul marang kese ba incoming duo bi duo al awnas de ray fago awnas di roye jago kangungi arang kayen ko ngasur irika na kayen juru ngasur irika na wutkana sursi ko a sursi kutumo alante bungo naslo inkang ninasa deldinga kien sur ngase lo kawe ne kien sur romanya kutumol al ye na ko janna kariya deldindio na dele kayin na kayin tulen na konjolas kayma kangungi idingi na ke kola kungin songas konga maranga bas kay njuru ngatari akaba orreko abankang na kola ndiukang na taga ankuro baka songas assuming belna bago na nene alba majram bayna kwaba na kila ba asan kul kel na juru ngasur kanye aso assuming dal fodi living
0: e ke boraina ke barota maram ban kese e na yeyine si jago trasinde na ba ye kayngal dinga ke regal kay na ke tinki dangi andali namado giye itoriki aska balan kidangi andale in kirtin o alan duobi duo den oluk baw walan duobi duo si den oluk kani ritel ke na kwa angi alan den arakarul torika aska ba kitran deldinga ke nan kirtinga walgal alan kanan kit deldinga ke bullingam belengan dora ke singa a kise kan kwa songa ke ni skaiti elawuna avos ka enton ela alton ke na ki a burgon torga su roba nan si wo ka enton ela dogal tor ki burgon as roba namakel nas yensi ki kwa bullinga kirsingo walgal kel nas erdika radia di enkili asa ki kwa bullinga kel kame egel ide wala den uluga buloba elawuna den ararangel bamara ete maram bain kidik asa ke na dok akio walan krimending ai ete ai kaeng barnga se jago ete na liena ki dan dale kirsing walgal ke dan yan dale kirting
1: ka asogisimwa
0: asogisimwa ay selon ay
1: asogisimwa ila majram bayin nama in kale jawiti injingo le jawiti aljigel na ina jingo ati lon neki sursi askitrinti ba ati nalanjwa wala galal jingo na mbeleng wala gal ati lon neki sursi akoyinge ba
0: ela le kwele ngala liakyo kadilma
1: indimbelen aljingo al kwa kwa siske otanga karotia bay kerin sunga na mayele jingu le jawi delling na may idi ngungi ne na jingu le na beleng ila namadele jiginga songwa ke yin ke la dora marang oton tok songle aldo kel na ore lole fago wadinga ke yinga si nas jurunga keringa akaw singi ba na ke yinga na ilole kereli aliene njingo ke kasebe si longe njingo aljingo oto alde lole a asajel alango rekwa dele a ilong alang kawaringi na ati ilong na innang kang na sursi akwel ba wala sursi as kitirinti ba surim utongasi a kage alangi kingasi bula inama songo songo puyi kinama yana ma ye na jundie na kwadingan ni kingi na ati duo ilong na bele kersirisi na ilasi bele mbapo ele fota say bele fokasi say king iwi ire dog bang ridike ma indin duosi lew indual ololi al kwa jahil kaminga ne indual ajimei gut ala fiaba ne induo yani ma otanga songa ke inden kerin marang kasebe selong ene al tala ke nas ore iwo a almin ye ne kinga selong fi ini na aila ki kwa mbelenga arra ini na dog nina abado kerin kaungi na dombre an ki tole ke gila allom fi dog ingwa asa ay duosi duobi duosi deng a dem mirsal kedem bele adem pia wadi nga kingi sina maseke na kutum na kenge wadi nga kingi sina makungi na wadi nga kingi sina mapie kwa ke a na mes ilongiti abay lona duo kedenga risingo ba a kasebe selonga al kwa songwa kayin na kaitia na kila wata nga rakeringa ba anango to nden sogle kwa ni ngwa luguta kawe a matin bele nga songwa si as kalnga lekin marang jiali lona jikila songwa si kuljalo na den arajarengel kasa injalung al already kwa kayin na ila lole akayimba kinama long alang jalung alikang ki otang sungan tari na kitari nga sunga alye ne kinga si atum alang ilon tabunko ina lomba alang duoji rijaw na duori ke na ki da radio ke bang na e aslombo wala gal deng ararengel ba ila kasebe si ilong ila duosa karin saiti na ala tumimba oton sogle ore na maye ne jagila na engwala ki ale long ale nyet arakuf kutumwo
0: aso
1: ati ki ati ati kanikin nage ati jure ngage ati abongage ati dogola dokengage ale long alang kwa kul arakutumwo rinake asandeng arakalong a na makwela ila kamsam fungle kuro al duwe mbeleng yal gutya na al urtutui na ya sayel long na kwaskal ngaba ila na mayi ne kingasi otanga songan ken ko ingajio a kekila lang nama ini nama tikayo ngota yedonga kurol kiyoto nama kwelba alangi kila ota donga kurol nama kwel alangi kila ota si ale lona yedonga kurol alangutka kida embele naskayinga kangungi idini abaski kain surunga si akitireba au kain surunga si akwa ingiba au kain surunga si askina ba a ni kain semenga kain njunga oto abe lona keringa unge indoki simfilingi tinea ila jingule undul kidang ore pal ki uto ba kirsongo den simi ba songa ke na en kamnga to le na ke e marang oto ben gwalam gudle kel bon kumun na den simi na ke ba wala rimme nga ba ka ngi na rimme nga ka ba na ka ngi na rimme nga ti lon na to le in na maye na uto songa le fulngiti ka ngi na dwori mati akwel ba na barasi astirel ba alam bara do ke arage kin na maye al oto songa ye na del dingo en dio kay ne kel le na maye nge na jutuma ge ba marang ki oto en si kiwo a kido alon kutumu ke kwang ara idingi na ilomfi dalindi yo ke kwang arapia nangido bele ini na dog al lomfi dog ingi bele ini ini alanki en kutumu ina lomba alan otanga ker ngale ke anan dog yei ne ngwal kwaski koranga ker keri bodo mungi nankel ke dainas gawatinka kangungi asan kwasi ngasi nyoke en nina al kwa kidien a ki bele nga kayina kaminga al duo ke asak kwasi koranga nyoke fi koranga nyoke yani facilitator kahangi alan duosi jondinas ile receiver iwi abay lonan kwa kayin aldog elong ni berenga kernga si kawena deng arakarul kaldog kela already kela berenga sini nas gawotinka na orreki itfago alan duobi duosi a tabunkari na alan deng ararang ina masunga domi marang na marang na kelna danjingo le kawngi ati ilong na kwa sursi akwa ingeba na sursi askitirinyeba ayu bele jwa jwa ingeyu ina gubul in jwa jwa ingey ne jitirey ne surin jini wala surin jirmoy kul abako adail belele batong undul a ati ila akeba kingesi kage alangi bula ne jigenga kenen nankay na undula ne kile longalon kutumo wala ngankutumo ba asoy
0: kiborai na kibor fata mara mai nasi na jore kise na mai na dan jingo ke aliye na kwela lande le kel kise al sa jiju an madog wela san tuyi inawi na ma kise kase ingi long wala kise en seye il long deldi albani viana tuming na kwa alke ina kutumia na orre alke ina tuming baki kai baki rai ngam bagi yai aba duo induo den rai ela na bagi na tole na bagi ba egel inalang nama ello sinama ba ide batumin batubi na ba abagal si induo den ela na tole na ilong alang tong tumo ide na baba na ba ina nama jutumo ina ire dueti marake eten songle ade ilong na duo biduo baram belesi ina jaruti ba e asang intin e alsei walgal aliyei na duo barasi astinel ba ba induo den beleng ye alquana madug den tabuna den jurulen ya duin aliena sei era duo asakel ama astinel ba yegal na maden kwa na magal den tabuin ya ye den el alba yena sei ela kele jutuma sakeng ela lo tumolang wala antumo ba indole na madan jimo ela te marambain adin lona ina lanka na duo bi do baran der raise taras fi wala ba gefi ba hal kitabun ainin ko wala ainin kutumo asan ke kwa ngara ke ngasa te duin nankai na salanga ka
1: asoy mungkin nan wal ine a ilole jalunga iskein aba ilong na sursia kirmel ba wala ga sursia ko el bolaga sursi bagia ka ba wala surim brenga se askitrinti ba inin kwa al jalunga iskein wala utunga iskein nan kein ire na madig inin kwa duo aba ilon na yesi yani askitrinti ba na kengu turunga askitrinti ba wala gal kembele nga si askini liba wala yesi do pakat akwe liba ke kilma ridike basingi ka tim basingi ki munin tim imani munin jime
0: yang
1: pingiti na ke bele foka huzun siti malie na ila duwa baske kele lantuma tima aba ke rusungo ke runyungo ban sunga dengu tarai kale duiti junni ni nasisi lot pagoye na annan sirraye ke taga an kwaba kanwi lanu na kikas ki muni sitimel nansi nanjaunge na kurojunge na skuru futoyba ati duimbele no alan duodi keneskel ame nan ni junni na lot pago na ni nyoke en na adan ken hulugage alko hugugo kariya taga an kwayngi ba inma kulka lefingitia al illong naba abaji na keba yani nina aijua nina abai lonas kwedik dogola tongjam al jurnyon dukan na duori kene jidi embele si peket tare azjoba jie jamengele duo kwa ndiyo langa ikuro maningal jel na jongo abaji ngo zata asang enjoy ya hei al darabang asa rai rikang alang kirsingo na yensi jua jie hei ilole jidi embele kai bang jumene embele ka bele asamba duna kenes bele akeba fakat ya akeba marang ridinin kenan jumana sese ilale fago namakai abazie in iwo ka doing abas el kwa ala ala kwa liba
0: asa kineliba
1: doing au asa kineliba au asa kitirindia ba hi ilale sina majunde nes kim munin genes ilalole fago na abelo na duo ilalole kim munin ke na kila utunga le fago ilalong ila duo alanki kwangi almani fiara toyongo asarra e fago manatu basi njalung ila duo al kwanka rainga kangungi idi ngina sde nga undul ba asanki barnganye ila nama ayrong nina al duo kwale kuro hi na kwanto ga enga duo na masara ya undul ba na kengu tonga kengi ndi uto ajebiti ba ila duo badien badien palke in nyalai algi kinga jundi aba ilong na sursi a akitrinti ba wala sursi akirimbel ba wala sursi akwelba alang sunga kan na surin karanga kan otoba el bako orekwa bakegil duo bi duo ali ilong na kem utonga ke kembaranga do itiaba elie ilong ati daran yoke arrising wala gal ati ilong na do kijayni na loto leke jumula na ke kembaranga loto yi wala nin dien tuga ukangu illawni na ka ke ngwa ndiyati angdok hi erito dogen dawala mba awgal annan erito doyin dawang yen koy muto ngasi asa kineli ba ka kiti ngalan ken kan ala huna tuga an ine ne makaw indilin ila jaying ali long na sursi surim bele ngasi wala sursi akitrinti wala sursi akirimel ba manin gis muni undul na muni jundigi na duosi nyokefi na nyukin ila jundigi na lot pegal duo na ken a huluga si asel lomba ke huluga si daga kuruwa sin ke ba alan kwa wala sin de radio na islegal nangal kuro na kwa ankara en na kinien atike belei nankara en ari idi nyines de raya undulba atigal ilong na nyokota ines jawla nan je na karra on ka mun ne se intimel ki munin ka ken gwandi on nang an duwala ke ba aisa ka duin belelo wala sa duin bele kelam wala ilong algi kasi in jawrti karugal ridigan kinama mending digi a namaro ko ridike nandere kago al kwa inkriya asaduo ken kwan kurufu toyba ai yani duwa sa ri undul na duobe duobe snungi jefel wala gase do safi dengri lasi ele duos kuji jundul yi na li akuro asinke ba kwan saba au kwan kurufu to aliena kwa siga kriya duongri siga asinke ba na atilong na dok ila lalekan inamado jalundigi ila long alang kur, alang alang ka kire kan wara nyokenin kan ridike dog na ka undul na nyukin undul manen jo nyukin se altabu anda na uwa a inama dog yei kinama otang manin otang isge madan kiden yin kedna kirsingo asa duo ki munin timel na al duo a ai kire jiti a den a den se jei kwale au den siga kwale nyoke indeling na digal alfingiti na nyoke ge kinama manin otang isge manin ne yin kirsingo kiyati ilong na sursi akirmel ba wala sursi ina lomba asa kerel wala gal sursi kwel juabat ayubele kinin dio a kile lon ke nota is jalunga iskin alanda ile kay najeliya na tilona ken jalunga iskin ni ingire dio ki nga sikalo spegali inna ma jimo a baranga se sunga aso amin alkay na kundula a in kinna ma kinge otanga is ali yenge na undula ken otanga is li anama gal ki nga si bowi nes otaker ngale fegeli
0: soke borai na ke borapata ke se ine mayar men ilole kadok na lodi ken si ni o dimbelen den dio a insi iwo mending jutumo ya asa tungel asa paidio tungel asa tong tungel gel ba yang na inegal mera maliena e ai paidio e dogola ousa jeng isa jeng ongal sa jeng toksa jeng inkwela ngi si mem paidio ke ka jutumo ke belanga ki jutumo asa nge ina timba al gi si den italia is belengi si bagi asa jamba wala gi si den kela sa jamba inama inkwel kul dinga walgal gel dinga doken asa pay gen kay important yakira ti asan duobi do anan dikke ne jilma baran dios bangan dio dirigi yakwa kulta wage ba dinga kaynes bele kwa kureli dinga kaynes jingwa kwa kureli dinga kayin dinga kay na dinga kaynes dirri kureli na ba dirri kwina akirsinga ba illole na ma inkwel ki ay alfaitan ki do kay era dual kanuna dirigin au ki alang utka nasiye se bele karang alang yodo ki kwa anke tara raye abani venas ki ensi pay dio inalang kutumuna ki bele kutumunda tawro kurul liakise yendo orre alkein kwasi alambas kagul kense ga kital kein tarasen inna nama menin ka insi iwo dimbele den dio alkuel e mujtama den jutumo wol gal daran jutumo asa paidi tungel nama lia tawro kuro a so ke bari yelen saba na ke barabata kise ine ilole a nama do kuel alang duk ine jingo en loko eten sokle a alki e kwakitren ki ngasi yene deldi ina menen pe wol gal ki kwakit kan al torik na minka ki kan surunga se ten sokle en sikai milki al dari dioka al dari dioka lo it asa ka nga ba alan ku wala ina ka ngu na torik tawra akoro wala lo karra likini kay lo karra njo ba lel idi na ma jona sabam baru jago na mas jengo na ton jawngi na boru kerle ajuro ba na boru kerle uto ka dinga kay neski del ding ringa min torik al kering ele na ene imboru di imborun bulingal jiden dio jain na mandin de mapa yeba dorato birke na kebanni walga yeba se elase paliti al dal dial bazie al baski ki rigin dal di nyet al baski ki rigin na ji si piege sina lampi mara ela di ngi as belen ba al lo ker ke nas do ke la dorat di ri eten so kli kial ki on man ka gila nas ke leling ena lan kiwi na dojo na awlam bio na awlam bio na dodik ore ela na dozi beter ela na duodi si pie ela a ilango aten songle na kuli ya tongen tong kundul na kuli ya tongen dola kan ilango aji ai ginas metergel nas betergel dain tong ala ko ba ki dain ya tong ala ko ba ila duosi insang alke e ya tokka nalan dain tong kain wala aringin algal induodi ore pui na induodi pie pui kien kwasi insang wajine pie jewi na elelenga jewi balka awi na ore jewi balka awi giro kidin ya to wala kan bola dan tong ala kan be ki ngido wala ba jawngina ore jaw na maduk gel na ki ina ran kan illa long alang ina langi wala illong alan duobi duzi kide ngari kundi asa ela nama el naspago ala diyo namas korona skirona kam.
1: Asoy nesongwa atakatini. Erdiki alki ngari a hologa.
0: Hologa.
1: Al holog kering.
0: Aso.
1: Na kwa kaya nes hologa kaya. Marang insani ngwero jundi. Na utonga kitfi. Alam barang deng holog. Kaya hologa si bau.
0: Yang.
1: Awu alam barang hologa si faso. Ne kafia. Na kila hoguga den sursi ini. Innamaya nesongwa korongi. Zaini na kidigay. Iya al inlono kwa sunga zikiri wala ba al inlono kwa sunga zikiri dua akeba alam baranke huluga si bau na kulden sursi ini na ila baradigi si jurun aba ilong na ki korangan sengan sengan ni na ki lom fiyen dorai ila dua de la tawam ke la kuti am a ke la piin am den ritali ke aliye piin awa sa elamang in huluk te ina lomba ya len jurni taka marandel din kwe lonsi ne den kilman kurini na den kilman epin na den kilman jellingo ali otanga le kerin ne makwel ala nye ilong ala kila kengisi na den barangisi kulbau na den sursi ini inama yi abaki lon na deldinga kan kisense a ba ilong asangin galong al hologa kayin au hogoga kayin na ina lomba ila duon alan tagaji dele jabun yi ne kinja wararanga jabun na duoker sijani kinama otangage ali ilong na killom fiin den doro undula a nama beleke ina alji jirsingo de ni nakka ali linjamin ali long al kidar di yukanga na loas kanga ba alang fal kuro na alang otanga sunga kil a kagil a nama kadoin mitile namas galhin aldo almati skuringa redi ndio kana skuringa a namay long ni nal inkalnga inkalung ni na jayngi ke nguringa
0: jayngi nguringa ba
1: jayngi ke nyu ke nguri kwa duona hadri na ngaybi
0: na nguri
1: na nguri in nama in otto nama redigel del din dio idingina insani ngwe yohani awuna sengalun yakerek alke yesi lom fiyali nkwa alan tabunduiti. Alan tabunduiti. Lo togle alan ouba. Alkwa inkami nga jutumo. Au numo. Au tatawur. Inle. Deldinkwe ilo nyalang ina long. Marang abay ilo na deldinkwe ina yana taro. Hi? Anande njuru le ina yana taro. Au ati den sur. Otoka duen sur. In enga. Na taro wala gal na dito. Na atiki juru as email ba. Tulele. La ila yaiba inama yai algi jundi alan kayen juru ngale alan kayen juru ngasallanga ke na munyinga na erding elisi na arenga sundula alan kitabunko otona ma inkwa mati kial aldulo kanga nuskuringa na ma pal korono mukumuna otanga songa ke ina deldinga kawe a kila lonken se alan ka walning kondi alan akaba kwadinga ke na ma deldingo edikida ele ridike eriale lo na dile di hoyi abas ke juro te ya jaringa ba ore duong je ba sara jambe le risiban jaringe ban jaringe ka ngungi idini ne je jigle be si wala as jalumba marang ilong ki oton tok le alang inkaw ayi alang kalu in real di woy na el kasit tungila ne dentu linkeri du le ne ibote ni le santari a wala ita ba santari a ni ne ay ni ne oto dina kunyiri ni ne kunyiri na lela kunyiri oda dinga tawraranga niki askal ngini ba marandien dio otanga to lenga kay nin jittele kay otanga kay niki kel kame wala gal aldo perra kay na suru ngir perra kay nga kiyenu kumuna otanga kay na kwa kawe niki tori gas kal nga ba dinga kay na to lenga gina dinga kay jittinga ge ba na jittele ge na dinga gal na otanga kira ge ki la long otto alang kabung kital to lenga ge na kay suru nga kutumo waldo ni ngwa le kunyiri ni to le alay ba ki tari asanga ka ba e na makena ona ingane al kwa jittela ngai ina nama ridike nes egal kan yin karugena mengal dile di woy nes giya jalomba do san kwa kenas kona yin kani ninal otaki neki nge kwa kie kurnyol kona jitala kila al kila kwa nge ila daya ngalay pa ne jigal ina jawriti ba jial del din diyo jang asa ki kien kwa njirgin ne jiro gal del din ngalay jang na asad ila rile holog jang alandok jeri ne kien jutumo na disur jutumo na tabunjo
0: na kila kwa yin jitila ge
1: kona sk kona jitelas kayin zeni na ke dombre an kona ke kas kayin marang adi duwe emelang na jiti na ritu lef ya na starif ya na kwasi tumne reduiti kay na wato do yongo re ala nga utubu ala nga abumba na staria
0: jani
1: la woni batba ang abumba kamungi la na ile duungi
0: yang
1: na ile duungi na ile duoji timi
0: ila baki kam
1: kelena ma kika nas lodi gan kayinsi nas ila lodi kuiti
0: nas karra kay njoro nga kayngasi
1: in nyara e orre kwa na del abadele jingo ke ati long na ki kwang del dindio askir gimba na kwa kerngasi dok akwelba au ki ngota ngasi askitrindi ba in nyara alge otto ki nga jundi niki day mburu abajel na jegila bay long na imbelez ka sin sungami ba ilong nina lomfi surufia na jundi na ke rito do ka basa dengri nyingi ille ke kay mpugo na ka kay lolong na ki kay ngurungo na skay indola iti asaki otanga ker ngasi akitrindi ba wala gala kwelba alan kabu na starika wala kay njuru ngasa kay ngarok na inala ngawi na ilonga na tarunga na irela azam keringilul in namaye ki aba ilong barnga na kilmanga kay askauliba wala gal kimendi ki kay surunga sido sursi askitrileba na sursi akwayiba na sursi dakyake loba ki banker otale kan kinjalunga almani nyei aldik muninyi na dik alkake aldo nyoke indeling na barang kurufu tuasiba na gal ker anyoke indeling na senken huru walomba kin kimaye ninki ngajundi na kelele kan na ma ilong intile kiyar kan alang ilong asan alan sursi kirimo ala sursi kirimo kan zenina aljinjwa ati duoke na nas duode na iantong el na iasi spiel na duore si iasi betere el na duore si iasi ore el na duore nyangana si iasi bas sarmuntim futones el marangas kalumba kingi dal soginjula kinangwa induosi sangwa la dingin asanga jago ba iantong la enye iai bundinas fago yelonsi lia kenki dinaspi kin namakage ilonki alan sursi kelel kirmo ki inal dayne kwa kul
0: naji mayrmay
1: nes elezikin
0: ke gabalay itirgi gatenga tabun itirgi anda nagiye al ea al dogola kera kenge nas kengo ta hanye tingiran kele ye ea kela ota hanze gibele lapi wala ela orange si beleng wala kela kwadi si beleng la nyet bongna ore bona sorobela wala kela kwase tinensi nyetinga sakele
1: medel ke dayngo re daymo medel ke dayngo re na kayin iya kaminga nain kami nga sa doga si kien kirukul fotage.
0: Aso.
1: Ilang iri asing ando ba?
0: Ilo si wedding.
1: Ilang iri asing ando ba?
0: Eh.
1: Al imbeleng asa doga si kien kirukul fotage.
0: Aso.
1: Fa in namak high school ni.
0: Eh.
1: Asa doga si kien kirukul fotage. Marado ka kuingi si kul asa itiri. Ki na lakalong. Ki oto al sorim bar nga kang. Ilalong al bar nga kiin kul gis arrakal ngetia. Kiin gani kul gis arrakal ngetia. Wala ki kain si na ka wela alang otto mati aljuru dungang wela lan doy niwi ngeng hulu wasi abun kangu albe niwi kangu algi kai nalangi kurnyol algi in kurnyol kal kwedi ang na kal ke kiri ang na kal den tabu ang na kal den ayuri ang ilalang alang keng hulu wasi ka abun wela ilon doy niwi sidok alangi negil ni na doy sursi kinnami yenge na konjola gena songage kiyo unas ingalung aba kayin ke nigena kay mere mana kay nyanga ndogola yenki doko sa holugo yinke ni neki ati de mbelele nando dilo kare tulle neskel kam aba long nas osaga ke kila osaga si al ko ngami nga aba reisi janna daisi dioke dilo sala ba jona kila dai nga jangelo nas di re dilo ja del din ko enake na ke ngota ngali itin dai nga dinga ke mbake ba marangi ko duobi duo unas de rae fago ne kitire de rae si le anama ke gili ndo de reinal elnes jaki ngasi ne dai kutini ngiri ken dai nga na ken delima ke gelan kangelo masin kwa anhi inal delimine ine jundi ne in yi al aldam fura ina ine sai ne in yi al al ala al dai dai fuli na ine ke kin sinama kai nas kangelo namas den ka kundi namas den bulet te ya kundi marang alkingamin pakat kinkin sikiya la kwelba la ila yaiba
0: alla kwa fainara
1: kin nam yenge al kundi otto na meram aba meram sabba kawngi idle kay na lolle kay ni ne inalye ne kin kamin asa kake asa kalike na sejeisi nas in kurvuto ba e kadwim duolle au duin to insidle aba in eris enwa alang el nas irai ana ngwa sanke futo ay la raile hi mungi nan ka kie mati loker kago na duir rai se kele sangami ba no maram fi na kafia na dirigong na den dirigong ilalye ong ilalong al kien kan wala palke ore dun kasi ngi long ila dirijon de ngila yera ya sake la kimara nden yoye illu anangel nezja kitaga kala sanga kamba namake de rayen karra on na maran ki sur hoynake in namaye ne nyukini in namaye ne kinga jundi ne lonnal kain nal ilong no wuri kan
0: te bunje ma so ki boray ya ke boray na ke borata marmen ki nyeti ye kense ngaye nge barnga ine alba marmen kwa ilong eten sokle ki ba enja boru aldangi ay dan suru aldangi ay na ela suru na boru ay la kinga lompi ini ina kwa ba den dio al duo pilansi wel na duo pilansi ala wel ba al ka kwa ge al oreto gen kwa kan na ki buruto gen kwa kan dan dio ne zia ngoba jial bay mat janji in surule ala jam bola dinga lay ba ya jial bay sale jam wala al kine kine ki yang ay zia ngoba ele ne kin kam min ki sense yelompi boru ki ase bay ini na ba sale sine na bay da sine na bay mat sine na ki sine ki sine nyetindi azan inan kalu ene dio duo ala ke basan duo barasi in kwa lolo alji inan jalom wala alji inan jalom na ide lompi nanduk doto disken inas erigamba king kital jaw wala king kitala jaw ba delling ille ba kitge na ken tenge gam palge maraba illo na ken tenge gan dioy ki kayan koran nyettin kidale adden biya bayistina alanja adiki ken gudan sabai adiki ken dombrian sabai adiki ken sabai elawuna ye lompi ala gisele suruni wala baru ini alji asa jayin kin dombar yana kin wata kitalin don yettin kenge ne ina kwal ba lodi ke san tari dele kay lodi gle sa kay ba lolo ina ngai ba eten so gle kinama ina daim belen de ngam kamen ki ete ka orre kwa alkio no uto ngi ki su kumo alien to ege so ngana min lompi min war en kwa alan kaw mara kwa ke ne dora karne se ya alan kaw ba ete alkio no kumo na de ngara kara ina kwa ba ofo ken kwa kin se aisa kume ke sense kense ngal kinge nana pugunando dinta bu injari ala ke bana lombinde tarin sa bari ala reala ke bana du arati na ilole marmen na mena men kidik dok jingo dik sene wala ingo
1: tabunje
0: kidik kase ingi long yeta tawur badul din kwele aba no na tawur inde sa bakenga badul din kwele na lomba ye lompi ke kike nkuo ke nan kike nkuro ke nan kike nkake maradenta tawur lompi mobile SMP abana illness ya ang
1: asoi
0: seba
1: asoi ki kwela ngore dungi le sizlong
0: na lompi inasin kwa ba angalin arabene sa aljay
1: ye SMP ba
0: tamam ye dobi ba kinzi kiena pe inta tawrzi jijang namadin jangul do gulndul al undul ete ari lonaka elete le ay al kwa gariya kama na dorik demke uto de ke toklage ka ba dem anni bazin kiwa ki iwiti al irin jonge trik maraba illona garia itilain asin iwintiba naki ina lomba lamba dem ina lomba lanka ni dem tolle al kumona maskela ita long na tolle ay balki akwe wala lombia kwelba la sin makundi eten sokule kakidi ina minye duldin kwelay na bara sirigel na ajonde balam baras e wori jawla na iri wori kien arrakare wala duldin kwe in duena den sorse duwe jawete ikin awge mening dulin ko lena ese duu jaweti barasi alngi duke wala dulin ko ne den sourse duu jaweti
1: asoyi natane asoyi bara algi nanji ngo
0: eh
1: mayni na ma erdikal tala kariya asanki do tala se kalon
0: eh
1: tala aliyena musuliya karim na jinwale mbelen dulin ko lei na barasi rigel na jundi balanta bunje wala dulin ko den sourse rigel mayni aba talan kirsingo awna skin ngalon kiel dal dinga kan aw dul din kwe kan lom fi kinga si al fiade nas agena me kinga tala donga ja marangilia ele tala le temen kan wala tala si tari kasa zini na ji mitilingwa ji lom fi ala keba alang el ay le reyini maranga sen di rey kuro nes kan tule ja yi na dai si stuga jawi asan ele linka njang ele din talay
0: aso
1: lom fi juro gi ini
0: eh
1: ne fiya ne mesin gwa ina din talay gi asi jawgal marang abay lon ki orre kwa oto aski obe ele talasi na ina ka ba ki dan juro ina gi lom fi ini ki dan juro jemere asake ba au mahduda lay ba ki basin taringa ka maranga bo oto gel nisji ile sa jiwo ba na tala sa jiwo ba giben je ines jan kazin me selo ni no otto giden sogle ki matia sa kaines kan kangungi in si di ngung amin al ine tala ke a talan dio ilonga ki otto lam kutumu marang kase selo da tala sa sa kiwi atani lo nas da tala sa kiwi kibang ilonga lan tarika ko asa tala sikiwe ne insikiwe e aliensi lomfi tala ini kien orengale ne kien burngale alkay ba yey ne kutumul nakenge na manye na kwadinga min jawile alkay kwadinga firjinga kawe firjinga ni kawe na duo aljegila yani toriki everything sikayinga na jurungo e firingol ba aba kagila kino ta singa me jia kai jia yake ngwa ajara ngwa gi bay yi yani firjinga isken yani ilon ninal duo in riduo e bal fiazat na otto dok namas del din ko yekin nas ila lore kin nas ajawungel bayeta ga ilole yesi altala ini ini na asa juru ke alamu fenas de juru si jabil keringa kello alang ila lore fawo marang ine erdikia ki ngirin ki kitire sa kello uto ngase wala de le keringa kello na karinge na otto na tole agena kidge alangi kinga situmul in na mayeyi na songwa konjuli o orekwa nas ki ngalung ki asa tala kan suru nyiri ne suru lom fi alfia al del dingue mumfia ne del dingue se dongaja del dingue aran tarifia ne tumu maranki ka tun abe lo ne yinko kulkele ne kiyinko nga sur irikaye kurra la jang budde la jang fuka la jang dikko la jang kirro la jang lom fi ndente mum ba rito bang inma yei orto radio abaki kel na sur sinka jis juro rikerin jang na ka rikerin siang na filan riker fi na filan riker fi ginalan kel na kul sur sikirmo na kel na skay njuru nga sur kany yi na daying ritkal gi kingalom fi tala ngane ini ne longalanka marang abay lo na oredwo ile si api aba lambara sirimo na kela na daying ore kutumo kase bay silong ine lom fi tala si tare asakaba na basakaba jato il baye na sunga konrongi nina alkwa kingi sikutumul ni kinzi orenga tabungenge ni ki na skein na mara otanga juru sankein na source kanan na askalum bake nota yengal kein rike na ke ninal jindwa al rike na min torike nga maranki ali longa na dar giu kanga askal nga barke nga otto na kwataris kawe na kania king kiya ba ngwa na dorik el bara na ngwa lang il receive et fiana jegil ji kimbar nga may karinya aw yi newsi kimbar nga may karinya aw orre na may dosiri in na mayi neskinga si ni ya kino ta mane surkingul ya kino ta kayla wala kay mana kwatari kawe sa wala askawe ba yi na dele di otan to le kay ngelan kabun ska na kidna to le nga bana kundi yi in na ki inna lamba lakim maraba erin ilon erike na kwa dele kay na kereli na ji jere na karra jere na njamin la kayla duinga layba la bas ilon inal ji njamin ji kingwa deldin dio kay na ji na loker jam wala gal ji deldin dio jam marandi sources jabilja na ju na jabil dio ja na kwa na kay na kanne ki otto ilalong ore kwa asa kayin surunga si jabila ku na kel na den dio ka yi na deldi ko na deldin diyo kay na sur kirginya na kania na kutiminya na ki na skay na jabil diyo kerel na kwasi akwel basan kele sikin al kwa ken kutumu na karel yi na urunga ho kaldi na gal kanna ko la ko a na madok jingo awule ke ko aliene jinyamin deldi la koy na bara sirrigo wala deldin ko den sur sirigel ine o kangarin deldin ko rike na den sur sirigel kang asa etala si alomba nes musuli si alomba na sursi la lole a jorte balye silom fi ya na ma el na sursi tugudit le ja na sursi ire futto rigo na si alomba ila lole e ire de njuru ile si alba ila lole si futto fi nan yi na ma ken se ngi ngi la lole yi deling na ma si la lole agi na kwa nan kie loto kay nan deldin dio kay nan buru dio kay kutuma na kanya na ye naskay yani kemi dilay oto kwa injual dem to gindio bang oto deldin nga kul ni na dem to indio kan ki kunyirin dora ne ki ridik duodi ni ke oto oto nsogle yani oto duodi ni ke na bas injua al jel na jel de winjeyi yi na staria bembelela ka jel de usiala welba
0: alamba utusu wala kangi
1: otang songa ki neden tam njorti
0: neden tam njorti
1: den yo ini nyamati al kakeng al jalunga jitala ke neden ngal yena ko suranga ke undula diegi gila ja dia jaba ati ongona agile ati agile be risi kasil lompi do gisan ni balamba skati ngaja la otang ke in rin dio kanang abon ke utumuna do sur utumuna tabun o guta ke nan anan utumuna tabun go dori ke sine den juro ile loli kiril na akwel be risi na jio to ke kwa ngai sin jirgingo ai sin jirgin kika oto duwere nin kenan ke den bara ai ngazin ke ngal yeda surun irin nan perra kenga kwa kisi jundi male asa eting yani konjola kay wala gal al ilong nas ridon wa ke ba asanke lekin kwa dinga kay nas kin ai marang ai na belen boto kanada dinan ina na tawan dio na ko imbar ngadinga hilla kay na doyin orre hilla illa ke ka oto kal el nin risin ula asan orren keng rai ngado kel am ko ay kaminga na dain tala ke risurun iri al kan alanka dain surun iri kwa dinga ila le kay ba ila illa don al deldin ko yeyna den sur sir rigel na ko el basam mosot fiana tumi na tabunje wala ilam al duwena rigo kasi ngis long al den sur sir rigo inna madigi duodin namagal abakel gal dekke na deldin ko yegi rigel nas jiajalo ba nama di njuro jabun na duon donga ja jini mele ila ila delli njari inyala e orre kwa alkilo na lodi an kay njuro ngokabun na jiddo jang na jilo na jeñiti maran di njuro be jumon hi nama el na ki na jurab digi ndiyo kabiya na jote nga sam mosot ja jurab itirik bas wala kal togoro digi ndiyo kabiya hi jini maske kelam futto jeng maran jote alan tuga jurti inama kay al deldin ko yegi gal kekem bullingan na kekem belengan
0: so
1: na kekem kurun na kekem otang hi na kwadi nga sigal jundi na star dora jurti na ajundi ba alan do tuiti yani kimitilay yani nina tori bullindi kenga nes duwe meleng a nina dai bele bele alay ba al pirti jila ila lole na majel ire nes putto yen kalas na duwon joroy ele duwon may yondi ka to na man ni na force yangir singo ba wala gal na sin ko ndo na mes lord fago na es dogembeleng kwe aba ilong na force singo juru asake ba ya gire ay alafi ba ya gire ki ye gire ay ye inama do jingo kwel duwon ma jondi oto na mar na ille ka ko nam mati duwo kuro asinke ba asan de ngisi iwi awu annan si de ngisi iwi a ko ela lan dengi su jundi na jenes rikirli wi atigal ke laiba bullinga kay na ele nan auto duodi den sursido se atiel ba uden sursia kwelba na kay ngi lawto al duo insilew ka al innan alung zenina ka auto silmandi kon wala gal kerendi ko nan hi kay nan jamela lamba ke bullindora nima jumon na duo den sursiza ta akwelba ine castimel ki bulindora nama jawngi neska jang nes nyukinjindeli neski nyukinjeimel leana ma otan ki duel asanji ile losi juri na source kes jana matiki kwa ngarajeng na imran kila yeng jisilon fiya yini ba ki nyela ga asakwa asadeldin ko yake don nas barase tardora tawriti na akwel ba alantumu ati belen sabakwa kwa dinga ki nes kwa siki belenga tarnga dora kai nina kidai ngore asa ayenga kiliringa betul hi nan kwa mbele nga kurikuliti atini ngelonga nan kila akimba ki otto karanin kago idin ina deldin kwe abtuiti ba ile kede mbele ki nyelage ina magal digi aliye ina deldin kwe kafi na deldin kwe kedo nes jitar dora jawriti keke mbulinga ne jiye si sejel
0: aso
1: na keke mbele nga ne jiye si sejel yi na kuro az jamba ala mujana di surin wala ina jeruba kadok albay nalung nina ila duo nakila utonga aliyasilon fini kasi do ayla ini ala ngut ana ndon dora uro na skyri nes lompie kasi do en perdelfia na karo do en perdel a nakien o na menin lompie si umon
0: sutet
1: abay long ne ba surungiri
0: ke borena borapata meramen kisi ore kwa kikan singalom wala yi meramen kikan singalom ete lompie na mangaila te wakasi na kin surungi sken ken kin ja surin ken ngarin ken sabankina sa ja ete kungis jana dormes jana kires jana ko ngais ja wala ne diong ergal joru is ja kin ota aisa surja kan ela engal hallo bilo den tarike na fi wala
1: domi
0: kin na makit gal palinge kin na longete ya kungisi ingis ja asang loyelu kilo ese ingis ja asang kel jam kisi annaka wa do bi dos long inarang mara juru dok al jiwo ke na longi tiba ingiza ja elasa julin dio alba dung ina lang o wala juru su de kiyan wazaifa ke na wazifa mfiya asan kafiya asan taringa fiya in laja asan taringa ke na pi nas arriti al hasab ke marakiz akral dio ke marakiz ze piringa is na osfegali tultume o kamsi markas asa dio ke jurun ke la jurun dio ke na ay markas den tari ke na fi
1: ay din si den tari ke na fi
0: den tari ke na fi illa lo ngai saba inja alamba dungu ngina lang au nama mokri ngina monte ay balang yepi alang si undul in inang illa lo ngal ye wala ye ba elo na kidik mitile na kikanse kan kan wo pa pa kwa ke la kansare ke ngai ngamya lompe jurun ay ini idoge sang arribo la gisingari
1: Asoy.
0: Ne elenge sin ina san tarja
1: Asoy.
0: Na marama na madogi tirse ke lodi kina sa sunata ga tini al insi insi dogi sin jaro mara ele digle barain ta bunkro sa sunata kina ta ga tini mara ben ete kire dan suru ka ngi ade dan suru ka ngi borun wadi ke na dan suru si ken ku

0: wadelling alba ki inin bowna ki inin buzung wala alan ki inin bang ele duo insa min alamba ji ele daira tok birle jusung ne ire jeng nama der riyang na edir ral am ele duo illalong gizi ayda tawren pe wala tawren pe ba nama delling ari tok tumna ele deges tum
1: a soy majram ben nasim bele sijel a bele orre ko takatini alan ki kirsing nama kwel asang ay kalong asa ayu riden tarike marang ayu resa den tarike ji ay se jalung al aidik sungata katini asan jang na aidik sungata katini ayba alanye wuri yani mit mitil yani
0: aso
1: adika oto juta anni nan nunke na koroke koros an na doy mon ba itirgi nena lo mbaran kele ota aussi bo ay ning a ay di sun al juta anni na anelang amun telling kisini ngabun kin ota windio ba tok bo ina lo mbaran kenyet bo ay di sun a to lay ala nyese abu nan zum na sin jelo al ridike ne takatini ala nyese ja na deke na abay a wori ji ban jay na ban kan kin tun na duitia kin may asan in galun ribi ri alke al dikke na tari nga barale songa fi na dikke na tari tokke na digin den tari ki iningal al kerkerge kin abay lonus ki akano akango ba a bang inkwa bang uto ke nes urungol inna maye ni na ji wareng awngi al jingwa al daldin kweke daldin kwele ke na do digi si lodi le jawruti nas ire az tinel ba alang in gota bunje kin na maye nge oto kwa matiki ke njurunga lo legis ka gul marang ingis to lay ka aso amin al orred won si juru kura nas in iwo inel ridiki ka sin nais wuriyenga ai nais in wuriyenga oto atika long na som dio anna som a aba oel alang o na jeforongale o ka kudin kudin somin aba yela jeforongale takatare nga ko
0: wala ke dombre kuran tok tok
1: ka baye gel som aba jeforongon yo lan jeforong alan doing gare nabum na jeforongon dieng a ay kirale
0: jona tare ja
1: na ire ka bena guta ay sin kinal ba oredu ngela jawrti inel erdike na na kwa kawe na ka ba indigi ati wel alan doing gar abun duin somin ila alka duin wule illa somdio gi duin lo iri araka na pagi ipia na aba ila salang el yi nenwa alki wel alanki kwa ngirsan kunumale ila lole den ay kirale den isole eri na gut a kodin garila kina gisan ay sin kina kin na mayenge na longa dia kayin nais kwa kinga sikagul marang kiden araka ranga ba marang oton sogilero ore kwa longa dia les do sikayin kele sinis putua ka ba namas ina ka ngul ba al tabak dikke na ke nas delim kurta dio ke na al tabak ke den dio na kurta kayin nan so na kayin yi nan kayin ka kayin nan pula kayin yi na otan kulin ke ntabu ngadio ke ji ele ne njong innama ye al sunga takatini yala ngunus oredu on team ka al wel alan lot oye al otan kulin ke ntabu ngaki ka nguni otoba je na kan delli njaw yi karang kere karanga nyamba na bagal njo sa kerrib dok fagan du jam du ye ya sa otan sunga deli nyintia kinanama kwel asan dute ngem otan akam nyet kangungi asan du simoy ko anama kele lankawe le anama ye ne kinga jukundia ne kiki reita kang ki alan kele lanzi ka anama kele lanzi akawba ne men kam ki alba anin kang ne mes inyite kido al daldinga kan ne nal ke kwang surung irikang o tore duong kungi le jawliti ali long na kaim for renga dokenga kayin yense do kasal not kare alan ina lomba alan nyelia kwang kage alan kwar reita ge yendo sa joru ni na le kinyina kila kwando gola awuna sella kare ke kwang ara na do ka en na dawa dung en na ka en na gutfali en na ka en ne duot eng asan dulong ergiti na ka eng

0: iteng alan buoti asan kata pa fulda ke jato ke ko asan korta korta inguru marang abakel ne kida en sursi lot ka ne kundi ne kika en sur ngasi kundi alan ko arita ken ila orre kwa ila jawel sebo o nus keri ngakin na madok ridi kel kinga mel ini ridai nge zeni na dombore dai la dombore kwa kulingi kangungami dombore kin kwa kulinge la nuno kwa kulisi yeng alafia
1: net inalangi
0: kina lo malang kwang eri kabung dai sursi kani na mati kwa ngwalang kwa si eri ngakergia na kwa gal alkay ndo bakkawe ila si na otogal duo la dok anangi lona ila rile a elba na illa kenga na hindi fiyengi abe elorian alkede mbele na fi but anang kay lona somdia ba mumune na se otangaria ke na diurengel ni na ka umiti na skalumba kinye lage au ore kwa akondiba alangi deldingwe elne kinga lodja na woshi akindele mogola na kutumimba asan kay njuru wakalu kausinti
1: asoi
0: kangungi inema ye na kwa otto ni kinyi na kutumol ati long na efronga longage na nyiendio kay ati otto lobe lo alba ilon na songa undu do yendio kay ki na makaw gol na incoming alang kang na wuonga kang tusu kiro la ila yaiba lom fina na kwa ba kinema yenge a alang orre kwa unes kan jabel kiru keringa kello na kay njuru ngastarika na wutka na otanga kulisi kitire en na maye na ka wundul na njingo le indering kia de long ota ke na as kitire ba wala na akko yingi ba yi al day nga na gebile nga ka ba day njayle day hayale yi kikage alang kingi si yire kin na maye nge na oton sogle jige ne ski kan ski email ki oto songa ke na kare ngi mati na kota ngarang kabung yi na oton maye ne ki kan na ski email yi na dere nyoke kan asoi
1: agal na jimara man kidik na madogi na kana min e duo al na mang ne fe na undul nice e guranen soma paliti kimitil na lomping eske njuman ke lo ngapi ka ngungi na kinyasi gal soma akademia madarsa akademia ina sa duo bi duo ke na fi ka ngungi na madarsa akutume ba badelin ke la zikutume insa kamine benu ken kwala madelin ke inin kayi keladi al kwasi tawren pe keladi si asa baba keladi al do kwasi tawren pe kelasi asa baba al baskin si ba na makin nan kayi na ma jannan dora kayi jannan dora kayi na ma yanna kaniya wala aisi kamin na illa lon kiasan kinil inan na kidik do gal dombora keran do ka undul ba arange zuwat zembe wala arange ini elingale bais ela dombore tok undul wonge la sina ma sembe lan bial bas ille putu douba taw wina dombara keren gal ais undul ba awla mang wala dinan asakwa dinan sin yette kiden dora kalnga na illo leji ay din tabung ay ninja ila dol undul ne delen kela sipi na kindi si garas bi din tabung ay ninja mayra main indo al ko ila lanka ay alam sokata bu kwali na deng barugal kela di si songa ke ay sa yene ji sipi ba
0: asoy in kin kale fingiti manin ko san delding ko zata juro tarifa kika dora asan jiza ta lom fi si jalungata jiel nyama lom fi si beugi jaw na keli jaw jilo nga sanye setu le jalo na sanke ngutu nga jalo maranga bes jiya jalumba kise jibesen eridi futoja na deng aranjaramba oto ki ngi lom fi na le ubaye al yesu jame do jumo al mes din sala jame do tin la lomfi le salu ba lomfi ina lomba ati din sala jameja nang iringi ay sanga tiba ati kurun keringja na singa ti na iringi la ila lomfi ay ba kinna maka kwel na madayele jalon kwel
1: din kilma
0: kidik wel ouna singalon lomfi man ritala balye asay tonkel den diou la nu iring lomfi riepoy ye repuy ye se tonga kangi nan kiki dalo ngakutum ye se ambawe ba lakin marangi nday njuru yi niki deldin ko enan karoti na makakalu otanga ye kingal kika en surnga zeskaw na madolom fi siki kila kora kalu matel ye lom fi nalo ase ki tonga kang na ki kas kang na majba yi na makwela tan rikado nas lom fi kona ngani na lom allom fi ni kin na madok kalifingiti nday njuru le na madan njuru le fingiti kin loading ang deldin ko si atume ba wala keringa jote bolo tabunga zdo tiaba marang aba ilon erike al ilon na alan deldin ko si tawrem fia ki mani ngawno erile sika al ilon deldin ko si tabunduiti
1: aso
0: kangungi lanun lomfieza ta idin kwel alan del din kwel tebundu wit keri ngala ngafenti nina soma soma se longa lom kutumul soma ken alye alkwa ingiria yindin soma la keri ol gigiria kangungi ne gira si kwala ngi korang kulkawa awuna dele jafero ngakwa kingi awuna dele girsa ngakwa kingi awuna dele yi oyi eri kingi kangungi asanke kwa ngarai nanke kwa denga kayin oto ne kiyen burunga ledo manning kwa ile risa za kimba ngi margal wajal ne gumong ina lamba bas kilo yang utwa dia kini ki orre kwa ke dele kerel ne ki askalumba yane inkaruni nal ki kwale songatu lekan na kila kwa gal albajal ben jumuna si jensu ile risido na man lo dia ndale songa jam melkal ki yensi ki kakala ne kila kwa gal si mosot kawe ne kiyen nanzi kal nga insi nanzi otaker nga long ki belang long ala loto ke ki ilong alan kullekan kal awujan na jo din som jojan ne din hindi skal ja yi na pen juro awdole na jo na jaring aba awdole fen juro duwan ke ba alan di maranga ba lona tok din le pen juro aba jel na jumum man jumum na jelunes en jalu ne na sak asak talan jang ina al ka to du in sursi neru ka al ridike nas dele talangan ka ngui na ridike na ka abana kwa kawe o to del din dio aba do kel na kagila al ko zenin al ko to otan ke ni kunjirin dio kawe na ka kawe na duwo ya akariti balamtia dok albe el na ongo bas in iwel asa talange au ki narok in kutumo na ersi kagil al delding ko si tum na stebunduiti na itaiba al delding ko si jesel na ala lotto le jesi in nama ye izata al jutumo wori ni otona idundi na kwaso nga al kayimba tabunga irin nankeli wala gal sinu wala gal lo karaka luilla lo luna de ngaiba au dari le lo luna de ndari ayba na karen da fukul karata ke ni nasa lombi boru nga ngara kwa de kiyen zi kutumul yi na kiyen manga nga korgol na kiyen korgo nyet korgo do ki rokawe na maka yingire di na kiyen janna kame ki oto al kele se askalumba na ma kuinga kelle na kwa karen da kalu marankay ngi si ko tay alande en oroka inyelay asan ngwa lombi kinga sala tala ja kwa dingan maskiyen tala ngasi to le kiwe na starika we na ke kele se na gibilen kawe na starika we marankiya belong naskele se akitirnge bana askina ba na sursi askina ba alan sur donga irika kaze be se long kiyal kain tara nga sunga kay nayin jale len makan na kuinga kelel na longa keringa kelu nina lo toye na perra kenga na burunga keringa lekang na kwadinga dus kayinga na dog illaw alan gut pi alamati buru kerle ya asoy
1: asaw ke braina ke barbata ke se maramen yenge kense nga kina liene gine jising ke di kana madog inelu alan kwa bayne baw na duo ker buru kerle undulnes kike mine walgal kike ngota undulnes binga si dien ton dio pe walgal gis dien surupi illo ke dek ingis paliti abasa jemba yembor mo songwa gena sotan surkulu ngeli abasa jemba ba elnes ya maraba di nui inja wala di njuru stari inja alan awna ke kirejen ela wune ndwal undulna di mboru yo ke ski ngota tumlite abay bulona ji nyoke jang banye ke gel on ye elna ki jong on ela lo sina menti do walba de ngi yero alba deleke ka ngui ela jegele na ji nyoke jang maraba nivia nu inkera den rilal pines nu inkera ke selan on le so ta bukwal ki jong on abay jegle ne jik kire jang ba den so gele pegel al bike basa gina ma gel na juk na masin joy xay kintina sa agen na sa ngalum ki kan ha gana dogal hadwel ba al yenge ina ne jik dogal jaba egel na sa ngalum na alang dim buru yawngi ina lan jibas kuro jem marabas kuro jem ba eba is kuro mpi le anama inkwa alamba on ki se nama on nama buru ye baw sare nama den karam kwela nama den buya ina ju kuro ketara ke ko rasonga jaton ma denga bank wela nama den sore jaton ma skel nama jummo ele boruna kayenga nama jummo na kwa kerna piskingi kwa kerna itete la jin nama nama kergel nama borun ken to gale kawa kwa ken ale tule tibli nama en kay wota sim banki tan yen kayngi ke nama uto songa gel nama delling den ta tin kay al kas eten sok lemen orre kwa e kelbam al do undul delling e nama delling gis jame gis tum na dombare mutapti na kiti ay stumba al inkriya madaris al dorak gire kawe wal ko ake tawrin kindela lena wata san ni kawe kila sai stumba badelling inal kelom pin sirgin alang juson na jona jana jam in nanama illo siki ko san kerren kawui ko la alang giski ngasi jumo na alang delling kila to ginan jumo lan ki tawrin ake balang iriko na illo le ay ay simin illo le nanama ko la rekwa do bidwal kenas kelam e din si joru tariya indo na digi sipi na digi sipi ba na digi la yena galtaka tini na dem boru songa erba kila digi na kina ila si sipi bigi si ilole maram men basilong alang itrik kro nazdan to malo gola basilong sa riri yang alang jua
0: la asoges aming bara basa baranga sunga gena kelene bu askwa ba
1: ke borai
0: a nama ka kwel kiya lo tonga sunga kin asan kitrinye au asan kin a zenine ngi walji janna jirsing etori ingame aldinga gena kwa kawe nang dog ingame alda imburu ingi ali longona soma ere kayen kwasi dog asad do mungit kegul nasin kiyen dogola karele kay muwa alange long asan soma le karia walgala asan hindi den som karia alko amadar zakaria na gutkawa dinga sina ma asan kunu man kitale kulile a kinama otanga sungage na domo kay na undula marangi long ki eribi na tenbitinal el nasbeto ki long asan dele rikiwiti na ten ho donga alanga kurel tiba na dok alang risikaw algi ki ngasi tum na eske kwang arapi ati kan na kwang diu kang alang kay surunga si ina kalubal ki nyoke kang a nene ki dogal ki nyuki ngindo rajo alin jalam mati kwa kela dok nama isli a kurung kawa kila idin dis kurung kawa lanu na utonga kay naji ajaba asan diyen oro jalon walagal na gidiyen sabba dagar gar hajerel ba walagal ne kwa kele donay ki bulling di donga kaye a nais mati ngising ngangil ya khay suru alba kul suru ne suru alba lomfingi maram otogi kumong ne suru kul ci katinga ke ne duo alan duo mboru jong soka aljungi zata yi ki jului
1: e badba
0: ila ingi sa fulngiti order wong otto asan jidin suru ngoro njwa e suru alba lomfingi aljena jong la lomfingi la kimarang ka ngune ki katinge na ka ngune ki kona ke kin nama yenge al sunga ke alan ki dagar gar karin ki otto na mas itin otta sunga ke nes de ngu ki dus kaw kila otta ndiye ngunja sa ki dus kaw na alki yensi futto na kelba wala kala skitrinti ba kila nama te soko tubu kwale yeyi ne ki ngese nyoke jundia na ayuri si jundi nes dosa kaw na albas dosa ka na ma kaw ngiti na kumiti na jato ki kweli le risi maram koteng asan ku mona dele kago
1: au
0: na sourci kitirnge na sourci kirmo na sourci koyngi yi na otanga ki dog ale longa ki ngatume alang ki kilmanga koyngi na dog asan dele kirgi ngoki kwang del dindi wal kang alang del dinga di mbaraw ge ba na ki dai mbaraw maram alanga wuna singalon ki dogal del dinga kang ki kwang arra na kilal yeng ki na kawe ki dog alang kaw ki dal tulenga gene ki ngatume
1: asoke barai na ki baropatai bar nganyet ge donga ni albel na bago tara sindi ki se na ye orenjwe alkin kwa nyeting asa are ange asan surkai titia asan gurunga taringa kitkawe alange ten somble sogle askim balan kwa kundula na skinga si kiki ngutwa nga kerna kumele na kinga si akwele balan kitu tawren kena iriko kika elawun na kundula na skinga utwa kitu ya kumele a aliena torgi na skinga si dogume na do na koto ngwa sang wori kawra eten sok na maskinga yensina mai kiela dinga kana na kiela joge kana na italo ngal tatawri kinga si gala skundula ba dembaru na nama ngwela ndobi duo je njuru tarim pia ile duo aisa ritunduna kwati intawringa piba alang ki te te pena te bunje ai induo aisi meni lole illa kwela namba ki nan kaw wala rikersa min aso bernal bena bago ki borai don ay ne so ngai dem barake adam abakar abu samra abakar aso isa men barake borai ye ki nal ki kanan kit nan dem barake dok mahjub musa aso ki nyeti nyenge yeti nyenge asa iten so gulegi ye ne gelna rimenja ka ngu ki ngasi na madelen kundula nama iso makelagi skutu meran kan nema ke longa kabu na kiyanga guta kaw na dogola kabi na kanna na space kawe na dogola ke lagal dan surun dollars gene kidge alan kiyang afkara guta songa pia asan ki kwa ke kwara nyet kan yidi dio nan tayara ke nga sakya nga kirgitia nan dien dio kwa kit kurol alla surun jare kwa gene dien dio kwa kit kurol dawa ta gene dio kwa kit kurol ina na nan kalanga ne kundu lene doro kawe ne skania neslo toksonga kisa nama dombor toxis gut kawe bin kin kwa illa kamya delling akwele banki kerna kana iri ko lanke nin kaw wala ayse kamine ay inna na madan yinwe na wa marabara majub imbere ay yene jijo ki in ko dual elnes kele ntum ay kaysa gal jamaata tumo wala dual elnes kele ntum ay kaysa kulleta tumo ay dual elnes kele ntum ay kaysa ma hidan bakker be do mana na makere sito ka karotia delling na meskin de kutume na majummo ki lul na ma dolasi arang kom kay namas utu kuan nam utu ming iri duan tol pegel na inkulul ka men no kungina skuskinga na ki kirien dio ko lan kwa songa karang na lombin dembele enalom balamba delingere dombar tok se jaw lolo ndok mbere ke nga senin jow yesina ndok abeden jow di mbele ke sense de loy bara mahjub aso ke bara ki ngol san dobi dode njoro tarif ya ay kala kwal dam bari dio ke kala ko ra krintia ay se kamene insa kamene san ki do kayti na yena gal erika na na dem bro yengal alka yengara wa akutume ba wala gal dog ke kala songa na ka bana mo kundula ke se kawan ke se kumal e bara itiriam ba aso ke samia ha ke boray ki yena ke rek jang e bara munir dog aso ke samin e bara hisen asoge samen do kibray ne kibro batay bara shakir nangi do kibro min bara umar mohammed asoy kibray ne kibro batay bara sileman ishaq kibro gi samin bara zibir mohammed asoy jiro kibray ne kibro batay bara abdallah adam kaka al yene ker jundul bara ji soga se ajumi ba kisense nanama ka san juro juro in tarika ka wu ne kila ko ba kundul ne ri itiya to gin kutume nakela tiya kiran ais kutume da idilai alambaski kirin kai kina tatawur la kaimba alambadin linki elakanni namazin an kagin bara musaf asoga samen do ke borai na ke borbata bara munir aljinga dok ina suraya muhajira asoga samen songa ke borai na ke borbata meram edok injuru si ine ko lan kurgulo kaanguna ko akundula namaz dok so makela ari sabato in kutume ne kindi si ais kutume basang wuri kawla ai kaanguni ine misir aristo asoga samen ki boray ne ki borbatay hajira dog jenga asiker ki boray samen songa ine adam zakaria asoga samen ki boray ki borbatay ine abd latif dog gis ki boram membara gamaluddin ine barake dog mahmad isa dagash barake shakir no wi asiker ine sa banana bay asoga ska membar nganya tin ki boray na ki borbatay kin na mayi na ki kwele alan kan juro wasi tari ay senka na ma do undul na ma ri sabato gen ausmp elaljena ko ngam malan jato ko na janna kam na indik aljel do ko ke del di don ke na tawren kin de kin di se isp ba ki indoze ay isin kerin illa ko lamba sang ti ki kala ngam du wala may ngam jato janna jamin wala bay ko lan enan ke na ki ke reta kan na makay ngam ki ke njay na masin del di nya dagi illa ko marmi
0: aso majaram ben e yani janna illon asa del di nya net dele seriga ke kina lomba al bas delin jawli munga kan ala mun kala na delin lomfin janna si kiditrin kam la lomfin de janna duobi duo alba delin dio ke na yesi lomfi fia na joyi ngi skill make na tulenga fi ye a bang ame maran kase na mes dog ilon nina dog tulenga ala nga kaba abay lon na dinga kelal ilon na kwasi skiri yensi dakya ke loba aw skitringe ba a dog bas ilong mati janna alanga kariba ka ngungi oto erdike abadai ngore kagila na imbele kase aislomba alang tabungje tabungki kandora oto abakel na kagila oto al kor inke na dai mburu ilona madarisa kere abajel na jagila dogola si kenisi kulot kinye yani namakai yanga alamba iskare deling yani illan jo kidan buru to yani majaram bayna wuriya lage ba majaram bayna kit alan kwasis gut kulnia kayin marang otto abajel yani kal akira kayin so madinga kayin dogola kanin so manas polinye jitiyai ba marang ki kwel otto real kaw na kwen yusus kungiti alan allan ko ila kiya kwel balan otto dain kwen yu ila ye yi alba delling alangila kuro alba yiyai delling alamba kiri na makarakere la kwang kwa mera makenge ne kulunga kurre kwa mera makenge otto naskata opulya kene diem burungun kere yi kwa mera karaka gul ka otto insialunga tiningi lona orredu nang orren de meram in lole kenga zeninal otto kidok elong aljotangale kuro na kwa beringa kabine jota kungye atini lona mera mana kenga nang kin utole diyo kenga nang ina ongo ba dellingal yeyai yi kasebe zelong otto daim buruzata kin konjoran do alanga kenga ba ki autonoma do rikere ke nagal ilele songo opui autonoma yani dogola kela nakul kila somale kinya almas delin kalong yi ka yiteba duin to insisi bagiyene a na ka na ko indogola oro aininga marang rikere la aduiti bana ainin na ka ainin teya ang duin sur alangi lomfi gabilem pia ne kingi king langi marang otanga songo age otto abay el alande mbarakiri yas lomba bara si aisinkiri ki otto lalong alang otto ze kondonga kinsi yani loke na yense midwife da refem pia al a kwa kingeria walata yi na kela na kagila na kela darriben na kela kelesis gut kulnia na ila ngut kawa sursi ay sinkeri na tis die du ngi dawnga enin kane sursi kin yelegal king isi tumi alan tabunjia wala delling elning nas relek a kasi ka alama delling tara ayning aw na kingi king kila jitiage ba marangi kweza ta san kwa ngalnga som dio alkan asan kilmanti yinsi kalon
1: aso
0: asan kilmanti yinsi kalon na asan risika ka otto ati uro alan mut a asan do ngo resi daragaw ka ngungi in nama yene wung opui marang alon balanga otto na gut aw na gure aw na magal anina otan ken korong asi kaw na otto ba jenna jigila kayen koyo ngale kile kany kay nas adda kany ba na ken jigina sunga na magal mera mangiri jeila ati lona oray na mera min so ngopuy ati jiginage ati konjolegen bukul tienge
1: wo ngalongi teba
0: kinyelage alki long alankine otalekan wala dok ilong alang guta kay nas mera min simingi timful ngitia jiaba innanja ineri aldile innan duiti ne ineri den kwe alkirel au den tari la kari al undul kari ngere al arifilan kurel na ba arifilan nguro din sa bal jige filanke nangal jige filanke nangal jige filanke kin na mes ka bungi dia ki oto asan so makit kawli asan dayin kwesi min dem forre ilon ka al aritul le na so ngatarang
1: so
0: tulle ang nan tarang kinin fi akle si kinin ka asan day meram si ye ilon e ka al ris ang na so ngatulle ang already yo anang ina iba nina ila bana ma el otto nama wujiti endengiri kwa nama lerki borang ina kergia nama sai manatu ine yesi ka ini nina al original to leba nina al kwaki kinungi to la ka leba nina al yesi yi ide lo akaneba kin nama yenge otto nama jundi na meram al ke den suri ngoro do aslumba nama sursi ni lew nina al ritu leba nama yi ina nama sursi ki kilang ergi nama jey otto aba jel na jegila yi konjola na bashtana songa na ma ye almera mangiri kino marang ilong alan so makit kay ala meram si juru riafi asan denye den sursi long ke riel do ngiri jey na kadwen sursi daraka isinga na duen sursi yi queen a queen huluga ay singel alko hoguga kriya na kika doranin lc yi kin na mayenge na ne shunu na jundiya na orenga sitim musotwi na jato zata ati ilondok ni nas na dogola ngiyang ko en dogola se kai asan ulngi na kai alanki en tabunje wala ba delling indigi bas dying ni dying girai tongin dio ji na yangwe jang din to indio ay ninja na kasinja ji tiay ba yekin kila ni marangi ko alanye ele le songaje alanye efero ngale keri alanye ye iti na kai na daya ile alki sensei ni nasin den ton sikirel nasin ken dogola kirel nasin eridi ken undul do na den to sisi dongalul lafi marang alamba ila be delling na au ninal kwang ken na iri ken na jawle le kagul yena mo au delling na long asajan ayanga kilal lang bitul si a kwa lot kagul nas ingal nga duo de na allang ko yengal ba duo toge na altari toge na kawe ken dogola mun na dien to ngum al ilong na lodi gan duo de nyokey aba iya ka kirey den to sisi basin kirel in nama songa takatini nima ki kwel alang ilong ala merama kila longa likuru ala merama si delling lo idle kirgelba alang jato alba kuro nama do delo leskines rito dog mosota fiaba nima ilong ki otto alkan alang inkelu jure duom we juron duon de nyankwe jato alang kakire na del al itela nyese doruti na irije giti alang itaiba alang nyese nyoke fi kin nama yenge na takatinge al ilong al deldin dio kangal otanga songa kin na kwa kawe ki densa na koyingela day ngore alanke nkutumo na wutka na tabunko na sursi otanga tayale karang aso
1: ke borayina ke borabata mera menene kidik na marugina men etenso alyei na ki day ngore yena ko joyingiri nanke kwade kakin na kwa mburu ngale kenge kwade buruntu le alkein surusi kenwo akwa kerna kini wolgal kwa kerna nden don ake na day don ake ba eten sokke maramenji ayjeru illa lonki ka or report kwa kita lon al kwa mburu ngale kein wolgal kwa kita al kwa al baruntu le keini alba orrei illa longji alambas guruban kenki do ajilngele indo ay kwa namad yesi gosma yol galden dittariaw wal ga yeran indo in group le rin mas indo se kelam ya ay kwa namad den dittare aw wala aninas kwa ngala ilngel indo ka kiri wala ka kiri ba wala aninas kwa sin ngel indo ka pi ba wala illong al rital den jurele no senga na mangi na pingina buru bawingi alang elengi mpakirem pia alang ke barnga sina na kele fidem pia minding na minding jena ela kojo al dengi ri kena si juni na risenga na minding ela kojo to gajabi ja to ba sela agingi no marle karim bara le wengi na sen kwaji baraka ina jaw wala ilong al mod kena ma kwang karin jeli kwang karin jeli kwang karin jeli na masingina agi je ay jelu lole ilolan do it kwengi to le alang awa se kikil man tukim pi lo ngadi le wala lo lan to le it ko ngi abaje gi na dimbara korngi dieng ri dikya na bundina nyanga na wuri nga na gelu na dimbara korndri mendi lang dimbara le jigi wala mendi sin dimbara sin gel na sin joy khayal gel na skar kanin kalang ila real wuri nga skay nga ya kadu inta skidi nga ba erdi ker mas kona saraka wala kayla na ina lang kayil bas na ko mimbar nga si ilngel na ma andina ko mimbar nga si ilngel na
0: man manengen wa al already yo yani ker kang nas jango otangas kaungelba nas matina kaungelba doing oren kojoj na kwang oren kojoj kwadinga kayin na kojoja ageba maranye ilong nina alye ila kojojin den kai den tare si donga kai annan kwang oren bulin den kojoji yesi ilong yes kuru ila lel koros nike yani nan ari arifia
1: na masela sin yenti
0: nas ila sin yenti marang den ko josi na den orin si aluba kina melong alang ilong alang kel na mai ndin duobi duo den sursi ingo ki ko jot sakang abad dai njawine asa ko jot kang mang nemos ko kul in kin asa ko jot kang na asa in ko jot kang ki in ko jot sai lin kulo aba in kwa ali long alang kika keng kidonga tokeng nama kel na kayen ko ngul sur irika aba ilong alang kit keng na ilong na joyin ko el surle nama manin kel ko kul sur se koyngi na sur se skaso na ko na dayin ko jolle kare na amarang ininwa ki oto asa dayin mait kang na amarang ko maitang gol dayna kaw inama yayin songa ko njoli awu oredwombe oredwong lot alke na de embarasi na stiringe aw na stin abay long na lew ajewba alkwa mbele nga sijelu kikwela lan duobi duwa lotto yene nkami indarale asa dimbele jel ali lono oretu ina lomba duoke na barairel lala jel si dira ya aljinjelu alam duwa baratumo ayi dorabe darale aljina jumo no orendarai ke eri jirgi ali ilonno kwasi al dora kayin ko el asan dora ere na mais ay fulngiti ingisin ko ji dara diolay or radiolay lot al jangji mirsal jang mirsal ay jang mirsal injalon nina aliyena ko nabi nga kariya ali lon na denjurule ari kenal law na ko el asan kwasi den orren kwasi ila lole fago jawla si nasinjwa yokani in alkidele kan kinga aisa duiti ba e kal in selu dik is ongal alanya sika na inalanko ki kandora ki joyin dora mun alki jananin dora indeli maranga ba jijundul na darangale injeriti alang agil ya keren ka bele risingo na lia el na bele fiya arang ila tabunga duiti ba ila jibas janan kil majang na jial ba ne jana bele fiya jerengel ni ba ilong aldin kil ma ridikie janan ke nama ile ne jundi na barasi ki a ki bele fuka ki bele piajel na kinema yenge asaki tin utonga kurel ki long ki ota songa ke ne dayngiri ke ilong alang ki la wata le dagargar karin na ilong asan kel mun ka wuli daldin yo nyetting alkan ninal kwa kiensi orenga le kawli oto kwa aba in lono kwa bele fuka kwa si jegila yengi sike in orre oto zenina e kwa ina in deral musa antaski in burunke na airing ye mining kisi kawrtia mining di ngore se kawrtia na le teri kawrtia abakene ne utugole ben gengil hi ore fuka nyet hi le anama kinzi kele na kingwa alteril yukoy
1: so maram ban kise ta mandanti
0: kin namaye na songa takatini ala nga unuski surkano
1: e ku la lang onga na nusle na masele ma izuri e e na ma ku la lang itin kulngi e ina jawo se dok dik idal kidal ke na sa songa bar ngale songa takatina ge e al jurun jawlinge e jago se la unati bas
0: a songa songa samba bawel asanginwa ki ala unu mani sursi kirmo awna sursi kitirnye awra luun sursi koyinge kin kulisi jadile na alang oredo mbi oredo den tabungi njaye digle mandi nga sa den or resike
1: so
0: jonde dimbara alke alake ba alke awna sin jalum ki al do tokkan
1: ke boray
0: namaskar ka namakel na sursi kul kirmo inalang ki ban tabungo maranga ba kundi nas do bi do ilale ake ba bandayin karrai na basinki janan timel na basinki kilman fi timel na banki sondor timel ne ki munin timel ne ile tinai ba alan ki kilale kan ki long lan sursi kuro kan ya nangi long alien munin ndiyo kan asoy
1: e aso ke brai na ke barbata warre ko ki sense e ete yom sok sok simo ke an ki sense nang sok simo e aliye ina maraman elnes ke mbira nganye tingi nam faro ki se na nama inquel ki takatini da ngore ka ngeten sokle en kam ya ba do ilong al kidimbara ilong walgalaba ilong nadie ngi yangire ko jeje ke kidimbara minding annan se ay ko se ba wala dimbara kapi babel nas birgingo no bona die ngi se ke yang ko jeje ke la to ba wi mara le ba ri kene jwelan ji se lo men jana se yo ji akai ila kai na jo wala kai na jo ba ila tinai ba ababi benes ila risi galda ina lamba die ngi yana ma wayi na masagi mara kise ka na mengi ten sokule kai mbara kai wala kai kani nga wala king al kai na ko an kirin kin ila ya anin inan king na anin inan king kase ba sunon kidi al sursi na so wajapi ila ling dok na jial jena ko an jilingel na king a jawo ba kise ense wala king zita ginela a tara zo ba ma alang ete inin piana ete inin pia jibba slongan ba dogit duo dora ho agi e mengerna erto doglan pago ba kidik na man kamen ki ete amato ga ba to kan era pas ka nes wori e men nyetting owners kirgona sur bagika duo kiden itasake nas minding

ton den tinile na makan na kirsin na kwel alang ini kirsin o ati gi din yang kwesi gilo ko andio na kie bang kilo udonga wala gal ko jojo kila ay se bing si indelinga lia dien tong indio ay ni long na ay ni bulel na makwel alang kagil maeding yakay ko jojo ke ay se king si indelinga alki kain tong indio kang ati gijal na injwa ka asa iyan kwe umona wela san go na jiyo si na kie bang diyen tong ila na maye na gyundi na jiyo wela san kie diyen bamba wong neste bumbo na mamarang utonga ka in tong kien kitonga le na iki ngasi bulitia aba ki kire sunga ka araba ba iski ngasi kojo jafie barang ki aizin kumong al ki kwe lalang ka kire keng alang kela si kari akuliti ba wala gal alang ko ang si kari akuliti ba ko ang beleng asi na kiyang ang kanni. Innamas di elefingiti ka iyang kwe wala gal ka wuo nama ye gi al yang dintong diyo na duo enes ingwa al ding iyang kwe innampia wala gal al ding iyang kwe ke na utongo ko jajafi jikela si si ajay ba at gi jan na wuo yang. Marangaba gal gi iyang kwe yang dog na duo ela nes gisi ngwa taran diyan wo wala gal diyan ba al inang fi na al inang pi jidok si ajay ba kila si kaangin na kain ng aming iding aming alang utonga kila al kain alang kila ge alang kul donge na alang taras ge kwa kul indiyan tabung ina ina lomba al gi kila si iding jaw al gi din yan kwe si ajwel ba wala gal ajwel kinama kila ang kirsing liya ba dal bidiyan tombang idin na kwa dinga kain aba kumena bi sasunga domban ni kiyang utonga sur sasunga simoduit ya bang utkawa alang kela neskoja yakinya marang aba bi kakira bara nastusunga buri namastusunga sike ka buri di ki yorunga kiyang korang as buri di tusunga si ila aljijan nastusu si guri duo aba ela nesgisi inkwa al ding abonkwe innambia jise anjay ba kangi idi nesgi ding abonkwe si sumojalong marang abes giye si tulia jel ngini ba banjundi nama ila duwam bele kel jam nama siye si kojo jaja na jel na kie utonga kilele barine simwa ba marang abes giye seje jangadeng iri duwabi duwana

bele kwa deng ereng jibas galung bi asa tusu banas buri din tas ke deng na dulu doga sim betowa in namaskale fingiti ati gi yang wong ko enes indalang angil bas galung ela tusu zi a denjoli duala ke manes foridial bas bi ko balung marang nabagal girok jang a wong ko nes do duodin yang ko sa bangere wa wala gal gi yang ko nes duodin wongere ko dog namasin jalung ka king udonga si ki ko jojasi asakalung no kulil marang ko adinga kin aba bi ken surungaling bot putuas banga ba wala gal gi enjo ingi tulya ke aba aba ay duela den den sa bangere nes bele ko kila bele ngasi gi ba sejel nama kiyang ang janni lianam din surin din tongin dio di sursi ko joye jaw nakira ko joja alja den julo tarai le alam bini ba na bulo matigising binga si ferre jelleja marang abas bi jurung asi tulle tari ba na bundines imbiwo ki alki kan na surunga kilo naming waral ki surunga kilo ba allom bi kenga ne kinga si ilo nes lotok nyowa kang nes lotok nyowa allun ki kang naki den siming na utongo kila kawo alye kwel idin na ingarisi yeming war kwa alang duwade na alang kwey sur kaying lotok na diyan jayang lotok al kaying alang ki siming na kirimung kaying marang ki nanti nile al kang basi long koranga di nga al kaying na koronga duwiti ya kangi idin na kisense abaji dora tulle jilo na injwa al juel alang kiejo kwa ker nga ba kaying nama kering yereng kaila na kojoja kawe na akwe liba alam bi indalang tulle bang marang kabawe lalang kwasi utonga tulle ngale irgozi alang kila iba dinne kidang warren dio kila alfilanin bere si keljam sazungas kang na abaji ila duwa jang al kila pilaningan kien bele nga keljam marang ba jawangi minga siker na din juru sis tulle tari ya nama jawangi nas injiwu inya ala aiba al jiki yang anjani al ilai na domi al tulay na al koranga kilage ayen simonga ge nama dok ine a kwel alang beleng wungan siyang asis kirgo kangi idina kidayang warren kwa kilasi sasunga kwel alang kwangi si kelkam na kirikuliti na kiyang angkani marang aminki ilale kawangi alang inkwa al kuel asang kalung inyelai doran simo namay dog ina septimbano na inga asikir.

Innama ya yana ki kwel asan yin kalun kila kwajo ya siki ka anin yulil idin na kwa dinga kwajo ya dinga sika ina karidia tongan ki enta sale matinin ki tongin ki din tongin kwa angi ating ammo jang ating uwo jang kwa dinga ki ki entongan ta sale ina karidia baza din ammo si jwel na din tongin kwa yi nga kwele ba namo kwa yana ire ta sale pinne nga kawe alangi jisi ki dinga wong kwe gisker kere kawa marang belense ilai al yen yending abon ko sia ko eling mane gi jweling gi jibas galung tengenga kila kit asang bizat wo din saba bas galung kila tengenga alan si ding tongen ko asi ja alan king chuna le tara ka bidia ba idina abayen kila ta sa le tar ka biye kila ko je jali asa gin dia ba matigisin gi silo le fago nes kidinga bon ko kerker ben marang kidi nga bon koy al siker ker be nga ila ila dile dien ker ker jeng ila amadising porre nga ban dien tasle na arin sunga al gis kinga si sa sunga gis ko je ye jing di al ila neski porre nga sing kang na makel neski ker ker keng na makundi porre nga si neski duo to kurnyol ati kidi nga ya kenga ati kidi nga bakenga neski nga kurnyol ila ne an me ye neski le jurnyo nga matinin taras ageba alye duo ker kurnuol marang abadien tas de runyo di aldeng ye jang neye aldeng abay nes dien tas de kien kungin tas de runyo ban sa sunga domi kangi idina dien jurnyo ye la kien si kering kung le runyi nes kien kung le runyi nes bi balong oto kabani na kami nesare kabani marang asabi kojoja dien tas le banga sur dien kien juse nganta sele ne kien alanta sale nama bundina skile jigya liya kila nama skien tongin kwasi walagal kin dogola singin sokote bukwalen jundi na yenki simin aska imeli ba na ban nungi kawe ban kagila na kwa kul kikien alan kain marangyeng ban jumanas iya kili kain na abba kili asin kain ba ila nama fingiti na dogola kawangiti ane kilili kawungi na ki dayin abba ake ba na diyan yi agal asan belen se ila kwa alyeken a toyin daga as belen ba na maki yanas in belen al si belen a gulel na piye ngas pi in nama yana taras ay ba alan ki kikira lang korang kanni naskain dogola si kundi nas indalan ka imeli na maki kwel alan ki kain tongale tulle futo karing alan kundi ba alan utonga kila kariya neski nga si kerkerpia idina tombitong ya alke jirtungola baske marang ila tile aye irtungola kibas kalung ila aitini aye irtungola alang kikaungi natule futo karing dele alanga kundiba alang ye irtungola kangi idina aba irtungola ba kikana nyokeke nga indalang ne ki akwelba alang ki nyoke gindeling kikoranga kila alangin jundia na ki dele sasungo durte kindeling innama ya na ki kwela sang inkalung walagal kwasi kwela sang inkwa tongan ken ko jujasi al au na ki taga kulil idin na ki dayin waran diyo udi sikang na sasungo dom aiba ila kayal dom aiba nama ini asigi ki dinyan kwe eribang sur abo ba alang kila si bulil babundi na miskwa kul kiweli atin kien kien ala kilage al kien tongan gili kain wala galati kilage aise bingasi ki gira lomfinyua nama ye na ki kwel kila aise bingasi ki gira lomfinyua alang kien ang tarasini kwe mbang na alanga bundiba asan kien tongan kitongan kien korola kumidia wala gal kien karala kumidia na yelia kaungitia na sikien ang kujuja kawe innama ye na ki kwel ila si aisin jalung wala gal ainin jaw alanga jundiba asan kwa kerna din tongin kien ko yeziki wial kinama kwel asan in kalung abas ki erikang wala gal idin na dalin ki kagidosi kor indelinga ka angwa ba al erike na tulay ba tongan ki tongale na indelin na kidayin ira ki ira yal ki kwel lolo idin na ki daldin diyo kang na giti nga yeng kilage al gimin war ginga si keng ang kering na yeng karafing iti aba giti nga yeng ba kain sog bisog marang ki kwela sa ngin kalung ay ti lay walagal ay lay asan ki in kiw ila ari al yey na iki nga si gundi alang dele kakira kang na kain bele nga si pal alang karamba
aba illon na dien tazli erikana skari bobon kwa ubi dirigin kweng na makien kilasin ambulo na bawngi na surbirsin o ki imboti ainin kulo wala gal ainin ka aba zbi kilasi tarasin kweng indalon bumon bas imbalun ki kain kensi wala gal koji yan skari kain do wala do wasa kuma ba almaki dirigin kweng kong surno kulo indalan ban tarazbo na dubdu anin ela na kwel esin dien tazli ko jeje fiya ta ga isin biya bakani dinabi ke zurnga sis balung na balon si kit albi baw ki dom baw na ilay ba al ki koranga kilay alangis bi nga si ko jeje biya maran ko adin kan na alti yasi ritirke nas taras aiba na fiya ba jundi na yasi ilaf indeling alansi ko akirnga kiweli maran duo kiriye alti dimbele lesi iwo na kin ko jeje kilasis iwo ye alti iwo pingiti nas kwa kerenga si beleng na kwa kerenga gal na kaungiti nas kwa kerenga si kaminga bele indalang na masasung kurra eng na indalang alkinga dok matining inda aiba alye kwelingi wala gal alji jwelingi maran ke sense idinna kain alayin bausi bas paga kauritia ne ki akwel ba asan duo bau faga jawriti abajia jwel ba lan kwa kianas dimbele si borunga kerngale wala gal longa kerngale ferrakawal badirigin ko enjong nam din juru si jigin nastariya ji atigis din to ngi ko jeje ini ainin julo ke ko jeje si na di duo ge na ns duo nes duo duo mbele ba nes angulo nes era ne ile duo gi den yan ko ge ile bele si ainin jawi kinam ko era san in kalun kain tongan kien kitongale joyingi nga kain na sasunga jamalge na mkusia nga kain na kikwela lang joyingi nga kirtingo joyingi nga si aising takatini alanki yanga si timo ni mkweng kundi na jamalge na madok indayin dayin belay alki kundu na skawgiti na madok dayin domong simo in na yasi inkariya ji alto lejang na kaang giyembara tola na dogis ing aming abaduo kenes gingo ke alang kwela lang ikinga si gingo na jwela lang si ginga kirgingo bajela nes jago dingi dal si janga namaskaiti na kiboray na borfatay.

na ete na mugal kwel alan dangirtimo ya zikirtimo alking wa borum na borum na men kwal otanga alonga songangalen borum tarenja na ma dit janyin kirtimo na na makwel asan janyin ile kanyi janyin na ma lan kirtimo son kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na arang sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijwa zankin ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njaylo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong anang gutle putokerale elain na boru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistam kirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljola lam gudja bang elasi jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu se stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guda kanga ba gibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyen jayin tulle ya. Uzan diyen jayin tulle ya, na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyen suru ngiri, alan tare tulle kawal, naka kire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai, naka kire ki yinyi, baylong alji jang, na tare tulle ya, naka kire jang. Ilayin nasji yang si jawli, namazi yiyen kiwi, na kawwe, na tarika. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasi pya, ba deling si soka ja, deling asang on duo, liya nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sanya si jawli, otan kit ese ji jiwi, alan zikiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal sidenga ratule kama udonga zikiki kitulinkawe na kikakirinkawe na zikiwe yengal namas kwa kerna se kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain alan zikira kwa do kiwe yengal namas kila se kawlel ngala namadui nendala mbas dire yawla namadire nyaa

Nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng. Na deng bele abazi kwa ba ele sipi ele sa jebelbo. Na ki akwa elba sang ele gout ki. Gout al ilong anan duo deng borun tare pia ke. Anan deng boru si tumu na iri ye. Ele gout banki ele borun belei. Al ele boru leke. Ni ji abo gout ki di mbele ajaba. Jitaga sursi enjutumuba. Nakela kwasi alji tabu njarte aljutum. Din sursa eba nas jutumba yang asei nas jutum. Yani wakela kwasi nas jutum albele diengi. Niki endola ke gutkawe. Na ine, barun jutumore. Nama gutinjake. Naki ingwa alang gutinjale putokare. Alang si gutsi tu lekiwi. Alang si otangasi kerkerka. Kit alkaenge na kita kaenge ba nyalbaki kwadaen belele. Wala galdaan gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital giren jaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delin jaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw. Wala mas di otaa jiri. Nama dinin diya jan na otaa jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa ma jisi. Baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kumi. Maranki la sin akwela nam kundi ki inkwel, dubi duo alke, na burudia ke wana palke, alang gutsi pi, tulle. Na alande en tamu inja, ila gutsi al pi, deng alaiba alwinti asanke ngala si pali. Asan kaya ala si pali niskiwiel. Alan si, kien suringa si, kien suringa le kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masindini aginyi. Na kaya ala si kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kinyi alan guti ngaringa ila. Ilay na kien kwa yembo si guti niskurunga we. Na lia alan kawu na kaya ngudu nga si, kege kutubenka. Kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisting ni suru ni na kisting janyi ni na kisting mo asan suru si kanyan dinay janyi dik ni mo guti al den kisting mo ete

A soke bara ina ke bara vata ba la kwa or kwa lobi lo alba ki ken ya ngergel aria sangaran ka kireban kwa kitalia ina borun tule ba ina man kwa kitalia ina ko yale ba nyetinding na man kwa kitalia ina kwa ambaru wale ke kise lompesis kola kwa mkise alang dara fi lobi lo alkain a eten sogle dok na maru ye dongai anni kwa kitalia ina iting surunga basge auna lompi dara fi ana kwa kitalo gi lonal a dai borun awrin ki kise dok au nas kwa si lompi dawapia na kwa kitar gal kuzini do kese na lompi romanyle ya songa ila wung na ye ne ki kerek dele do bakola kom uton kital ke na dayngiri ke na sa ku sege alang o ki ngasi dok nes iting nyokepia ila wung na ki sa son sko nganas a yinga kain kise na kain na sa songa tabana kang na ila insaba na madu ye ne ki kerek kese ngila wung na yung uton adi nga kain na inkwe la lang kika ke la insi la lompi na madu ki angkaring tarasindi alang iski ngasi lote ya idlefago alkiquel wala alangis lowel lik idlefago aliena kiquel na barnga ten sok dok na madu ye na kel na kwela san dai ngoreng ke ngo singa kitka wal ken ta kain tala ngene kin zulombe min warja alan dai tala leke ni kital ke inki alan baka wasa kita sa ke ngin kurro kain alan baka o kese na manin deng sen a ken sen kitin aliena lombe ages kin asiri go ati dombaren diwe utan songwa kita sa ke ngasiri singo elan sa banana mas aso ges kamen kese te na madu ye barnga belna bago ye ne kin kamen kerek kiren jeng ine wolgal dai jago ine el kundul inala lomba deling alkikan naskalum utan kital ke ngi lolo utanga songa ye dai ngore nas long yettending ela unneki orre kamila ka baina ko ba kwa isonga di kang mara a orre isongai aliyei na borwale kenas borwale loingi na kwa kitali na dok dai borun tole kein na kina na ma ela en ko binu tarial indering ena la lombal bakela kwangi alkei na kawi na kirsinga lolo ye tari bakudinga nyetingi aliyena dai ngore ken kudinga ge na aliyena dai surung kwa ge na aliyena ken amma kannan abaka nyetindi ela unukiete surunga seba surto birkel ina kelba alkwa kergel kang ela wunga bay luna kwa kergel kang egel kayunguto ma nyet kergel doti amara ba sursinge aldioto birkang kayunguto ma pantarasinga nya ela una bia babo wana bagira ten sokle gare makina liyena ki ngutonga si nan kawe ye no basin kirginga al diotoge na al surtoge na dieng ribe real batoge yen kergel jasa kimba inna na mayena yensi jundi na en ka kire kindiringa nas kwa sikira kotenga mara kidok na men kamming kidok abastor nga zen gel amma tok na abatok na utonga kila janibe en tore kila en sekundi a wala kital din tas kidim barang kinga abastor nga sen ka kidain surule albo uto birkang kana ji na alba amma to birkang kana ji nyetin ka sebes long konjola kital kingi bantu ka finga ete na man kamendo kala belnas ba o kien unse an kital kein duobi duo alang zrem men bena esfago a kense an kital kein namas do kam baran kidle kago a al kel akamme borga kital no alang a kawinas do kel kam tarasing alang si a kuro kit kein alang do kunyo a alang dense itsika aliye tala ine kinga silon pini aliye dan surun sabana dan worren sabana dan belen sabba na kain kital ye al ilong alang kika dan wor report a elan sabba soko sammen songa a belna ago ta jagindi etenso nabadu ye nakel asan tui kawe nabadu kwela langin kwa ye a kin kuronsonga kage asan duo gidin source janyi kin kuronsonga din sur kage asan din source janyi na san orre se janyi na san sime se janyi na asan dai mboru si janyi dai surusi aliye nakin yengena tagati nage kayenge ngale aikin yengena tagati nage maning yakin allonga reisi ngage aikin si kinkuro kage asanke ngajani eten sokle da mere nanama ina beleng nanama kwel alankel nakawarle ale dobi do ona elnes pago tarasindi kital kayingi aines kense ga jobara elensa baso is coming aina ke borages coming no minding aina itiriki da kuro setting nas dan ton balin ko de kelkam le anama kayin ana ken sen an kiti kawar al ilong alangwa aso ina ki borai banu ge setting namas kayin ona kayin

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alandin kil majawli na jel nas kanyi bele tulli ngin al yeyne ki yunga sikuru ki wunga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulli
1: aso ke boraina ke borafata ikise ke ngusena ke ngatara sendi ke gabala ina mai long dantin as long balnya la songai alan kon na songwa kelkam namai yana inkwete dan jingo ingwa ai king ka kiran kida lonsan do din source kise daraga ja wala san din source janu al jain surungiri ai kaninge wala kital juel asan din source na din orre sene din semese na din belese daraga ja ai kaninge kinna nama yengena tagati ne ge dulingwe alke surungiri aliena lombete wa walgal ki alka endan orre aliena lombete wa namakin sa songa tagati ne ge asan kalom wala it asan ke source janu wala it asan kin se janu nyettinga saka kona ada ngore ai ka ka sisinjen asan ke orre se janu kinna nama e barnga barnga kele ne ka gusonga baraki sense asoka samen kuwa kital ben na bago annan kiyon kona wa ba minding yei ki kalom se yei na tari yei na biban na bau ina lombal ba ki kan na ko barnga ela un ababia bemba kisense ki an kan ba ina ran kan tari ka na kin men kamin ewelan ewel tari ko al biban na bau barnga ina la lomba al ki kan na kinama inkwel alang inalang tok birken na anang inang ka kire karin ela una minding ki delin di wonna ay kunyo ina eten so gule ki ais lomba asa baj it kayin alang kise se ki sikil ma si moyi ina alboro wake ina kil ma si moge anna ay kunyo do ki baj ena nyas kayin ba wala baj idin alba ela bulo altin togen wala selema oyun wala sok togen ela bajay ba baj in kwela lang ela lingi alduo min ete ge kilma si may namaning kinso gata bukwal jaroti nang ri akeba ay le jisi kilma iri kirel de ngungal erdi kena undul kose na al ina long maraki na main kamin ki sense barnga alang awuna surunga se nang kanyinti na man barnga kizika ndok longa diga kidle kayin al jel dew akeba na ki kalom si ina da mbarun sa bayke yon kwa yon sa songe ete sokulelan duo injwa alang kerek jani ide aliye ina wifi le jani na dok meninga kit alang kia nga jundu na wifi le jani na din tin dok ela alam baz ya unu jundu na wifi le jani kela nama ilong kise ji aba ina lomba sa burun den surma jayin wala sa orren den surma jayin anjundul ba alang jani aljewo sa zikela sikel jam na din tin baz jaw kina nama kensin age baranga kina men kwa ete sokule al kwela sang ari tinden dorok mo ay ade elong na ari el na kwela ngi jisik dis uton sama pe hol uton ngi skor na pe ay ki kasin janu do din source wal gal kayin surunga se ki kasin kanu wala surusi ki kasin kanu wala barusi ki kasin kanu ine nama koranga ke na ngari na koranga auge mendi ki dingin ke ari dikke aba impia al jija na jaguna el na bulo ina al kwa mo ba jer ka mena bulo ela lole na makakwel ela nama inkwel inal bakia saka na ka longa dan borudo galiye na kay mbarnga kay min iri na mandu na kay na kunyinga aliye na dan surun kunyinga na ilole na makai ilole na inkwel ela real ni fena el na jeluna ela na undulan alan tompa go na al undul na tompegel ela lole asan kidin sur janyingi kidin sur ay sen janyingi alan ela arisi toga injawi alan dile apago ba alan gisi king uton ke la bar gelen bia al ke se ngan se ngere jawa wal gal alan gisi dim borudio ku se nga akre ba ela namaka kwel ela namen kwel an kidin surin jarin enal eten sogle yena barnga ke ne kerele lobi lon man ko ketal borun tule ke ni na ki ina ela janyi se ina lon balwen ka melba ki dorato gi dok a al ko akit ke a ko ken ki ken surnga kerele mobashir na ko ke nagal eting ki jurum bele kel na kwase jurum kan na kwake na kwase etin se tawakal de na kwake na kwase ausin gawe na na makele nyen songa gina janyi age a alang ela duo al tabu renke alan do getarife inna ma sa songa tagatini ina etin songle a dambaru dio aba ina lombal kwa kiken surunga kein na kiken surunga kunyinga olga kiken surunga lola toso ga akunye ba kisense uta ku sa kital kaini toga ampinya ba elle aba kwa kein na kalentia elawun na ba lon na kwa akain ba na long allo juta ho sai ila duwa ba el babure laddi na ba au ila gal ba do ina rang ba kafya ba do bo maraten sokle ki ngamen do kidik ngamen albaru kwando a ega na baru boyi na baru ina na ina biya maralolo kise aba ilong na baru dio suru duo to dok ake ba kain kwandio na kuade ake imbal dai suru un kunyinga naka kire kereli na lo hozai ku abasin kona yankai in ri albawingi albawingi na adwi ala akeba lakin mara askin sikalum alni fiya na kuwa kai eten sokle na suru kai nan de ngunkunya nan ki koranga songwa kunya kinzi kalum ye alke albabra dentin kai alan winga elo una kwa songange na ki korake le mbawinge na winge di lota yagindi illo le kina menka mendeng evelang evel dok mining uto songange re dok kirik au na ki lompi ngaring songa lompi si lunato au na strikau na lunato au na skola kom na lunato au na skanyinti dobi do abani fiana o ngasa lompi si jum eba ilong adi dotok jang adi kuwang adi jama e ba nabaw adi jama e nabaw adi ali lobi lo alba bayna gu nanni fenas lompi si bumil bako nga ere bagite egel kinga si dae lompi a aisa sa so nga jigi para kinga si doki se al au kim kusenga nane stoka jawi niki dok alba kiin kwa kang na ye ina lomba kise dok al kwa inka me kidik lompi kwa si bele albaski duwa kerinde mbele kelam wala juma albaski duwa kerinde mbele kelam wala kolan jom albaski duwa kerinde mbele kelam lakin lolo ina langa iba ela belese do kawne tinto ka kakaun ela una ye ala olombi kingesel niva walga dulding kwesel ni vena tewa ye dulding kwende belesi ebel selon al dulding kwesel tewa balangini ye ebel selon induo sia de ewa alande beleke na dig awisina long alang ani na ila long litela ye gisi tewa na manne na nja ala ye gisi tewa na manje na deldire gis el ne ko wurne deldire el na jeng ila long dig la sa jigalom ye asalomba ela bele ayining inang ke gabalai ena bele ayningi rilan kenes gi jalom na jaw ina wolgal jirsin na lombe aslomba kana mena menen kwa embele si alan to kwa kai gi annan ilong allati a avasteri yow kidin bele taras mbazja bele bele ele gi ala jwaba e iwasi minzi el tinli iwa asagi gi na jwaba na ye dok elensi iwel elawuna ye ini na ye elensi iwel dogal gi de jangab ye dinsi e welungi na jias jalange bele bele si innan men kamin dobi dodok ay mending songas ko anki ate ayanga niskain a bangin jual ayanga wena wenga awna ozle do kanni na dok menin kila iri kwa ba kwela lankwa kila iri kwa kila kidgena kin sido ay keringi ba kila sa soñe kila kila des ke ma marakendi al etele sarele kin kayin ete al indelnga kendi asa tonge tokke nga kwa kendi dok e bayenes wenga aw na osikein mara eten sogle dok kwa banjumo lobi lo basteri kawe lompesi na omara dogi ene ki duom bele ene steri kawe egel na ena lomba dogal do inkwela lang duk jarrebe nyana skidim bele jwa e wala oraiba bele nangi lompi ini lompi nangi ele ngele sen kintar nga nyeti nja kie dos njwa duwe nga laki ngasi aisa sa asonga jige na al au ki ngasi kewande ngu maral au nana skoro jirto ena ki ngasi aisa borapota ya ina lang kidin ela alba jwa ena lompi bangisin kelamina eba kelam tarasin digital jamina eba slong elawuna kinsi kalum ye lombi ri akeba asa ya lomba nyetting adike kika belejwa adi ajwaba ye nyetting bas don tara singe ten songle alankwa akenye balankwa di kundula na juro ngaruba kay walgwa di kundula na juro ngakalde na zinka malolo dingira alba pirti abajwa lo asa akeba adi pirti do lombi bas long inalangi ay jamen ay jamen belawuna lombi minglias longa sa din dio kay na ajaraba alanjwa na min torigal yepe yebas long gisi adi pe min eletin lera pe ba bas ilonga indosi kimbelenga ai adi a indosi adi ewa ai kabele alangwa min sogelal min dimbele ba de ngal jidin wulgin a dingen die juruna arkaya min ela arkada men ngona na toye ne kinga nga pirini na jusung kela sinyet nyebas long kajwa urkeni kajwa na kani kajwa na ete kajwa na intin le kajwa na kajwa ba kela sinyet timbas long alan duwa ina belemba lolo lompi erasekela la amba kela nanama kwa kidgal deldin ken karga min warke na ringa diele war nyenge tingnes war sawe maralia iya bay lewne tiris di njuru kain nama din sabawe nga keri nga kela nama dingiri ela egel alan ji jang na de re yang na alan ji jang na de ndu yang na alan ji yang na zye si ken kel jam alan ye din kuri lobi lo ela wune ji adegal duel na duk dengi si ni ya ina alye pi adegal dele son aja kise dok ye gisi ina elo wal ba duk duwa jan do kidik bezin belang al keri julu duwa njan na yese keri juli ti ela wun al din perdel bas ja wargal al din yese bas ja na ji onas dele gerti nindi kin na nama ken singa ki na nama inkwel bar nga uta asongwa ki na kwele sen duwa kie soru jano eten sogle aba jongwa na jagila suri njano dike na ki kan doray na ki yurun doray ki yuru ka na ena lombal ki duwa sinam bayti asang kuranga jam bayti wala ko rama jam jayti ngayba lolo beledi kena jurugi eten sogle jaba jegila borunga songage na aldok deldin enga deldin nyeti nga na tigeto walgal ina tawan dio kwadi kay na duodik min borundeng green renenke duodik kenen saiting reke min borung ari le borung ari asa suruagi marake la kwaban jumana kere kela kwandien der jeba jelna jona jelna jola njing no manjona ken kwana duo min duodik min saiting endrenke na da endrenga suru nya sang agi ngal bokoroge na induo gal min endrenke lo alin kera south pole na north pole lo akela legay na le duo kela duo bakere bas kor kindrenga na yi jelomta ay kere kika doray innama deri ay kisense al derngan deri kika kere kela kwa ki juro andora na ki gudin dora na ki elimin den dora kere ela wunga ba dik illa bele dik kwa illa dik na maske dik kwa aba illa dik kedi kwa do do south pole ke masalan na indo north pole ke indo ba indo kwa indo imba jaweti kaun ela wona kunyir ke tenas kwa se saweti ki sense ela na makai na ma dog derin den kire ela lole na do aba de ngara a jara wa ba nyo a lolo kin kwa ba bele ne kitinga lolo kin kwa ba gutin den bele kitinga la ke lolo ide dio aba injo na al kari unity ke kien bele ke la ti ide dio bele ka kira ni kena dem bele dikke aba kwa aba elong na elong lan puwa jingo puwa banjingo wal gal puwa si banjibya aba jegila illole na maye na kwa tagin ba in kaminga lolo surin janyi almal do lon de yang dim barin kwere gen wal gal genen kwese gen wala kas ya lakin lolo ina gaiba dakke na kwa surun ase kika kalde aliye ki gutin dora a al ribi ri ital ke don muski gutin sabako lendi na inna madoge inna sa songa tagatini na maka ngumi aha na in bari digal yena in derse inan area le yena ki juro andorai eki aininka dalinga bayena ka wekin eten so goba jumuna jegal ki ngwal kwale sa songa ka kirege na sa songa ka kirege al kwa ki dalinga nyetling ba nyetin kili ko ben kama biki ngwa ka yena inan kalnga kila kwa ilong mindingye ina lombal bakke ngana ma tuina ma nama dere nyana ma yena ina lang er kiden sur lolo ele do sa yal minden iti sa yal minden iti mainin der di ke ngana ki seret era minden dabule nama si jawla nama ni enga nama ni enga nama ni enga lialba ni bena seretin den der sis iti nyoke piana na iti njila den sur si iwasi e den sur si aisi nyingi lianamas gal kerle pwezingi kin uto ngana nyetin na nama inange na akwel ban duo duo lesyan kiri kira men kaming eten so le ki ayenga sa songo kiri den buru almin deranga kiri wa ki minkin deranga den ewel wala minti na la ki ngasi do ga kiri wa kwa kire ne ki ngasi so ma kira en kare ne al kwasi jundi la duo den sur ki juro nyenti kwa kela se ka ngena skari ne nyetindi maraki na baro kain tabo ala ga ba el na erker do ga jana erker si elal ilon san duo den sur ki sense nyi asan ki boru an arate singing alam borun le duoto do el banas bele de kwa nama nyom mingo lolo kela kwa nama kele ki ngasi na mai bari ela de kane alam badel link ida en tas de kida en sur ker bayin ani pagi ay bayin ani sikali ba ay pagi ay bayin ani sanyita duoy ay bayin ani na ba illo na duo de mir ronjo era wala kwa pota am boru era ela duo sin nas kam ba ay indu al pagi ay indu al sanyita duoy ay inas kam ba ela ki ngasi na mai kundi del link na maka lole kara alam badel link sur dio ker ki belenga kit al ilonga sa dosi to bonga duiti aba na nama do kundi alam baski delling ela si kiwi alam baki da entas de gane tiriri ka wala ki kwa ker ngang ridigle ankero baba lono juro sabai ette ba jana jumana jela na daim barun de empagi ela en kama biwo urto to ebay na biwo pagi ebay bake en kwanta bon pagi bake en kwale pagi ke la di en to le tipke na edel digel lompi del si ina pe aba alam badel ndiem buru banditin nama dien dar de nyom me ina mbo wala ina kwa ba alba en alamba din tong wala alamba din tong nyom mi ina mbo lolo in kwa lam pal buro nesbi na lam pal buro na bilni asam baj bay mara ete kinga se na mayenes na ming induo na ma bari nga kilay lo san do din sursi janyi ki nga alye ki jurun den dora na mayel ki nga se na mayen kwa lolo kila se alaba bal bel na indigi ziba na indig na enang ela na ma delig na ma ela se ni alamba ki pay dio tiriri kang alam duo sin kere a pay tuyi apa jo ngana jegal pay tuyi kai ka borusi ne payeri bay mana kai alam ba boru dio jay na tiri jaw na boru dio joyi wala lo ker anjo ba sang ri nga del din kila giwi ali alom bin ko aba del dis juel nan ki guti ade jato ela si juel ade jusa nan ki guti ade gal injo al awdo juel nan do ki guti aw ki lawma kin na maken se nga yange lole ette aba jo ngana jegal ki na maye nak tas digle kay ngunga kay kukunga na kay ngona man kay nga bale fago kin kwasi koran kitas pali ne ba alan dayeng urtutu al dayeng barung urtutu al ki ngwa bi induo guranti aipia inal bagi barami ba inan kaming al guranti ni pena sa kitabatu mundio pisinge maratorik tabu saudi ngira anya nga balan ki bagi dik endan ki kera kwa ki kwa pula gelan dien bagi dik ai alan ko nas erdik araka wa ki etaga ki ba mbereng e ka al tabung e tara tindi mararinga kai na elan den dio kai nan tafsir le kai nan kala kai kila ringa rarangala aranga ba inna nama ila uine kin kam member nga kingesel kwa songwa geres ko joja ka we almas delen kai surunga se kika kika kika kanyinti ki ogon aba delin ki ogon eten sogla ba jone jegila adi kwa pulam bor wale adi ilona de min bal badam bor bor dikon den dem abi yo torik anju mobal al anju mobal ken tarangan gen dola de dikke na tubo bo anju mobal tarangan dola le dikke na kamin la de anju mobal tarangan dola le dik a yering nganming a tong iri le eminti amar iri eminti alang amar kutumul anju moba ki manyet kayen kay dilo nama ka ngui nama ele ngui ne ele duode zaman tori gel na star dora ya nas iri nga san kirri nga ki ankora ki ni kumwal alam ba delle ngele le kay nabi alba pagia ba nama in nga ki pagia aba jongona jigida domo wako wal gal ambia digla ki ana gorana vizem via abo ba wona bagila Akeng apa kisense na dinga keng azakiring I ba iza zozele na magala adui na malokera na kilingi na boru na kuakit kena lompewa ine na ning kilingi na zingwa bilingi na ka na kafya ba kikuwa na masi kiringi na kikuwa ngutoa source nyetinga juele mara ki alka ina ndaim orre urto ba daim ele na pagi na daim boru ina pagi mara boru kirele abanyanga abanyangwa pagi do kuadi vaskeleli diya ngurai ba kangu ege la duki duom bele jenga awule ela se alja ki tabura sabun jende meaning as jalumba wala de meaning akeba isle alan ki kwa ilong alan baru ngam pagi ngaze we wala osandek wala we kela nam munasale kol inang na da ngurtu to alan duki ene ki kwa munasale on al da ngurtu to dar foring inan dok taga akirel ba alan bele de kwa inal kela baru ngam ke ngurtu to kela linkele al baru ngule kei na kela kwa manju bonen tabun askemba akeba kita bawa dua kebab dua baju mana sejuzu itirke, walau dua baju mana seiritirke, na illa apa kira na risingo, bangin jua kebab. Mereka dah yang urut tu elaku nyet ki boruyet kiri kebab. Hai wani, tak ada dua balas risingo. Kangui. Inna nama kai, asang engkalum dalding dia barang. Ki sense, al ku akhirin torik nes kini asir reaking. Alang ki kain jangan nyet, alang ki yang reita kang, na alang ki yang do kang. Nalang yenda yang irige namas ming ala kawle mim borule borusin kawle tia nalom balba dem boru yokey namakere dem borusin namena jorong akisense nyettin ki jorong akabene ki ngawe nakela ko ankawe namas ki wesi anke ngwa ne illa ki ki dal kawene ki kangel namagal kergelge yen al illa in zakirin ya abaddal disi juel nanki godi adejato lombinden a lombisterifia illa losi al juel nanoki godi yeng ine kin ade odosi gwal nanki gutu yeng kele isila dogno manyde nyetten kawe nas nyetten do age aba yongona yegile le ine yalba eljisi na maski tok argiti ila ayla juni balangi daldiles erjayeng wala angriya jang na awledo kisense jato do gusa do eriya sin jaimba ila kaangu yegila de lona lombe mbele ne jana de mini ngara jaraba lombe ken tarya kila ay sin tabbige nja asan de lo ina lanja asan yeti insiangal tiyage nal singa gina ndoki duwam bele kinna na mayna ko ji kisense kinana mangi mangi tenso gule barnga lobe lo alkay ayi dobe do alkay lobe ko kidal ko ambaru le kay na ko kidal burun tule kay annanjel na jumuna parak ho ide dora jumuna kena poya ba iri jegi na nas gudja na jegi le ay belek manning ela barak al duho ho jebbe wal gal ho poya wal gal na poya manin de ndio bele togen de mini jumo nasin del di nyetin kyan u do nyetin tesfia kidal ji jweli adi barunge adi boro adi simengi adi kangi alang parakta doksa jonde basang gudba na bela khas kay mbaran kidal dugi na kwa kirnan kay mborun wala gengal dam borun tuli akay mba kwa kidal longa kidle kay ngal longa wulige na al itim bajkay na asab bajkay baranga ki sense ki inkamen dogola si alang awuna gudle basangwa aw singa ko wala en sabba ela wona bi porsata moj dola bi na manya ammo azatu yensi nyetting ba aba illona square kwe itibe na ki kwe itisbe na ilong asabora janengi na kensi na kom na ilong al guti loke kidinga mo bonus mara ila jiku e buja na ina gupia amo ase keringa bonde ba kise ne ki aba amo ase na askarin kundi inal kela kwa kele war neski ngasi juron kanu na sen belba indigi si belba kini banni na na kinsi bensi na kelen si na kelen ki eten sogle na madogi an kwesi den uru kul nyet elen akariba elon no kil dombren den diese askalumba atlang wala ya ay kwado kidik na madelling ela losi inkea al kwa ke nya irige na kwa ke nya irige la losi den tafsir wala dug den ara akaraba al ye rijal go mona la nisa illo se kwa na mo putton ke mara ire gina madin source nja al ye bele dinga betara wala la duol ya gal ina kwa ba indo se mbele ya sampasere nga nas nyet nyer nyer ala den ara guro a bay ina la ngi gina men yo gaamu na al mana gi al ba lang ko ngiri jang ribe ariel bakya di kusse adi kanyeti alfas fare den ja binu yal ba din ko ina ska we gisi lakin lolo ina la ngaiba ele do durum gi jingi ki ga balay adi ngwan dog digle kawu adi ngwan bele digle kawu ina eten sogle aba bongona bagila kila kwa dogal ilongal kwa sabangere kele do kidik aba bagila al kele nas kwasi in ange is na ongal kidik is na ongal dog asan jay ire guran nama ingwa in stita abas kem kuru jay asan to doksi gasira jaba albas jo ela guran nena ngwa mara bas kem kuru jay balolo ina ngalay ba mara kete sogle mara ya dog ela dual illa ke ela elnes gisina ngwa aisa domboran die is na ongal kelangi skwal ina nena nja mara ya illa niske jumanas bella ngweke amara ta wesinke arabata ke shirikata sinke maraye masna wasula sa urba azduiba ye bas only one ya to birbas kalas badui finish kinna nama kense ka kelenge naji inenon duo bara eten sokle ki gabalai ka wala duo se email bo wala ki sa email barna da ngore mara ki ngutwa da ngore gina kai naji ruo basen gibba koy tokjan walgal ka wala basen jostok wala.

ta YouTube yawliti eten sogla ban jwa sa pes yawliti eten sogla ban jwal al guta la jerti guta asan ken sen ga jumu adde askemba aba erdi ken gidin jurule tor ko kelene agene gidin raja raba YouTube leba jerde ji Google leba jerde ji mo tarase do banyu mana kay maradin source do kidik gi injajal Google ngi re renyal ina lombal ba Google ina din pagi wala Google les jiwi dele lolo ela wona Google sido do ina pia YouTube ken sido nya do ina pia adi pes ina ndo do ina pia alangi injaye dulding ko dokal kin nyeti ndeng iri kimbo wosila gena pia asan kwa ki an wasila kin dele kwa ki dali long nas eting dodo kayinga alanki kin eting ba maskay asan wori kawlal kina man kamme ten sok le barnga real kin si nyunde al koteng asan kayin surunga si kanyingi ki sen sen makela uto agel kwa kila skin si ko je ka maraka na min janyi dikke no jurun asan din sur si ke jurun dora janyi aba duo el nes beledi ko jigal namas joro do jigay ngutin sa banamas joro li geng namas la joro sitaria jidok namake ela jeldi aba yake ela tan jidok namake ela jeldi aba yele jidok namake ela jeldi kaun ela un ala aboel basam biki ko ra jambawi wala asboel ba asam bi eten so la ba jogna daldi nyetle ko arriange na elon na ki gutin sa bayen akere ba aba yele jumbo yemba ki ka kere badel linki gutin den dora ki uto ela duo sinama squa illa duo namas de quoi illa duo namas de quoi maraken quoi dise al elong al diembri seret a bol diembri seret aiba ken quoi dise nama ki ogon aden kawe nama kanya na ki ogon kutele marakedik nama elong ogon ela aba elong nas lelingi abas lelingi kalas na squa lelingi anati seretin gelo mainin seretin ela seba duo ya mainin bos ogon ela si jergi kaung egel atirengin via kina man kamete songle alan dobi do erit kwel asan di source daraja elawun na kerek etaba ka kulen jaru kan kilon walga kulen baradik kan kilon aba erdik bulo manen wadwe barangis kasinyi na bay erdik kib ker bulo banjo do markas ay san kasinyi adilo na ki joro sa bay lo ngade awa bel na bilo na ko bang bandu di bumma na mes beledi quoi alba ji bele jona din baralo na tin din bele tin ina lombang ila duonde bele si sjige po na magali to jebi ina lambakai kena na so ngan janya ke maralo nin kena jiban duo to bir jan din ditin ay senjuro nama inquel asan duo kin difaya ta kin senya tin ina na na maro so ngangire na men kamin ade lo na kay mbar nga gel boruntu le kayi wala gut inas ke ba asa induas dentin beto wala al ke ngayanga ninye ye elas ke ba elo ne la gutin beleng ji guti al joengi min al min sok ay la kene ji wolgi nyana manen jona illa jeri min al maadi la hada la illa jeri kidik dok ki mitil ngis beleng kimboru nyet le borun de en karra nakela kwa ku ngi dokke kwa ndi mboru akewa boru an karran karra na la den sur badini na nyana dok illa boru akewa le ba koroge ne nyenge kela denga do sallu ela kela kwa mboru karra ba kwa ku dokke kwa ngis kwa dok alan jona joengi guti ala nyona joyi nan annan illa ala nyona joyi kinna na make ensin age del ngalan kina kwa ba alamba ete ke gabalai kwa kinin kanan kwa mbor kwa kital kwa mbor wanen kein ete sogla ba ribi ri wa fereng ya nun elena jam koro ke lage lo ngade amor wa ke ke gabalai lo ngade am bokeif ke ribi ra ba jol ba elena ke idi na ba jol ma ke la si am na ma ri na o lakin lolo surzi piaz yaw surti piaz yawa ena wona je erta ja bala nyo na yake la jumo wange wasla alba kela ndiye de gibene simon ba ilon san joro tarija e fakire nya tore ga aja ngana aja ne din suru alke ne je aja na ka du suru ay ken ko suru ay ken in ko lan do elen se kilama de da kire nya an nan ina lomba sa eri jeng na jenni an nan ki belay na awu sinja so sa midele ela bas loke elen sa bokusa ba marakidik na bayene en kaminki in na kilom pinden sabba do bi do alka yinan eten sokle ba kwa isna ongana oskan na ilo al tigeto kan na ilo al sala loto ko wal gal ilo sa kanyunti aba ilo na sala ka ilo alan sok dik lol nyet kasi kani lol nyet adi sokan nyu baska kain to na en kwalan ko ete lol nyet alan ko nas lompe se kola ko na mani lolel kani ngeng aba es man shi ya nyi ba pakat keri nga jayati ba nama ko lobi lo ko alkay alan elen se ka alan ka man dal de se kari kuliti na kaynes ko awon ta farjen ko na ko lo ya ki ngota jamel na ne ki askalum bakari ngiren kayen jenga ay lo na ka gina ay nin kayna ka importanga kinal kayne ki ngasi kani